0: ba ang pasilidad, doktor, gamot at serbisyong pangkalusugan? Ito ba ay para sa lahat? Sa pagkakataong ito, bigyang pansin natin ang iba't ibang usapin patungkol sa kalusugan sa ating bansa. Susuriin natin ang bawat aspekto ng usaping ito, ngunit sentro natin ngayong araw ang katanungang, healthcare system ng bansa, healthy nga ba? Ating alamin kung sapat ba ang access ng ating bansa sa serbisyong pangkalusugan. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusuri.
1: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri.
0: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng kanilang mga social media accounts. Napapanood din ang Pagsusuri sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Batay sa OCTA Tugon ng Masa Survey nitong first quarter ng taon, kasama ang kalusugan sa pinaka-concern ng mga tao sa bansa. Sa nasabing survey, 67% ng mga respondent ang nagsabing kasama sa top concern nila ay ang pagiging malusog at pag-iwas sa sakit. Ibig sabihin, nararapat ngang ituring ang kalusugan bilang pangunahing karapatan ng bawat individual at hindi bilang pribilehiyo lamang. Apektado rin ang ekonomiya pagdating sa usapin ng pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan. Dahil kapag sinabing maunlad ang isang bansa, kasama rin dito ang kakayahang pangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan. Ano nga ba ang kasalukuyang lagay ng healthcare system ng Pilipinas? Sapat nga ba ito o marami pa ring hamon ang dapat natugunan? Para sa makabuluhang talakayan patungkol dito, narito ang panayam ni Bishop Ruben Abante.
1: Susuri sa FEBC Radio TV.
2: At para po sa napakahalagang pagsusuri ng kalalagyan ng ating kalusugan, at alam niyo, para sa akin mahalagang mahalaga ito, no? Para sa kapakanan ng ating mga mamamayan, mga manggagawa, mga kabataan, lahat actually. At napakaganda sa pagkakataong ito na kapiling po natin si Dr. Eileen Espina. Bahagi actually siya ng ilang mga programa natin sa DZAS, sa mga doctors online. Magandang araw sa iyo, Dr. Eileen.
3: Magandang araw, Bishop Ruben, at magandang araw po sa ating mga kaagapay dito sa FEBC Radio.
2: Ayun, sanay na sanay ka rito. Anyway, magandang pag-usapan natin sa episode na ito ng pagsusuri, ang talagang kalalagyan ng ating healthcare system sa ating bansa. May you tell us, ano, briefly, ano talaga ang picture nito ng ating kalalagyan?
3: Ayoko pong magbiro, pero sasabihin ko po sanang pangit, pero bawal, magagalit po si Lord. So, I would say po that our healthcare system right now is in a period of transition. Nagbabago, we are in a period po ng pagbabago. Kasi po, nung pinasa po yung Universal Healthcare Law in 2019, no, before the pandemic, ang talagang intention po ng batas ay baguhin po ang ating sistema ng kalusugan. Kung inyo pong mamarapatin, ano, ang most Filipinos po kasi, pag naisip nila yung kalusugan, ang naiisip talaga nila kaagad ay ospital.
2: Yes.
3: So, because we have a very hospital-centric healthcare system, when we think of health, we don't even think of health. Pag sinabing kalusugan, ang iniisip natin is paggagamot or sick care. We call it sick care. It's a sick care system. We only think of going to a doctor or going to the hospital or health facility pag meron na po tayong nararamdaman. Kasi very ano po tayo eh, parang nandun tayo sa thinking, sa framework na yun na it's about sick care. So ang objective po talaga ng Universal Healthcare Law is baguhin siya. Baguhin siya into a well care system. So ang gusto pong mangyari ng panukalang yun, no, is to shift our hospital-centric health system into something that is prevention-centered.
2: That's great.
3: Okay. So parang ang ano ngayon is hindi na po yung paggagamot ng may sakit, kundi paano natin mapapanatiling healthy ang mga Pilipino. So it's about health care, making people
2: Kumbaga,
3: healthy.
2: concern ay yung pinaka-wellness ng ating mga mamamayan.
3: Yes. So
2: Yes.
3: ang ano po talaga, no, if we look at it, if we look at the different health systems in the world, it is the health system po na merong malakas na health promotion and disease prevention that could actually keep people healthy. Yun po ang, para sa akin, yun po ang the strongest and the best healthcare system. At
2: Magsisimula yan sa mga kinakain ng mga tao, lifestyle ng mga tao. Paano
3: tama.
2: si pati ang edukasyon kasama diyan, hindi ba?
3: So actually po, magsisimula po siya sa bahay.
2: Yeah.
3: Magsisimula po siya. So paano po tayo binubuo yung ating pong mental model about health-seeking behavior? Paano po, ano po yung relasyon natin sa ating healthcare system? So dapat magsimula po talaga sa bata pa lang. Ano yung kinakain? So sa pagbubuntis pa lang, dapat po yung isang pagbubuntis is really wanted. At yung
2: Tama yun. Oo.
3: plinano, tapos talagang inalagaan ang kalusugan ng nanay habang nagbubuntis, hindi po na i-expose sa
2: Oo.
3: usok ng mga
2: Tapos
3: sigarilyo.
2: pagkapanganak, mayroon pang 1,000 days.
3: Yes, daw, so 1,000 days. So yun po nang sisimula, no? So binubuo natin yung ano nila, mga kinakain nila, so yung whole food. So dapat po ang pinapakain natin sa mga baby, ano, dapat
2: Tama.
3: tinitrain natin silang kumain po, hindi po ng mga processed food. Kasi po yung
2: Yes.
3: taste buds ng bata, pag sinanay natin na pinapakain natin ng matatamis, chocolate, parang yun na po, doon na po sila nasasanay. So as they grow up, hindi na po natin mahirap na pong habulin o baguhin yun. So doon po sa lifestyle natin, titingnan natin yung what we call as the six pillars, no? Tamang
2: Yes.
3: pagkain, ehersisyo. So, yung dapat, di ba, gumagalaw-galaw. Kasi pag hindi po talaga tayo nag-exercise, yung ating mga kasukasuan, eh talagang maninigas
2: Tama
3: yan.
2: yun.
3: Lalo na po sa edad natin ngayon, Bishop, no? Sinasabi nila na yung longevity and productivity natin is actually related kung gaano tayo ano yung tuhod natin, kaya pa ba nating mag-squat
2: Tama.
3: at tumayo nang hindi tayo natutumba yung balance natin. Pangatlo po, so we have food, we have exercise. Pangatlo po is yung tulog. So dapat
2: Yeah.
3: kompleto po yung tulog, mahimbing na tulog na talagang nagre-rest. Kasi po sa pagtulog, doon po kasi talaga yung ating katawan nagre-repair. So yun yung mga inaano natin. E sa ngayon po sa mga gadgets and everything, may mga study na po talagang lumalabas na nakakasama po talaga sa utak ng mga bata yung early exposure to gadgets. So yung mga bagay na yun, ano. Tapos syempre po yung ano po, no, yung mga bisyo like paninigarilyo. Syempre po yung nakikita natin sa TV, nakikita natin yung mga commercial and everything na
2: Ayun ang isa pa.
3: i-influence. Yes, na
2: Oo.
3: i-influence po yung ating mga kabataan na
2: Mas
3: gawin
2: may
3: po.
2: mga commercial tayo sa mga pagkain hindi nutritious. May mga advertisement tayo na mas immoral pa kaysa sa mas mabuti sa kalalagyan ng tao. Di ba?
3: Tama.
2: Ganun eh. So, dapat yan talaga a whole of nation approach.
3: Yes, tama po kayo doon, Bishop. So talagang
2: Yes.
3: ang usapin po kasi ng health ay hindi lamang po talaga siya usapin ng mga doktor, ng mga ospital. Usapin po
2: Ayun.
3: siya nating lahat. Usapin po siya ng lahat ng sektor ng ano po, no, ng ating society, as what you've said. It's a whole of society, a whole of government. Because ang mga ano po, no, ang mga panukalang batas about commercials, about yung mga pagbibigay ng tamang label sa pagkain, lahat po yun depende po yun sa mga panukalang batas na pinapasa natin. Yung
2: Okay, so
3: pagkakaroon,
2: anong kinakain, ano ang uri ng ehersisyo, pagkatapos, no?
3: yung tulog, tapos
2: Tulog. Ano pa?
3: pang ano po, no, pang-apat, yung pag-iwas po sa mga bisyo, no?
2: Ayun.
3: Okay, pang-lima, yung ating pong interpersonal na relationships. Kasi po, napakahalaga po yun, no? May mga studies pong lumalabas ngayon na actually yung people surrounded by ano po, yung family, loved ones nila, na kung saan meron po silang magandang relasyon, ito po yung mga taong mas mahaba at mas kontento po sa buhay. And
2: Well,
3: lastly,

0: auntie, mga ano na, habang ang mga magulang po, it's a really sad reality, no? Bishop, na may mga ang number one exporter po ata ang Pilipinas ng nurses, no? Kasi talagang we're known
1: Yes.
0: all over the world na magagaling po, mag-alaga yung ano po, no, yung the way, the Filipino way of care, yung paglingap natin, the way we take care of our patients, kasi may puso. So talagang inaano po tayo doon. And the sad reality is naiiwan po yung pamilya nila dito, no? Para nagpapadala sila ng ano, ng at ang ano ngayon, ang ginagawa ngayon ng ibang bansa, magre-recruit sila, sasabihin nila, oh, isama mo yung pamilya mo. So, ang laki ng offer. So, ang nangyayari po, we are losing a lot of our healthcare workers. So, kung ibabalik natin sa usapin po ng healthcare system, isa po yun sa nagiging problema natin. Kasi, ang dami pong lumalabas na mga healthcare workers, at usually yung mga lumalabas po, they're already trained, magagaling na sila, experience, kasi hindi naman po magre-recruit ang ibang bansa nang hindi po experience at magagaling po technically na mga workers. But within our country, marami pa rin po tayong mga munisipyo, mga tinatawag nating geographically isolated and disadvantaged areas na kulang po ng mga healthcare worker. So, yun po yung isang mukha din ng ating healthcare system, no? Na very ironic, we are exporting healthcare workers and yet within our own backyard, may mga lugar na sabi nga, may statistics yan eh. Ilang Pilipino ba ang namamatay na ang death ay hindi attended by a healthcare professional? So, it's quite sad and it's quite ironic na nag-i-export tayo, pero dito sa sarili nating bansa, ang laki
1: Yes.
0: po ng kakulangan ng healthcare workers. So,
1: Alam mo, Dr. Espina, napakaganda na ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Sapagkat tama ka eh. Pag sinabing healthcare, akala natin issue lang yan ng ospital at doktor, no? At ospital lang yan ng kakayanan magbayad ng mga nauospital. Pero yun naman pala, mula sa bahay, no? Hanggang sa ating mga kabuhayan, no? Kung saan-saan. Abay, lahat dapat ay matuto sa bagay na ito, magkaroon ng kamalayan. Pero paano ba ito na ibababa sa ating mga mamamayan? Di ba? So iba-ibang departamento rin ito ang saklaw ng dapat na may pagkilos. Paano ang integration ng lahat ng mga ito? Lahat ba ng mga departamento natin ay aware sa bagay na ito?
0: Yun po.
1: Ang ating mga batas ay ito'y naitutulak na pangkalahatan ng approach.
0: Yun po yung malaking katanungan. Kasi parang mayroon po talaga tayong minsan parang may asymmetry or parang
1: Ayun.
0: meron po tayong silos, no, na
1: Yes.
0: gumagalaw yung ibang ano, gumagalaw po yung ibang ahensya ng gobyerno na minsan hindi nila naiisip. Take for example na lang, Bishop, no. Palagi tayong farm to market road. Diba?
1: Iyon.
0: Pag nagtatayo tayo ng kalsada, farm to market road. Hindi po ba pwedeng pag nagtayo tayo, naggawa tayo ng kalsada, eh, idaan na rin po natin sa hospital? Pwede bang,
1: Tama
0: kasi
1: ka dyan.
0: wala pa ako
1: Tama ka dyan.
0: nabasa na farm or house to
1: Tama.
0: hospital road. So parang, andito po yung
1: Tama.
0: ospital, dito dadaan, hindi ba pwedeng idaan na din lang sa ospital? Kasi isa po yun sa issue eh, may ospital nga, pero ang hirap naman pong puntahan kasi wala pong transportation, walang ruta ng sasakyan, kasi walang kalsada. So, yun po dapat eh, parang maybe it's high time po no, na yung isang provision po dun sa Universal Healthcare Law, yung health in all policies, ay dapat na po talagang seryosohin. Dapat po talagang tingnan ng pamahalaan natin yung nasaan po yung aspekto ng lens, ng yung lens, yung lente po ng health, no, in all of it. I think that was the biggest lesson of COVID, na
1: Yeah.
0: COVID was a very small virus pero grabe yung impact, buong mundo napatigil niya, di po ba? And yet when we went back after COVID, parang nakalimutan na naman natin na pag
1: Wala.
0: nagkaroon ulit ng ganun, posible na naman tayo mag-shutdown. So there was that, you know, that very big debate about all of those things. And then the underlying message really is that health impacts everyone. And we should take it seriously. Kasi like COVID, we were saying, it's ano eh, parang we need to clean the air. Kasi pag nagkaroon ulit ng COVID na yun, dahil hindi na naman natin inayos ang ating mga, you know,
1: Pag nagsalita tayo ng farm to market road o kaya yung infrastruktura,

0: patungkol sa mga kalsada, eh paano man yung infrastruktura, paano yung sa kuryente, infrastructure para sa o sa digital, eh damay-damay na yan lahat eh.
1: Exactly. Tama po kayo. Damay-damay talaga. Kasi minsan magtatayo po ng clinic, magtatayo ng RHU or Rural Health Unit or Barangay Health
0: Yes.
1: Station sa gitna. I mean, because the objective really is to bring health facilities closer to the people.
0: Oo.
1: Nagtayo doon. Eh, wala naman
0: Pagkatapos
1: pong supply ng kuryente.
0: Sa kawalan ng lahat ng ito, ang lahat ng sisi nasa mga medical practitioners, nasa mga doktor.
1: Eh, ang problema naman po, kahit naman po kasing sinong, kahit pinakamagaling po na healthcare professional, kung pupunta ka, parang sundalo lang po yan eh, na pupunta ka ng gera, na wala kang dalang armas, wala kang bala, paano ka lalaban? So, kahit sino pong pinakamagaling na doktor, ang ilagay mo sa isang napakaliblib na lugar na siya lang mag-isa, walang gamot, walang gamit, paano po niya gagawin yung serbisyong pangkalusugan na inaral niya? So, talagang tahi-tahi po siya eh. Kasi nga, di po, there is this framework of the World Health Organization, the 6 building blocks of the healthcare system. So, nandun po talaga na, syempre, nandun po yung human resource, yung tao, nandun po yung teknolohiya at mga gamot, nandun po yung pera, kasi kailangan po talagang may perang pambili. So, dapat at information or yung data.
0: Yung framework na sinasabi mong ito, siyempre, it should be a whole of government approach.
1: Yes.
0: At ito namang maaari mag-explain yan at mag-present yan sa ating lehistatura, kundi ang ehekutibo. Ito ba nagagawa at talagang nakararating ba ito sa ating lehistatura? Sapagkat nasa kanila din yung power of the purse.
1: And my experience naman po, ano, because nasasama naman po ako paminsan-minsan sa mga technical working group na humaharap po sa Senado. So tulad po nung bago ngayon, meron pong ginawang working group that would look into the Universal Healthcare Law implementation. Napapatawag naman po kami. So may mga katanungan po silang binibigay sa amin at na-share naman po namin yung mga ganun. So if there's one thing positive that's going on right now is that may ano naman po, may mga efforts, no? I don't want to parang negative na lang po tayo lahat, no? Sabi nga po ng lola ko noon, sa lahat ng bagay sa mundo, may masama, may mabuti.
0: Pero
1: So
0: bahagi din kasi ng ating pagsusuri eh puntuhin, no? Kung ano ba talaga, saan ba bumabagal, no? Bakit bumabagal, hindi ba? Eh alam mo eh ang ating political system ngayon eh pagkatapos ng isang election, maghahanda na naman sa susunod na election, magbabago ng mga tao na nawiwindang yung dapat na pag-usad natin, di ba? At kahit na sabihin natin eh i-priority itong bill na ito, doon tayo nabibitin. So, ano ang kalalagyan natin? Ito ba ay may kinalaman ba ang politika? Hindi pala ito issue lang ng ekonomiya. So, kung may improve ba ang ating political system, may improve ito. Ano ba gagawin natin dito? Sa iyong palagay?
1: I have always, nagle-lecture po ako. Meron po akong isang subject na nile-lecture sa med school, health and politics.
0: Yes.
1: I lecture that. Yes, and I always tell my students po that don't ever believe that health is not political.
0: Exactly. I believe that.
1: Health is political. It is very political because health and politics are closely intertwined. Because health service delivery depends a lot on policy makers, policy decisions, and budget priorities. So,
0: the process of making laws, political.
1: It's very political. So,
0: yes.
1: Actually, sir, yung Alma Ata Declaration na health in the hands of the people, we sometimes, no, I tend to look at it or I look at it with a parang not really, hindi naman jaded, pero I tend to interpret it with a grain of salt, no? Kasi sabi ko, kaninong kamay?
0: Ayun.
1: Health in the hands of the people. But if the people themselves do not even know what they're supposed to get, what are their rights, and then the leadership and governance, the one that's steering the pot, the one that's supposed to steer the direction, is also not parang it goes back kasi to values formation, what is values and principles mo. So it guides kasi yung ano mo eh. And I agree with you that political stability and good governance would actually allow for long-term investments in health. Kaya nga po meron tayong tinatawag na LIPH, the Local Investment Plan for Health, which is supposed to be a 3-year plan. 3 years po siya, tapos igagawin siya into annual operational plans, AOPs, no? Pero syempre, yun ang challenge eh. And I will be honest and candid about it, Bishop, that the challenge talaga is how do you make those systems or how do you protect our healthcare system from political upheavals or the yung political parang yung ano eh, parang paano mo siya i-future proof that the leadership change or shifting political priorities will not disrupt the continuity of programs.
0: Ang pinag-uusapan pala natin kung paano magkakaroon ng ambag ang ating mga mamamayan mismo, no, sa ating lahat ng proseso na ito. Ibig sabihin, huwag tayo magsisihan at mag-away-away, mag-ambagan tayo ng kung anong dapat mangyari sa atin. No?
1: Dapat hindi po naman, talaga.
0: Yes, hindi naman natin maialis ang political system natin.
1: Yes.
0: Tulungan na lang natin sila and make everybody aware of what things are needed to improve. While we say na, ay, marami tayong dapat ma-improve, marami tayong dapat gawin, then let us all not just leave it to government alone, but let us be part. Oh, yes. Well, alam mo, Dr. Espina, ang ganda usapan natin na ito. Ituloy natin ito, okay? Sapagkat isingin natin ang kamalayan ng lahat ng mga mamamayan, mga nasa industriya, mga stakeholders sa ating lipunan, ano po, ang government lalo na at of course, ang lahat ng branches ng ating government. Maraming salamat, Dr. Eileen Espinosa. Okay? Well, until next time!
1: Until we'll next time po.
0: We'll look forward to seeing you again. Maraming salamat po.
1: Thank you, Bishop.
2: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia.
0: Napakaganda po ng pag-uusap namin ni Dr. Eileen Espina at na-found out natin, na-discover natin ang issue po pala ng healthcare ay hindi lang yung bang ospital, no? At yung mga doktor, hindi lang po pala yun, kundi ito ay nagsisimula sa tahanan, magmula sa ating lifestyle, kinakain natin, yung ating kamalayan, yung pag-ehersisyo, ano po, yung pag-iiwas sa mga nakasasamang mga gawa, ano po, yung mga relational natin, yung presensya natin, no, sa mga relationship natin. Yun pala ang simulain, ano, at napapaloob sa tinatawag na healthcare. Naalala ko po tuloy, yung sinasabi doon sa Proverbs 3 verses 7 and 8. Ito ang sinasabi po. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Tama-tama po. Sapagkat lahat naman po talaga ay nagsisimula sa dapat nating kamalayan, no? Kaalaman, karunungan, kaunawaan. At minsan po, ang gawa lang po natin, yung ating sariling tama. Hindi yung pong maayos at kapaki-pakinabang sa lahat. Eh, hindi po natin kinukonsidera na ang simulain po pala ng karunungan ay ang takot sa Diyos. Yung pag-iingat sa lahat ng kanyang kalooban, sa lahat ng kanyang mga kautusan, ano po? Eh, mas matayog po yan kaysa sa mga batas lang. Kapag ito po ay naiayos natin sa ating lipunan at sa buhay, it will be health to our flesh. It will be strength to our bones. Makapagkakaroon tayo ng magandang kabuhayan, pagkilos sa ating lipunan. Sana po ay naging magandang kaalaman ito at kamalayan para sa ating lahat. Ang healthcare po talaga ay hindi lang po issue na nanggagaling sa gobyerno, kundi sa ating lahat, sa bayan ng Pilipino. Sana po'y naging maliwanag ito. Pagpalain tayo ng Panginoon.
2: Susuri sa FEBC Radio TV.
3: Tunay nga na ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan at sapat na akses sa serbisyong pangkalusugan ay hindi lamang personal na responsibilidad, kundi karapatan na dapat ay maabot ng bawat Pilipino. Mahalaga rin sa pagbuo ng isang matatag at maunlad na bansa ang pagkakaroon ng sapat, dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Dahil ang tunay na matatag at malusog na bansa ay mayroong matatag at malusog na mamamayan. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernard de Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri.
4: Sumainyo ang pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.

0: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Kiddos, standby na tayo. We are airing in 5 minutes.
2: Oh, no. Oh, no. Wait lang. 5 minutes na lang. Natapos itong game ko. Wait!
3: Naku! 5 minutes na lang mag-on-air na tayo. Mamaya na lang yan, TJ.
4: Oo nga. Kuya, that game can wait naman po.
5: Baka naman pwede i-save mo muna, kuya.
2: Yun nga, Sefas. Live game kaya di pwede i-save. Pero tama kayo, guys. As the oldest, dapat ako pa nga nagpapakita ng good example sa inyo. Sorry, na-carried away lang ako. Sige, let's do this. It's time to double time.
1: Going live in 5, 4, 3, 2, 1.
6: Good morning!
7: A warm welcome sa inyong lahat. Good morning, kiddos, and welcome to another exciting episode ng Okido the 414 Kids Show. Kasama ninyo ang inyong favorite ate on the air. This is Ate Michelle Tolentino. At syempre, kasama ko this morning ang ating energetic Okido squad.
2: Magandang umaga po, TG Tagorda, at your service.
3: Ako naman po, si Rich Gabriel. Hello, kiddos!
5: Cephas Almasco po, magandang umaga!
8: And I am Angel Faltado. Good morning po!
6: Welcome to Okido the 414 Kids Show!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
3: Kami po ay napapakinggan sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. You may also follow our Facebook page where we do online streaming.
5: Hello po sa ating mga kiddo sa Kabikulan na nakikinig sa ating True Care 104.3.
9: Tawagin na ang mga kapatid, kaibigan at kapamilya at makinig sa ating episode today.
5: Tungkol saan nga ba ang ating episode today?
7: Good question, Cephas. Ngayong araw, we will talk about priorities.
9: Priorities? What does that mean po, Ate Michelle?
7: Ganito. I will explain by asking first a question. Ano ang uunahin ninyo, laro o aral?
5: Can I be honest po? Laro po ang sinasabi ng isip ko. Ang saya po kasi maglaro.
3: Oo nga, masaya talaga. Lalo na kapag kasagsagan po ng laro. Ang hirap tumigil.
7: Good, Cephas. At least sinabi ninyo kung ano talaga ang nasa isip ninyo. Pero alam nyo mga bata, hindi lahat ng gusto natin ay dapat agad nating ginagawa. May mga bagay na mas mahalaga. Yon ang tinatawag na responsibilities.
9: Responsibilities? Parang mga tungkulin po.
7: Yes, Angel. Bilang mga estudyante, ang pangunahing responsibility natin ay mag-aral. Kasi ang pag-aaral ay paghahanda para sa future. Kung inuuna natin ang laro palagi, baka makaligtaan natin ang mas mahalagang gawain.
3: Tama po. Kapag may homework, dapat tapusin muna bago maglaro. Kasi kapag natapos na, mas masarap maglaro nang walang iniisip.
5: So, ibig sabihin po, kapag inuuna natin ang responsibilities, mas nagiging maayos ang lahat?
7: Exactly, Cephas. Kapag natututo tayo mag-prioritize, nagkakaroon tayo ng discipline. At ang disiplina ay tumutulong para maging mabuting Pilipinong mag-aaral. Ano nga ba ang memory verse natin, kiddos?
2: Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Colossians chapter 3, verse 23. Ibig sabihin, kahit sa homework o sa laro, gawin natin ang maayos at para kay Lord.
9: Ang ganda po talaga ng verse. So kahit sa simpleng pagsunod sa schedule, pwede pala nating i-offer kay God.
7: Tama, Angel. Kaya ngayong episode, pag-uusapan natin kung paano makakatulong ang routine, habits, at time management para maging masaya pa rin tayo sa laro pero hindi napapabayaan ang aral.
3: Naisip ko po, Ate Michelle, a schedule will really help, di ba po? Para may routine po tayo na susundin.
5: Ano po ang routine?
2: Routine means mga bagay or activities na ginagawa mo ng paulit-ulit hanggang makasanayan mo na.
5: Ah, kailangan po ng discipline dyan.
9: Pwede rin po tayo gumawa ng checklist. Una, homework. Tapos, laro. Hindi pwedeng puro laro lang.
2: Eh, paano kung puro laro ang nasa checklist ko?
3: Ay nako, TJ. Puro ka laro. Baka hindi ka makapasa sa exam.
2: Joke lang naman. Pero tama, dapat balance. May oras sa laro, may oras sa aral. Pero ang totoo po, Ate Michelle, nahihirapan po ako. It's so easy po to say na mamaya na lang hanggang sa gabihin na ako at wala nang matapos.
3: I can relate, TJ. At ang ending, mairita si Mama. Tapos, tayo naman ang may stress kasi nagmamadali.
7: I understand the struggle, kiddos. Kasi, maski kaming mga adults ay may struggle na gaya ninyo pagdating sa priorities. At ang totoo, even our physical and spiritual health ay affected kapag walang discipline. If we don't manage our time well, nawawalan tayo ng time mag-devotion, magbasa ng Bible, at matulog ng maaga.
2: Kaya nga po na-realize ko na habits are like building blocks. Kung maganda ang daily habits mo, mas magiging productive ka.
3: Iyan pong regular routines help us feel less stressed and more focused.
7: Spot on, Rich and TJ. Alam nyo ba? Managing our time well is also a form of worship dahil ang oras ay regalo mula sa Diyos. Physical discipline reflects spiritual discipline.
9: Wow! So ibig sabihin, kahit ang paggawa ng homework, pag-aayos ng higaan, at pagsunod sa schedule natin, dapat nating gawin ng may galak. Kasi para yun kay Jesus.
3: Amen! Physical rewards follow when we honor God with our time. Kaya mga ka-okido, subukan natin gumawa ng to-do list araw-araw. Una ang Lord at ang aral bago ang laro.
7: Natutuwa akong makinig sa inyo, kiddos. Ang ganda ng mga suggestions ninyo. Kasi nga, bilang mabuting Pilipinong mag-aaral, kailangan ninyong matutong mag-manage ng oras at gumawa ng tamang habits.
6: Amen!
7: At syempre, kiddos, always remember our memory verse. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Colossians chapter 3, verse 23.
2: At kasama po ang pag-aaral sa sinasabing gawain.
3: So, whether we play or study, dapat po laging nasa puso si God.
6: Amen!
0: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
3: Ano ang tawag sa manok na binibit-bit?
5: Ano daw?
3: Eddie, chicken, curry.
0: Just kidding!
2: Eh, yung chicken na hindi pinapansin, ano tawag dun?
3: Ano daw?
2: Eddie, sa chicken for granted.
0: Just kidding!
7: Ano ang ginawa ng pusit nung pumasok siya sa bangko?
5: Ano daw?
7: Eddie, nag-deposit.
0: Just kidding!
7: Sa pera natin, ano ang nauna? Yung paper bills o yung coin or barya?
3: Ano nga po ba?
7: Eddie, barya kasi coin purse.
0: Just kidding!
5: Napatawagan namin kayo?
9: If you have clean and jokes for kids, share nyo na sa amin yan at maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata!
3: Hi kiddos! Kung kayo ay nakapanginig sa ating usapan kanina about building good habits, i-share nyo sa amin ang inyong good study habits.
2: Kung tayo ay may routine or checklist, type niyan sa comment section ng ating FB page para naman maraming batang ma-inspire.
0: Dagdag kaalaman sa batang kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Alam nyo ba na ang mga successful students ay may routine na sinusunod araw-araw?
3: Yes, kiddos! Sabi ng mga eksperto, kapag may routine, mas natututo ang utak natin na mag-focus.
7: Another trivia, alam nyo ba na ang salitang discipline ay galing sa Latin word na disiplina, na ang ibig sabihin ay instruction o training?
5: Wow! Kaya pala kailangan ng disiplina sa oras at gawain.
9: At kapag may disiplina, mas nagiging mabuting Pilipinong mag-aaral tayo.
0: Amen! Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid.

0: Jose! Jose! Jose!
1: Oh, Ate Teresa. Ano ba? Naglaro pa ako eh. Matalo ako neto eh.
0: Nako! Matatalo ka talaga kapag hindi ka tumigil sa kakalaro mo ng computer games. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Ay, hindi mo ko pinapansin.
1: Eh, kasi nga, sa gitna ako ng paglalaro. Ayan, ayan. Talo na nga ako. Ano ba kailangan mo kasi sa akin?
0: Tawag ka ng tatay. Lagot ka. Nakita na tatay yung mga scores mo sa Citrix at quizzes. Puro low scores ang nakuha mo.
1: Ako, tinitignan na pala ni tatay ang mga notebooks ko. Lagot na nga ako nito.
2: Oh, Jose. Paano mo ipapaliwanag sa akin ang mga scores mo sa seat work at quizzes mo? Umpisa pa lang ng school year ay ang bababa na ng mga scores mo. Anong mangyayari sa mga grades mo niyan?
1: Eh, tatay. Kasi po ang dami kasi mga assignments na pinapagawa ng teachers namin sa school. Kaya hindi na ako nakapag-memorize ng lessons namin. Nauubusan po ako ng time sa pagsagot sa mga homeworks at projects namin.
2: Ako, Jose. Huwag mo ngang gawing dahilan ng mga assignments mo. Tinignan ko ang mga assignment notebooks mo. Eh, hindi naman marami mga assignments mo sa isang araw. Kayang-kaya mong tapusin ang mga yun ng sandali lang.
1: Kasi po, may inuutos din po sa akin si nanay at si ate. Kaya hindi ko po nagagawa mag-review ng mga lessons ko. Kaya mababa po ang scores ko sa seat work at quizzes.
2: Hindi yun ang tamang dahilan, Jose. Alam na alam mo yun. Kung marunong kang mag-manage ng time mo, hindi ganito ang magiging resulta ng pag-aaral mo.
1: Time management? Hindi po ba sa opisina lang yan?
2: Anong sa opisina lang? Maging sa pag-aaral ay kailangan din na maayos ang pag-manage ng oras mo. At saka, ano bang ginagawa mo kanina? Ang tagal mo bago ka lumapit dito sa akin, ha?
1: Eh, opo. Tatay, naglilibang lang naman po ako eh.
2: Naglalaro ka ng computer games, di ba? Ilang oras ka na naglalaro?
1: Mga 2 oras pa lang po.
2: At kung hindi kita pinatawag sa ate mo, hindi lang 2 oras ang gagawin mo?
1: Eh, gusto ko lang po kasi maglibang kahit sandali lang po.
2: Sandali ba yung 2 oras? Alam mo, Jose, hindi naman kita pagbabawalan sa paglaro ng computer games mo. Pero kung iyan ay nakakasira na sa pag-aaral mo, hindi na magandang gawain yan. At ang sabi pa ng ate mo ay nagpupuyat ka sa paglaro ng computer games. Madaling araw ka na raw natutulog.
1: Eh, hindi naman po gabi-gabi.
2: Ah, at nangangatwiran ka pa.
1: Nakakainis naman si ate. Mahiling magsumbong.
2: Anong sinasabi mo?
1: Wala po.
2: Oh, anong balak mong gawin ngayon dito sa mga grades mo?
1: Mag-aaral na po ako ng mabuti.
2: At anong gagawin mo sa computer games mo?
1: Itigilan ko na po ang paglalaro ng computer games.
2: Warning na ito sa'yo ha. Kapag nakita ko pa na naglalaro ka na naman ng computer games at pinapabayaan mo ang pag-aaral mo, kukunin ko na ang cellphone mo. Maliwanag ba?
1: Opo, maliwanag po.
0: Marie, bakit nakasimangot ka dyan?
3: Eh kasi, hindi ko natapos ang assignment ko eh. Natatakot ako na pagalitan ni teacher.
0: Bakit naman hindi mo natapos?
3: Nawili akong maglaro kagabi ng word games sa cellphone ko. Hindi ko na malaya, nagabi na pala.
0: Nako, ganyan din ang problema ng kapatid ko. Kaya, napagalitan siya kagabi ni tatay.
3: Alam mo, Teresa, kapag naumpisahan ko na ang maglaro, parang ang hirap na ang tumigil.
0: Oo, parang nakaka-addict kang paglalaro sa cellphone. Kaya nga, dapat ay may self-discipline ka.
3: Yun nga ang problema ko eh. Wala akong self-discipline. Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko sa paglalaro.
0: Kaya, apektado rin ang grades mo, di ba?
3: Oo nga. Kahapon ay tinanong ako ni teacher kung bakit ang baba ng score ko sa quiz natin sa music. Ang sabi ko ay inuna ko yung paggawa ng assignment ko sa math.
0: Pero ang totoo ay naubos ang oras mo sa paglalaro ng word game.
3: Oo, ganun na nga.
0: Dapat inuna mo muna ang pag-aaral kaysa sa paglalaro. At saka, ang dali-dali lang naman ng lesson natin sa music, tungkol lang sa mga notes, rest, at time value nila. Hindi mo ba yun natatandaan?
3: Nalilito kasi ako eh.
0: Dapat ka nga talagang nagko-concentrate sa pag-aaral. Kung nahihirapan ka natandaan ng mga simpleng bagay.
3: Ganoon lang nga ang gagawin ko. Uunahin ko ang pag-aaral kaysa ang paglalaro.
0: Tama! Kasi ang priority natin bilang mga students ay ang mag-aral. Dapat ay marunong tayong mag-manage ng ating time sa pag-aaral, paglalaro, at paggawa sa mga gawaing bahay.
3: Hindi na nga ako pinagawa ng mami ko sa bahay dahil sa disability ko eh.
0: Oh, ganoon naman pala eh. Di dapat ay marami kang oras sa pag-aaral.
3: Oo nga. Mula ngayon ay uunahin ko na ang pag-aaral ko kaysa sa paglalaro.
0: Tama. That's the right thing to do.
1: Ay, gustong-gusto ko na maglaro ng computer games. Pero kailangan ko pigil ng sarili ko. May mga assignments pa ako at kailangan ko mag-aral para sa quizzes ko bukas.
4: Oo, Jose. Okay ka lang ba? Bakit nakakunot ang mga noo mo? May problema ka ba?
1: Ako, nanay. Gustong-gusto ko na po talaga maglaro ng computer games. Pero kailangan ko pong pigil ng sarili ko.
4: Alam mo, hindi mahirap ang mag-aral kung mahal mo ito.
1: Bakit po? Mahal ko naman po ang pag-aaral ko ah.
4: Ayun naman pala eh. Di hindi na magiging mahirap sa'yo ang i-give up ang paglalaro ng computer games kaysa sa pag-aaral.
1: Kaso nga po, nanay. Natutokso po ako eh.
4: Hindi ka matutokso kung mas mahal mo ang pag-aaral. Parang sa relationship lang natin yan kay Lord. Kung mahal natin si Lord Jesus, hindi na tayo mahihirapan na paglabanan ng mga temptations. Hindi natin papansinin ang mga distractions.
1: Ganun po ba?
4: Oo, ganun yun. Naaalala mo ba yung kwento ni Jose sa Bible?
1: Opo, yung kapareho ko po ng pangalan. Yung naging pinuno sa Egypt.
4: Oo, siya nga yun. Dahil mahal niya ang Diyos, hindi niya pinansin ang distractions. Kahit na tinukso siya ng asawa ni Potiphar, hindi niya pinansin to. Sa halip ay sinunod niya si God.
1: Kaya nakapasa po siya sa test?
4: Tama, nakapasa siya sa tests at naging successful. Kasi hindi siya nagpadala sa mga distractions o mga temptations. Nakafocus siya sa Diyos kasi nga, mas nagahari sa kanya ang love niya kay God. Kaya kahit na anong masasamang nangyari sa buhay niya, kay God pa rin siya sumunod.
1: Oo nga po, tama. Ganun nga ang gagawin ko. Pairalin ko ang love ko kay Lord Jesus at unahin ko na ang gawin ng tama. Unahin ko po ang pag-aaral kaysa ang paglalaro.
4: Tama, correct ka dyan anak. Kasi kapag mababa pa rin ang grades mo, hindi lang ang tatay mo ang magagalit sa'yo, kundi ako na rin.
1: Nanay naman eh, pati ba naman kayo magagalit sa akin?
4: Hindi naman ako magagalit talaga. Kaya lang, malulungkot ako. Kasi gusto ko na maging successful ka anak.
1: Kayaan po yun yun ay. Magkabago na po ako. Hindi ko na po unahin ang paglalaro. Mas pagbabutuin ko na po sa pag-aaral.
4: That's my boy. Kaya nga love na love ka ni nanay eh.
1: Siyempre po. Love ko din po kayo.

0: At ngayon, oras na para sa pinakamasayang pagbati sa buong mundo. It's time for Best Day Ever!
1: Happy birthday sa aking pamangkin na si Migs at sa aking tito at tita na si Tito Ed at si Tita Emma. Happy birthday sa inyong lahat! Sabay-sabay nating kantahan ang ating mga birthday celebrations.

Ito ang mapagkaibigang tinig ng Timog Kalagitnaang Mindanao. DXKI, Jesaistos, sa inyong mga radyo, naghahatid ng hindi nagmamaliw na salita ng Diyos sa pabago-bagong panahon.

0: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng Sabado at sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
1: Adlaw naman sa inyong atanan. Welcome naman sa aton nga GNC Online ka GNC On Air. Oo, padayong gihapon kita. Mabatian sa 1062 DXKI kag sa DYVS dala sa Bacolod. Hello sa mga kids nga ara dala sa Bacolod. Hello sa mga kids man nga ara sa mga ibang lugar dari sa South Cotabato. Wow, kumusta ka mo tanan mga kids? Ako gali si Teacher Del. So, ika-fifth na natin na lesson today. Ano ba ang inyo na batsagan tong paglinog mga kids? Grabe no, dari sa Mindanao mga bata. Grabe gid ang linog, kuso-kuso gid. Kagrabe gid ang kahadlok. Kag mag-trust mo bala ikaw kung may ala sa mga ano ng situation nga hindi maayo sa aton na lesson. Nagtamunta kung paano kita maka-help sa mga aton na neighbor, kag sa aton na mga friends, kung paano naton i-show ang love ni God. And mag-trust gid tayo kay God. Nga ang kailangan kita mag-trust. Ano ba ibig sabihin ng trust? May ara kita sa confidence kay Jesus because He is our powerful God. Kag siya nag-forgive sa aton nga sins. Kag siya ang nag-love sa aton. Kag ang niya nga word, ginakip niya gid. Kaya pwede gid kita mag-trust kay Jesus. Kaya pamatian ta sa aton nga Bible lesson today kung paano naman kita mag-trust. Pinaagi sa pag-help sa aton nga neighbor.
2: Hello mga kids, it's prayer time naman at subong aton hinumdumon ang word na time, no? Time is T-I-M-E at saka nga subong mag-umpisa kita sa letter T, which is prayer is talking to God, ang pakig-istorya sa Ginoo. Kog ang Dios malipay gid siya nga kita makig-istorya sa iyaha. Og pwede ta na mag-istorya sa iyaha, isulti nato ang atong pagpasalamat sa iyang gihimo sa aton, no? Ang mga blessings nga aton nga nabatunan. Og pwede pud no na isulti nato sa iyaha ang aton nga mga concern or mga pagkinahanglan, especially no sa subong nga panahon kay sige linog damo sa mga kabataan ang may ara sang kahadlok, no? Pero atong pangayoon sa Ginoo na tagaan kita sang kaisog or katagaan kita sang courage nga magpadayon, no? Magpadayon, especially ang mga kabataan na nag-eskwela. Okay? Sige, mga muyo kita. Ginoong Diyos, kami mapasalamaton gid kay ikaw. Maayo gid sa amon nga kinabuhi. O Lord, ikaw ang Diyos, Lord, nga naga-help sa amon, nagabulig sa amon, himuon ang tama, Lord, o iwasan ang hindi tama. O Lord, thank you nga subong maka-pray kami, Lord, especially sa mga damo sa mga kabataan ang may fear, may kahadlok, Lord, tungod kay sige linog subong. Lord, nagapangamuyo kami nga ikaw, gid Lord, ang magahatag sang courage sa bawat isa Panginoon na Lord hindi mahadlo kundi magsaligid sa imo Lord God. Lord, thank you na promise mo gid na updan mo kami Lord God. You are with us always Lord God and you want us not to be afraid but to put our trust in you. Thank you Lord and thank you for being with us always in Jesus name. Amen.
3: Hey everybody, come on in! Tell me, what's the news?

0: Latin memory verse, mga bata. Sa liwat, ari naman si Teacher Kat. Mga bata, ano ba lang ang mga butang na nagakatabo sa imong kabuhi na makahatagid sa imong sangkalipay? Siguro kung may bago ikaw nga school supplies, bago nga bag, bago nga sapatos, bago nga uniform, bago nga mga kagamitan, or bago nga cellphone. Grabe siguro ang kalipay nga imo na batsyagan. Pero balaan mo bala mga bata nga sa aton memory verse ubong? Nagahambal mga bata kung ano ang matuod nga kalipay kag kung sinugid ang nagahatag sina. Ang aton memory verse mga bata subong adlaw makita diri sa Bible. Ang Bible mga bata pulong sa Ginoo nagasugid sang kamatuoran gani dapat naton inapatihan. Ang Bible nahati ni siya sa dalawa ka part, may Old and New Testament. So this time our memory verse makita diri sa New Testament sa Book of John chapter 13 verse 17. Silingya diri mga bata o, if you know these things, happy are ye if ye do them. Oo mga bata, ang aton memory verse nagasilingya diri o, if you know these things, siling sa Bible, ang Ginoo mga bata naghambal gid sa Bible or sa Biblia nga kung ikaw kag ako magbasa sa iyang pulong, tunaan ang Biblia mga bata, imo kag akon mahibaluan gid kag makita kung ano ang gusto sang Ginoo nga imo kag akon himuon kag kung ano ang gusto gid sang Ginoo nga hindi mo man dapat pag himuon mga bata. Kay silingya, if you know these things, gusto gid sang Ginoo nga mahibaluan mo kag himahibaluan ko ang iyang sugo paagi sa pagtuon sang Biblia. Pero silingya pagit, ha, happy are ye if ye do them. Puot silingon mga bata, hindi lang asta nga aton ginbasa ang Bible, hindi lang asta nga aton ina na naintindihan ara sa aton nga isip pag sa aton tagipusoon, kundi ang Ginoo malipay mga bata, if ye do them. Ibig sabihin, kung ano ang natun-an nga gusto sang Ginoo nga imo himuon kag hindi mo dapat himuon, sundon mo gid ina para makapalipay gid ang Ginoo. Kay kung sundon mo mga bata kung ano ang gusto gid sa Ginoo, makahatag ina sa iya sang kadayawan. May mga situation kisa mga bata kung ano ang ginahambal sa Biblia, hindi madali kisa nabudlayan gid no budlay sundon. Pero mga bata, kung himuon mo ina kung ano ang kuman sang Ginoo, makahatag ina sa imo sang matuod nga kalipay sa imo sa sulod sang imo nga tagipusoon kag sa imo nga kabuhi, kung himuon mo kung ano ang tama dira sa atubangan sang Ginoo. Gani kung ikaw bata, wala mo pa ginkilala si Jesus bilang imo Lord kag personal Savior, wala pa gid ikaw naghinulsol sang imo nga mga sala mga bata dira sa Ginoo, gusto gid sang Ginoo nga subong nga tion kilalahon mo siya bilang imo nga man luluwas. Kay kung wala pa ikaw mga bata naghinulsol sang imo nga sala kag nagbelieve kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, mabudlayan gid ikaw nga i-obey kung ano ang hambal sa Biblia nga sugo sang Ginoo nga himuon, kag mabudlayan gid ikaw nga maglikaw sang mga butang nga hambal sang Ginoo hindi mo paghimuon. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga naghinulsol sa sala kag nagpati kay Jesus bilang imo nga personal Savior, gusto gid sang Ginoo mga bata nga isni nga bersikulo nagapadumdum nga padayon gid ikaw magtuon sang iya nga pulong, kag padayon ikaw mag-obey kung ano ang iya nga ginahambal diri, kag i-share mo sa iban mo nga mga kilala nga mga friends nga wala pa nakakilala sa Ginoo, para sila makakilala man nga may ara gid sang Jesus nga nagsacrifice para gid sa ilang nga mga sala. So this time bata, i-memorize naton aton nga verse para biskan diin ikaw malakat, imo gid ini madumduman nga gusto gid sang Ginoo nga i-obey mo ang iyang pulong, kay may aras sang kalipay sa pagbuhat sang tama sa atubangan sang Ginoo. Ayan, e-memorize nato ng aton nga memory verse. Basahon naton sa John 13:17. Basahon ang text, dira man kita mag-end sa John 13:17. Sige, basahon na nay natong tanan. John 13:17, ready, go. John 13:17. If ye know these things, happy are ye if ye do them. John 13:17. Ayan, tanan. May ara kita sang himuon ha. Kung ikaw, grade 1 to grade 3. Sige. Ikaw ang bata nga naga eskwela subong sa grade 1 to grade 3, pwede bala ikaw magtindog. Basahon nato ng aton nga verse. John 13:17, ready, go. John 13:17. If you know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Ang nag-grade 4 to grade 6 naman, mga bata. John 13:17, ready, go. John 13:17. If you know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Okay, last na lang. Ang tanan naman nga grade 7 to grade 12. Sige, tanan na. John 13:17, go. John 13:17. If you know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Okay, tanan nga grade level from grade 1 to grade 12. Everybody stand up. John, go. John 13:17. If you know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Ayan, this time mga bata, pwede mo i-video ang imong sarili kag i-send sa aton nga Facebook page sa CEF Coronadal.
1: Buligan mo bala ang isa ka tawo nga nagapangaway sa imo kung siya nagakinahanglan? Daw budlay ina nga himuon. Daw hindi dali nga magabulig kita sa tao nga hindi naton gusto, 'di ba? Nang hindi naton parinti, lain siya nga tribo, nang wala tananamian sa iya. Pero may kwento diri sa Bible nga dapat natin nga sundon kay boys and girls, amuni ang tama nga dapat natin nga himuon. Kag ang Lord Jesus ang nagtudlo sa aton kung ano ang dapat nga himuon. Ini mga bata natapo sang ang Lord Jesus ari sa kalibutan. Diba ang Lord Jesus nagatudlo siya sa damo ng mga tao, ginapamangkot siya sang mga tao kung paano gid man bala mag-inabuhi sang matarong. Isa ka adlaw, may isa ka lawyer, isa ka attorney ang nagpalapit kay Lord Jesus. Ay gusto niya nga tistingan ang Lord Jesus. Ano gid pala ka maalam ang Lord Jesus? Kag hambal niya. Basahon ko ha, ini nga story mabasahan sa Luke chapter 10 verses 25 hanggang sa verse 37. Kag-amuni ang ginhambal ng attorney. Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Ha, nagapamangkot siya mga bata kung paano daw magkaroon sang kinabuhi nga matarong, kinabuhi nga hinpasaylo na sa Ginoo. Makaangkon sang kinabuhi nga wala sang katapusan, kinabuhi nga gin-bless or ipaboran sa Ginoo. Tingalahan. Kay attorney siya, natudlo siya sang pulong sa Ginoo, pero wala siya kabalo during that time. Pag ginambal gani nga lawyer or nagatudlo sang mga batas, kabalugin sila kay ang batas nila ang pulong sa Ginoo. Kaya katingalahan nga namangkot siya sini. Pero balaan nyo mga bata, inisya is dapat nato niya tandaan, kapulutan natin ng aral na hindi tanan sa mga maalam sa pulong sa Ginoo o maalam sa Bible, kabalo na gid sila. Kay wala inisa kung ano ang nabalaan mo, kundi kung ano ang ginsunod mo. Boys and girls, dumdumon, nga ang Ginoong Diyos ginhatag niya ang iyang pulong para sundon naton, para magkinabuhi sang matarong. Ang Ginoong Diyos, ang aton niya amay sa langit. Siya ang nagtugas sa tanan ng mga butang diri sa kalibutan. He is perfect and good and He loves you and me. Pero may isa ka butang nga nagpahilayo sa aton, sa iya. Amuna ang aton niya sala. Naturally, we are born sinners. Kinbata kita nga makasasala. Gusto natin sarili ta lang ang aton niya sundon. Kaya budlay gid niya magasunod sa Ginoo. Bisan damo pa kita nga mabalaan nga mga verses or tenen nga mga stories diri sa Bible. Kung wala ini ginasunod, hindi gid matarong. Nga hindi natin ini masunod. Kaya naturally, ara gid ang pagka makasarili, ang pagiging makasalanan. That's why God gave us His Son, the Lord Jesus, para magbayad sa silot sang aton nga mga sala, sang imok ug sang akon nga sala, para hindi na kita mahilayo sa iya, kundi mabalik kita sa Ginoong Dios, tama nga relasyon, tagtagaan kita sang kusog, para himuon ang matarong. Amo dapat, tag-amo na ang ginatudlo sa pulong sa Ginoo. Pero, ini nga lawyer, wala siya nakabalo kung paano gid maka ang konsang kinabuhi nga ginapaboran sa Ginoo. Kaya sabi ng Ginoong Jesus sa iya, ano bala ang ginsulat sa batas? Ano ang imo nga nabasahan? Ginbalik lang sa iya ang pamangkot. Tay maalam siya, amo ni ang iya nga ginsagot. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Amo daw ang dapat nga himuon para paboran sa Ginoo. Dapat higugmaon gid ang Ginoong Dios ng buong pagkatao. Sa isip, sa kasing-kasing, at sa tanan nga pagkinabuhi. Kag ang mga kapitbahay ay pahalagahan ng palanggaon ang mga kapitbahay. Sabi ni Ginoong Jesus sa iya, tama man ang imo nga ginhambal. Himuan na, sabi ni Ginoong Jesus. Himuon kay para mangin matarong ang kinabuhi. Ina nga answer ng Lord Jesus is ang tama nga pagpakita sang pagpati pagsunod sa Ginoong Dios. At amo na ang lesson para sa aton boys and girls. Kung ikaw ginbaton mo na ang Ginoong Jesus sa imo nga tagipusoon, ang gusto sa Ginoo nga higugmaon ang isig ka tao. Hindi lang nga may pagpalangga kita sa Ginoo nga balanta ang iyang mga command, kundi love thy neighbor as yourself. Ang pagpalangga, boys and girls, hindi lang na sa salita, hindi lang na sa ng desisyon sa isip, ito ay ginapakita gid. Lalo na subong diri sa aton sa Mindanao, damo-damo gid ang nagakinahanglan sang bulig. Ang pagbulig naton, pagpakita sa paghigugma sa aton nga mga kapwa. Amo na ang pagsunod naton sa Ginoo. Kay ginhambal gani diri sa 1 John 3:18, little children, let us not love in word or talk, but in deed and truth. Damo sang mga pamilya subong, wala sila makaor. Naguba pagid ang ilang balay. Nasira ang ilang mga farm. Naguba ang mga gamit. Pag-pray natin sila mga bata, kagbuligan natin sila. Kung meron kita sang mga mahatag, ihatag ina. Kay ang Ginoo malipay gid kung kita magbuliganay. e amo na dapat ang himuon sang isa ka bata nga nagasunod sa Ginoong Hesus ang magpalangga sa iya nga isig katao. Kagini nga lawyer, gusto niya gihapon nga hulihin ang Ginoong Hesus. Sabi niya, din sinabalaan ako nga kapitbahay. Sinabalaan ako nga neighbor. Kaya naman, kinwento ng Lord Jesus ang isang parable. Ang parable nga, damo-damo ang nakabalusini nga parable. Kilalagit ili nga parable. The parable of the Good Samaritan. Sabi ni Lord Jesus, isang araw, may isa ka tao na naglakad halin sa Jerusalem, papuli na siya sa Jericho. Siguro businessman ini siya nga nagpuli na siya. Samtang papuli siya, hala, may mga kawatan nga nag-abot. Kagginkuha ang iya nga mga gamit. Siguro kung nakasakay pagit siya sa donkey, kikuha ang iya nga donkey. Kagang iya nga mga kwarta, kagang iya nga mga tanan nga ara sa iya. Kinbugbog pagit siya, kinsakitan pagit siya. Pagginpilin lang siya sa higad dalan. Hala, palain ang natabo sa iya mga bata. Kipiyaan lang siya. Pero, kahit sa higad lang mandalan, may chance agad niya mabuligan siya. Kaya may mga nag-aagi. Una nga nag-aagi, ang isa nga pari, priest in the temple.
2: Dalit-dalit siguro siya. Nakita niya. Wala, ano naman?
1: Pagkakita niya, ay ano ang ginambal diri sa Bible? Naglampas lang siya.
2: Siguro sa isip niya, kantuan pa ko, may humuon pa ko, may maghulig man kuro sa iya.
3: Wala-wala niya ginulikan, boys and girls.
2: Halagit! Paano na lang naman? Sino na lang magbuli?
1: Maya-maya, may nag-agi naman nga isa ka-tao. Sino kaya to?
2: Nagdali-dali man.
1: Aba! Isa gihapon nga nag-aubra sa simbahan. Levi, siguro nagatugtog to dito sa simbahan, nagapulik dito sa simbahan, kaya para namikit ang pagservisyo. Pero balaan nyo,
3: Arits.
1: Wala kihapon siya nagpundo. Wala nagkinpulikan. Ang nagamasakit, ang nagakinahanglan, nag-agi lang siya, nagdalik-dalik pagid siguro.
0: Hala, kaluoy lang git, no?
1: Maya-maya, may isa na naman niya nag-agi.
2: Sino kaya?
1: Ay, isa ka Samaritano. Basin hindi niya siya mag-ulik. Ay, santo mga bata, pumadunduman ng mga Samaritano, hindi good ang ilang relation sa mga Jewish people. Kay sabi ang mga Samaritanon puno, mga half-bred lang na sila. Hindi sila nagasimba sa buhi nga Ginoo. Nang wala daw sila gapatigid, kay wala sila nagasunod. Kaya gindiscriminate sila nga, hindi daw sila tuod-tuod nga mga ginpili sa Ginoo. Pero yun nga Samaritanon, pagkakita niya sa nakamasakit, sa ginbugbog na tao, taluoy siya. Ikatuan niya. Kagbalaan niyo, ang hambal diri, naluoy ka, kinpakita niya ang pagigugma sa naging biktima sa pagnanakaw. Ginlimpiyuhan niya ang sugat. Kag, ginbalot niya, ginbandage niya pa. Ginpainom niya pagit. Then, ginbutangan sang gamot. Oil siguro para mag-ayodayon ang sugat. Kag hindi lang to, ginsakay niya pagit sa iya nga donkey or animal, hambal diri, basin horse or basin donkey ang ginsakyan. Kagin huligan niya, kagin asikaso niya ini. Kagin upod niya sa kumbiin siya magtulog that night. Kagin pakaon niya. Bisan hindi niya katribo, bisan hindi niya kilala, ginpakita niya gid ang pagigugma. Siguro sa bilog ng gabi, nag-aaray siguro ang nagamasakit. Aray, maligit ko. Wala niya ginbiyaan. Ginbuligan niya git. At the following day, hambal niya sa tag-iya, sang iya nga ginistaran, sang innkeeper, nga bantayan ang nagamasakit. Kinbaydan niya dayon kung magkano ang bayad para sa pagkaon, kag para sa pag-istar ng nagamasakit dito sa inn. Inpakita niya ang maayo nga pamatasan. Hambal gani niya, alagaan mo ni siya. Kag kung ano ang kinahanglan para maayo siya, himuon mo. Baydan ko na kung pagmagbalik ko diri. Kung ano ang kinahanglan, himuon mo. Hala, kamaayo gid sining Samaritan. Kaya ang pamangkot ni Jesus sa lawyer nga nagapamangkot sa iya, sa tingin mo, sino ang tuod nga nangin neighbor? Sino ang nagpakita sang matarong? Amo-amo lang siguro ang lawyer, no? Sang nagpakita sang kaluoy? Hindi niya ginhambal nga ang Samaritanon. Siguro na konsensya siya nga ang pare gani kag ang nagaubra sa simbahan wala naghibo sang matarong. Boys and girls, kung kilala mo na ang Ginoong Jesus, himuon ang matarong. Kung ginbaton mo siya bilang manluluwas sa imong tagipusoon, tandaan, love your neighbor as yourself. Pagpalangga sa kapwa, pagpakita sang pagpalangga natin sa Ginoo. Minsan mabudlayan kita nga maghimo sang mataro. So kung mag-abot ina nga tion nga mabudlayan kita, remember God's command. Mag-pray. So Lord, buligi ko nga himuon ang mataro. And just obey because the Lord will help you. Ayaw mo ba yan, bata? The Lord promise, siya gid ang magabulig sa imo. Kaya amo na ang tama nga himuon sa anak sang Dios. Kaya sang gisa ambal ni lawyer nga ang nagpakita sang matarong. Ambalan siya ni Jesus. Sige, himuon man ini. Boys and girls, the Lord Jesus is expecting us nga himuon ang matarong. Ikaw kag ako nga nagbaton na sa iya bilang aton nga manluluwas ang iya man nga gamiton para ipakita sa iban ang iya nga paghigugma. Subong nga tion nga damo sang mga kalamidad. Let the Lord use you. Gamiton niya ang bawat isa sa atin nga ipakita gid ang paghigugma through prayers, through giving, and being a friend para ang mga nasalanta man ng earthquake mabatsyagan nila ang paghigugma sa Ginoong Jesus. Hasta subong wala nagabag-o ang Ginoo para sa tanan ang iya nga pagpalangga. Ikaw kag ako ginhimo niya para mabatsyagan ta ang iya nga perfect love. Nahiwalay ikaw sa iya nga paghigugma tungod sa sala, pero ginhatag niya ang iya nga bugtong nga anak ang Ginoong Jesus para mabalik kita sa iya. Kung imong tuuhan nga ginako na ni Ginoong Jesus ang silot sa sala, ang bayad sa silot sang sala, tuuhan mo ini kag imo nga personally trust ini nga kamatuuran. Ang pagpasaylo ihatag niya sa imo kay ara siya sang promise diri sa John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life. Ang magatuo kay Ginoong Jesus makaangkon sang kinabuhi nga ginapaboran sa Ginoo, hindi lang sang kinabuhi nga wala katapusan, kinabuhi nga napasaylo, kinabuhi nga may power to do what is right. Batuna ang Ginoong Jesus kay siya ang magahatag sa imo ng strength to love your neighbor as you love yourself. God bless you!
0: Good news to all the world. Ayan mga kids, grabe no? So kung ikaw, bata nga nag-believe na kay Jesus, na mag-trust gid ikaw, kag i-show mo gid ang love mo kay God. Paano mo i-show? I-help ang imong neighbor. Sino bang neighbor naton? Ang aton nga friends, ang aton nga families, ang aton nga kaaway. Opo, kag ang aton nga mga kapitbahay or mga teachers. So, mga kids, sa next week, pamatian naman kung ano naman ang aton nga lesson. Excited ba ka mo? Kaya hindi git ka mo mag-untat, maglantaw sa aton nga JNC Online kag JNC On Air. Bye-bye!
1: Napakinggan ang programang Good News Club On Air and Online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!

0: Hello! Kamusta ang mga kitos ng Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas?
1: Andito na naman tayo para sa isang exciting and fun-filled learning.
0: Kami ang yung mga kamove dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
2: Ako si Alive, Alert, Lively Levy.
3: Ako naman ang inyong friend sharing siyang.
4: Ako si Loving Nimuel.
1: Basta kailangan nyo ng tulong, andito lang ako. I'm your caring CJ.
0: I will help you see the bright side of life. Shining Sheena!
1: Handa na ba kayong mag-move para kay God?
5: Yeah!

0: Hello, hello mga ka-move! Ngayon ay may special guest tayo. I-welcome natin si Lola Zenny!
1: Yay!
2: Magandang araw mga apo! Masaya akong makasama kayo!
0: Hello po Lola Zenny! Ang lesson po natin ngayon ay Standing on the Promises of God. Pwede niyo po ba kaming tulungan?
2: Magandang lesson yan, apo. Katunayan nga, ayan ang pinamumuhay ko simula't sa pulpa.
3: Lala Zenny, bakit man ako magmaniwala sa promises ni God? Kasi minsan kung mag-pray ko, hindi man ma-answer.
2: Magandang tanong yan, Levi. Minsan sa buhay natin ay nagkakaroon tayo ng doubt. Lalo na kapag hindi agad na-answer ni God ang prayers natin. Dapat magtiwala tayo dahil si God ay hindi nagbabago sa kanyang mga promises.
4: Ah! Parang naalala ko yung kwento sa Bible. Sino ngayon ang tagal niyang naghintay?
2: Ah, baka ang tinutukoy mo sa kwento ay si Lolo Abraham.
4: Ah, tama

0: Mga ka-move, time for a question. Kapag meron tayo super duper big problem, kanino tayo tatakbo at hihingi ng tulong? A. Sa kaibigan na nag-promise ng tulong. B. Kay God na ang kanyang promises ay hindi nagbabago.
1: Kay God!
2: Tama! Palaging kay God lang tayo hihingi ng tulong.
3: Lola Zenny, maraming salamat po sa wisdom. Mas na-inspired po kaming maniwala kay God.
2: Walang anuman, mga apo. Tandaan lamang ninyo ang ating mga lessons sa Bible. Sabi sa Matthew 22 verse 37, always love God with all your heart, mind, soul, and strength. Matthew 22 verse 37.

0: mga ka-move. Magpa-video na kay nanay or tatay habang nagre-recite ng memory words natin ngayon.
1: Magpa-video ka din habang sinasabayan ang mga songs.
2: Ipadala ang video mo dito sa 1116 DXAS, your community radio, at ipapalabas namin ito sa susunod na episode ng Move Kids Radio.
0: I-send mo na! Ngayon na!
1: Yayain mo din ang friends at classmate mo para sama-sama tayong matuto at mag-enjoy.
3: What? Uy, ano ulit?
1: Don't worry! Next week ulit, magkita-kita tayo dito sa Move Kids Radio.
0: Tandaan natin ang lesson natin today.
2: At i-memorize ang memory verse.
0: Kami ang iyong mga ka-move! I am Shining Sheena!
1: Ako si Cheerful Chelsea!
4: Ako si Lively Letty!
5: Ako si Sharing Shang!
6: Ako si Lababol Limuel!
2: At ako naman si Caring CJ!
0: Lagi natin tatandaan, araw-araw tayo mag-move para kay God!
7: Yeah!

sa inyo tanan, Brother Adi here. Kag nagkakalipay kita po ng kaugnay kita liwat sa sining programa Music Kabuhi. Sa liwat, atong binatamyaw ang atong mga faithful listeners dari sa DYVS Bacolod City. Kabay pa nga padayon ka mo nagpamati sa tanan natin ng mga programa. Depende sa inyong mga schedules, kung anong inyong mga ginapamatian. Gina-encourage naman ka mo, bangod kay kabalo kita na ang inyong radio station is faithful sa mga bagay, sa mga programa natin na relevant, relatable, na mga programs na makabuligid sa atong na pagpangabuhi. So, sa sining a particular program, there is a Music Kabuhi, I try my best to be important topic or topic kung atin na ginapamatian is very relatable and very practical, and of course, hindi man shallow, but really based on the principles from the Word of God through the songs na atong mga ginapang meditate dere sa sining a programa. So sa subong adlaw, nagpasalamat ako kay fresh ang adlaw, bangod kay ang Word ni God fresh man na nagland sa akon na personal na life as I listen to the Word of God this morning, and as I also preached in the second service sa TCM, Trinity Christian Ministries. So, dira sa Villa Angela, 4 p.m. kami dira nagapanimbahan. I helped the Mother Church sa first service, dira sa Lacson Street, Bacolod Trinity Christian Church, and then paghapon, nag-wali man ako dira umpisa, nag-help man sa praise and worship team. So, ina-invite ko mo namon sa TCM kung ang inyo schedule sa morning daw medyo daw hindi balas, hindi kakasaho magsimba sa early morning, basta favorable sa imo nga magsimba sa hapon, then welcome gid dira sa Trinity Christian Ministries dira sa Villa Angela. Sa school mismo may ara dira chapel, kanto lang din na, I welcome kagid magkanto kag mamati, mag-fellowship sa pulong sa Ginoo. Every Sunday, 4 p.m. kami nag-start. 1 hour lang, 4 to 5 p.m. in the afternoon. So sa atong pagpadayon, arat na kita sa atong na series na paglantaw sang detalye sini sa atong naging lantaw sa nagligad, growing stronger in the faith. So na-establish na natin ito yan, no? Mga three Sundays na-establish natin na ang importance of examining our faith to see to it that we are in the faith. Ang assumption natin is that kung mahambal gani ang Bible, hindi lang assumption, more than assumption, pag kaya nagasiling piho gadya the faith. So we need to say, nag-teach sa aton niya na may ara wrong faith. Kay damo, it's really absolute siya. Definite siya. Definite article, the. Hindi siya a faith, but the faith. So, that's why si Paul naghambal sa 1 Corinthians nga examine ginato ng aton pagtuwan kung ara kita sa insakto or hindi sa insakto. And that kind of faith is, of course, consistent ang mga apostles na ang ila faith ara gid sa grasya lang gid sa Ginoo. For by the grace of God, we are saved through faith. So, dapat amumana ang aton na pagtuohan. Kaya naluwas kita sa grasya lang gid sa Ginoo, paagi sa aton pagtuo dira kay Kristo Jesus. So, sa aton pagpadayon, sina si Paul, si Peter diri, aton basahon ang text naton na makita sa 2 Peter chapter 1, verse 1 to 7 actually, but makuha lang ta sang focus naton for this morning. So verse 5, nagasiling dire, gani tinguha igid ninyo na idugang ang inyo pagtuo ang maayo nga pamatasan, sa maayo nga pamatasan ang kaalam, sa kaalam ang pagpugong sang kaugalingon, sa pagpugong sa kaugalingon ang pagkamainantuson, sa pagkamainantuson ang pagka-Diyos nun, sa pagka-Diyos nun
ang paghigugma sa aton mga kauturan. Kag sa paghigugma sa aton mga kauturan, ang paghigugma sa tanan. So, kung aton lantawon dire, as we go through the 7 qualities dire, lantaw naton, pito gid gali siya. No? Kung sa English ba, una gid, ang goodness. So, knowledge. So, knowledge, self-control. So, perseverance. So, godliness, brotherly kindness, or brotherly love, and then love. Okay? So, aton lantawon man na sa Ilunggo, nga paghambal. Okay, but before that, okay, isa-isa hunta na mo. For seven Sundays, look forward to that. But before mag aton nga pagpadayon, mamati kita sang kanta diri sa Bethel, familiar ini sa aton, bangod kay pirminig na kanta sa mga kasimbahanan. Ang title is Goodness of God. Kay diri sa aton nga text, amo ni ang una diri nga talakayo natin naton na hambal diri gani tinguha igid ninyo nga idugang sa inyo pagtuo, meaning the right kind of faith that you have, ang maayo nga pamatasan. Sa translation sa English, goodness. Ang other translation ginhambal, moral excellence. Okay, so amo na ang aton focus today, ang maayo nga pamatasan. Goodness, ang pagkaayo. Maayo ba lang ang tao, no? So, dira ang aton nga focus. So, ang aton nga theme song, kag aton i-analyze man aton, is amuning goodness of God nga ambahanon. So, are you ready to listen already? So, if you can memorize the lyrics, you can sing along as I try also to sing this song. I'll try my best to sing this song, but listen for the lyrics because we'll go through this, okay? Sige.

So amo yun na yung song nga Goodness of God. So aton lang tawon ang iya ina yung mga details. May ara lang, I think duha ka verses, isa ka chorus, of course, and isa ka bridge. So are you ready for our analysis? Oh well, sige aton lang tawon. Pabalik kita. Silindiris ang lyrics naton sa verse 1, ang badari nag-express ang writers niya, I love you, Lord. Okay, so klaro ganyan na may ara siya, love relationship with God. Meaning to say, may relasyon sila sa Ginoo. He's a believer. He has the right kind of faith by the grace of God. Sila niya dari, oh, your mercy never fail me. So that's one keyword ra, na ang Ginoo, good God. Okay? Your mercy never failed me. Utod, kung imulan tawon ang aton nga pagpangabuhi, ang aton Ginooya, wala gid siya nag-fail sa aton kabuhi, dibla. Ang iya goodness. So, third line, all my days, I've been held in your hands. Binito sa Ginooyatan niya gid ang aton mga kabuhi in good times, especially in bad times. Sa fourth line, from the moment that I wake up, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. So nagdeklara siya diri ang writer na sa pagsugod niya bugtaw sang aga until nga matulog naman siya pagkagabi, siling niya madeklara gid siya nga magkanta sang kaayo sa Ginoo. So ayahan, na experience mo man ina utod o ang makita mo lang siguro ba si ang kabudlay sang sitwasyon. Well, nagala call in is ang patience. Because God is at work. Kung nadaw kadugay na balado na stuck kita sa kabudlayan, nadaw kabudlay na maglantaw sa goodness ni God, then maging patient kita. Let's be patient because God, the Lord is at work. After that, nagambal na rin chorus na yun. Sina, all my life, you have been faithful. So kung lantaw na ito, two keywords na. Mercy of God, that's included sa mercy ni God, sa goodness ni God, ang iya mercy. Sa chorus, all my life, you have been faithful. So, my idea diri that if ang writer nag-look back sa iya kabuhi, well, may mga times nga daw na-stuck sa, daw hindi maintindihan ng sitwasyon, pero ari na ko diri subong when I look back, well, makasiling gihapon siya nga, all my life, you have been faithful. So, part of the goodness of God is faithful. Then, second line, all my life, you have been so good. Siling niya, sa bilog ko nga kabuhi, mayo ka, faithful ka. With every breath that I am able, for as long as may ginhawa ako, for as long as buhi ako, I will always sing your goodness. I will sing of the goodness of God. And then verse 2 naman niya, again, express siya sa iyang expression kay God, siya gugma, I love your voice. This could refer also to the voice of God, whether by impression, but basically the word of God is, that's the voice of God, that's where we hear God's word. And siling yadri, you have led me through the fire. So ang goodness ni God nag-extend sa mga times that we walk through the fire. Ang expression sinang walking through the fire in ang budlay nga pangabuhi, may problema, anxious, worried, we're not at peace, we're fearful, struggling, problems of all kinds. Okay, and siling sa third line, in darkest night, related sa through the fire, ka dark situation, you are close like no other. So may ara ikaw sina nga klase nga kabuhi nga may upod ka in darkest time, that bahala na ano ka dark, basta kabalo ka ang upod mo, ang gauyat sa kamot mo is so big because He is the Creator. Siya ang nagtugas ang kalibutan, manunuga siya. So, bahala na. Through the fire, ano ka budlay, ka dark, pero bupod ko si God. Hindi lang si God, nga daw ari lang sa mind, siling diri sa 1, 2, 3, 4th line, I've known you, kilala, hugid ikaw. I've known you as a father and a friend. So, ining duha ka word, father kag friend. Again, related to the word, good siya nga father. A good man siya nga friend. A father and a friend that will stick with us
through the fire and even sa darkest night. So, because of that, sling niya sa last line, oh, I have lived in the goodness of God. Wow. And then balik siya sa chorus. And then after that, may ara bridge diri. Sling niya, bangod kay ikaw good. Sling niya, your goodness is running after. It's running after me. So liwat-liwat na siya. Kag sining sa sining nga kabuhi nga gin lay down, gin hata, gin surrender na sa imo. Sigurado siya nga ang goodness sa Ginoo nagalagas kanabi sang sitwasyon o sang pictures running after me. Okay? So ang iya lang is surrender. I give you everything. There is a line number 4. Ano pag nga hindi natin i-surrender aton nga kabuhi, for we have seen the goodness of our lives. First, sa aton faith, di ba? Because we know that ang aton nga faith, the right kind of faith is we understand that we cannot save ourselves, but because God gave everything, that's the goodness of God, His love for us. God so loved the world that He gave. That's the goodness of God. Di anong tani nga kabuhi? Kay giluwas kita sa Ginoo. We don't deserve it. Hindi tangayan. Pero sa gihapon, ginhatag niya. That's the grace, that's the mercy of God. So muna nga ginabalik naton ang aton tanan nga ara sa aton. Wala na tanan nga pangabuhi sa aton self, sa aton kaugalingon, nga daw kita ang boss sa aton pagpangabuhi. But we are now walking by faith with God, in God, and for God. Nagasalig kita sa iya, hindi sa aton kaugalingon nga kusog. And so that's the kind of life that we want to live. So ang challenge diri sa aton nga text, kung naghahambal kita na we have the right kind of faith, okay, siling diri gani tinguhae sa verse 5, 2 Peter 1:5, tinguhae ninyo nga idugang sa inyo pagtuo. Again, remember, pagtuo, the right kind of faith, nga magdugang, hindi pa bala kompleto. Kumpleto na inautod, no? Ang kaluwasan, ang aton pagtuod ra kay Kristo, complete na na ya. Secured ang aton duha, both ang aton na eternal destiny, eternal life, kag even diri sa kalibutan. Ang ina nga klase nga faith, relevant siya, hindi lang sa umalabot, but also in the present, relevant siya. Amo kung kisa ang ginapinsar sang iban bala, nga daw hindi sila magbutang gid ya, magsunod kay Kristo, hindi sila magkristiyano kay kaya ka daw ang mensahe bala daw, eternal life, daw heaven, daw ay sapyak pa na sa nakabuhi ang kinahanglanon ko subungya, wala ko bugas, wala ko sudan, may tuition fee pa ko nga balairan, daw amo na. Daw naghahamba lang kita, your bulig, your help is good, but I need cash, daw amo na blaho. So hindi, ang aton pagtuon, ikumplito na niya. Well, secure ng eternal life naton, but how about sa present? Of course, in the bed of roses, pero ang nami nga security mahatag ni God sa aton while in the present is that He will walk with us. And He's God. He will walk with us. He's on our side. Nakasanding tayo sa pader. Okay? When we aton niya nga ang iya mga promises, i-keep naton iya mga promises, and then in the process as we go through the fire, we will share. No, we will share in His glory, in His divine nature. Okay? Amo nang ang ginahambal diri sa aton nga text mo. That as we continue to ang iya nga promesa, anong iya maambit naton, no? Amo nang iya maka-share, no? Maambit naton ang Diyos nun nga kinaugali kag malikawan ta ang mga kalibutan nun or kailigbon diri sa kalibutan na makaguba sa aton. So amo na iya ang diri sa ka very practical kag ka very relevant nga mensahe sang aton pagtuo. So ang una naton i-add. So ning naton giina kompleto na ba? Yes. Pero nga i-add, idugang sa aton insakto na nga pagtuo. Well, kay ari pa kita sa kalibutan sa mga familiar na sa pulong sa Ginoo, always ni sa
aton nga mga discipleship, nga mga class or program or sinong nga disciple sa imo, nga gina-remind kita sa aton discipler nga, sige halang, padayon lang sa aton pagpanglakaton sa Ginoo. Kay bangod sa sininga kalibutan, may ara kita tatlo ka enemy, kaaway, amo ina, ang kalibutan. Meaning to say, ang kalibutan, ang prinsipyo bala sa sininga kalibutan, ang kinaugali, binatasan, ang mga normal sa sini nga kalibutan nga hindi Diyos nun, nga wala kilala sa Ginoo. Nga kung aton ng taon daw ang evil nag-tribe bala daw ang kung maayo daw pigaw haw, ang evil daw nag-daog haw, mas majority. No? Daw ang kung mag-Diyos nun ka or kung mag-hibo ka maayo daw unpopular na siya. So munang kaaway naton the world system nga hindi nga anti-God, anti-Bible, anti-Jesus, anti-Holy Spirit. So, amuna nga budlay. So, amuna nga may idugang kita sinaton goodness. Nga idugang ang goodness. Kay kung maghimo ka sang maayo, mas struggle kita because the effort gid kita sa paghimo sang maayo. Kay kung gusto naton ya nga magdasig ang tanan, ti ano man, masunod kita sa kalibutan or tumano naton ang dinios, gid bala, pinito say godly way, maghimo sang writing all the time, bawo unpopular na siya, di bala? So, amo na iya nga, importante gid ya, na imuo naton ini sa kusog sa Ginoo, sinisira sa gahom sang Diyos. So, idugang. Sa other translation, isupplement ang maayo nga pamatasan, moral excellence, or goodness na i-supplement kun iniya makita naton nga naanad bala kita sa aton nga sinadto nga mga gawi, mga binatasan, mga old patterns sa aton kabuhi sang wala pa kita dira kay Kristo. May relihiyon lang kita pero wala kita relasyon. So ang pattern sa kabuhi nato naanda naton ina. So instead of always doing what is good, what is right before the eyes of God, nakaon ayhan kita sa kultura sa kalibutan, that's why amo nang i-supplement or i-add. Because ang idea sang supplement is may ara deficiency. So, kung naanad kita sang hindi maayo, ang mga gawi, binatasan, mga patterns sa atong kabuhi, hindi good, then amo na nga trabaho o naton. Lord, ini nga area sa akong kabuhi. I want to be good, good sa akong pagtratar sa akong kabataan, good sa akong pagtratar sa akong bana, sa akong asawa, good sa akon pagtratar sa akon mga relationship, good sa akon mga practices sa trabaho, kung sa diin man ako. Right, what is good? Moral excellence, hindi immoral, but hindi corrupt, but good, goodness. And when we do that, mga utod, ang nami sina, hindi lang ta nagahimo sang good for goodness sake. Kung nagahimo kita good, because basically, kung aton inahimoon, gina-reflect naton, kagina-represent naton, ang aton ginahambal nga may Ginoo kita. So, gina-reflect naton ang character ni God sa aton kabuhi. Nga kung maglantaw ang mga tao, kasi sila niya, wow, sila niya, ara na siya kuno sa insakto nga pagtuuhan, then, plus, pagidya nga ato, makita sang tao, may ara pagidya pamatuod. Nga makita ito, no? Kilala ko na siya bala sa una of the night, gina kami sa mga katuntuhan namun. Pero subong makita ko, grabe gid ang goodness nga tabo sa iya kabuhi. Makita ko gid ya. So, testimony. And when ina nga tao naghihimo na sang maayo, maayo nga pamatasan, then, anong ginahambal sa Bible? Kay bangod ang mga tao nga naghahambal nga ara na sa insakto nga pagtuuhan, ginakabig niya na ang kuman sa Ginoo nga maghimo, you are the light of the world. Kag maghimo na siya sang good deeds, kaya ang iya nga good deeds, including maayo nga pamatasan, kung makita ina sa tao, then himayao nila ang Ginoo sa ila kabuhi. Yes? Okay? And giving God the glory. So, when God is reflected, then kung mag-share siya, kaya ang importance nga ang gahimo na kita sang maayo because we have now the intention to also share God to others because we want that others will also experience the goodness of God and then sila man later on maghimo na sila sang maayo. So kabay pa utod
nga hinaghatag sa imo sang perspective. Nga kung ikaw naghihimo sang maayo, no, good, kag ini nga goodness imo ginahimo, kay nahadlok ikaw basi mapaimpyerno ikaw, di sa lain na nga pagtuuhan. Kitaya bilang Kristohanon, aton pagtuuhan insakto, giluwas kita sa Ginoo sa gugmagrasya kaluoy, gahimo kita goodness because out of gratitude kay giluwas kita sa Ginoo. So kabay pa muna ang perspective. So mga utod, as pagtakop na sa pagtakop naton, kabay pa kabigo ninyo ang mga opportunity, whatever opportunities adlaw-adlaw nga maghimo sang maayo para sa kadayawan kag kahimayaan sang Ginoo. So God bless you, see you as we tackle the next nga idugang sa aton pagtuuhan, subong goodness. God bless you because another word for God is good.

0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Fuerza Naval ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama, may pag-asa, pagtulong-tulong, may pagsulong. Mapapakinggan sa mga himpilan ng 1116 DXAS, Zamboanga City, 106.9 DXGR, Cotabato City, at 1062 DXKI, Coronadal.

0: This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world.
1: Ang oras sa buong Pilipinas ay alas 11 ng umaga.
2: Kapwersa, kapwersa, kapwersa. Good morning! Makakasama niyo po ang inyong hukbong-dagat ng Pilipinas. Ako po, si Kapwersa Ed.
3: At ako naman po, si Kapwersa Kat. Makakasama niyo po kami tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXAS, your community radio.
2: 1116 sa inyong mga radio.
3: Sa programang
4: Pwersa!

0: Deputy Commander for Fleet Operation, Captain Oliver Reforba, Philippine Navy MNSA, at ang aming pong Deputy Commander for Marine Operation, Colonel Ronald Anvertudazo, Philippine Navy Marines MNSA, at syempre ang aming pong napakabait na Chief of Staff ng NCWM, na walang iba kundi si Captain Jasper M. Adrales, Philippine Navy General Staff Corps. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat, sir, and of course, ang ating mga duty warrior,
1: correct,
0: ang ating mga
1: Zakat.
0: Weekend warrior,
1: yes.
0: Dyan. Ayan, good morning po.
1: Good morning sa lahat po, lalo na po sa aming opisina. Sa aming opisina po dyan, sa CMOU Western Mindanao, headed by our acting commanding officer, Lieutenant Gear Grade Sarita, Philippine Navy. At sa lahat po ng weekend warrior ng CMOU Western Mindanao, ang duty ngayon dyan sa office and stay aboard, headed by the BARCOM, Sergeant Compahinay. Good morning sa you, Swords. And of course, sa lahat na nakikinig at nanonood ngayon na tropa, mga kapuwersa,
0: yes,
1: members ng Armed Forces of the Philippines.
0: Correct.
1: Magandang morning po sa inyong lahat.
0: Mm-hmm.
1: Yan, mga kapuwersa.
0: At syempre, kami po ay inyong mapapakinggan at mapapanood dito po sa inyong himpilang DXJSG Community Radio
1: 1116 sa inyong mga radio.
0: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Gadingan 106.9, DXKI 1062 at DWWD 1134. Ito po ang inyong programang Fuerza Naval.
1: Ayan po mga ka-fuerza. Batiin agad natin mga ka-fuerza ang bumati agad ka-fuerza kato. Walang iba kundi si Kumare PO 3rd Ring Ganila. Good morning sabi
0: Ayan.
1: Niya mga ka-fuerza. Good morning po. At sabi po ni PIC Abdul Malik ka-fuerza kat. Good morning mga gwapong at magagandang kapuwersa, lalo na sa mga super techs.
0: Wow!
1: Good morning! Yan po. Napatawa si Sir Pon. Sabi niya, sobrang busy na namin dito.
0: Ayan. And of course, yes, kapuwersa, Eric, ating pong i-congratulate advance po ang ating former group commander ng CIMOG PN. At ngayon ay siya po ang Assistant Chief of Naval Staff for Civil Military Operations N7. Walang iba kundi si Captain Gregory Gerald V. Pabic, Philippine Navy General Staff Corps, for being a judge as the national finalist award for Soldiers Commission personnel.
1: Wow, ayan. Congratulations po, sir. We miss you here.
0: Yes.
1: Ayan. Congratulations, sir, in advance. And God bless po always. Yan po, mga kapuwersa. Mga kapuwersa, narito muna ang mga pinakasariwang balita hatid sa inyo ng hukbong dagat ng Pilipinas.
2: Navy News Blast.

0: bahagi ng taon. Bilang Joint Task Force Poseidon, muling pinagtibay ng NCWM ang kanilang pangako na pangalagaan ang karagatang sakop ng kanilang responsibilidad sa pamamagitan ng magkaugnay na operasyon, mahusay na pamumuno at matatag na koordinasyon. Patuloy rin itong pinalakas ang kakayahan ng hukmong pandagat upang makapaghatid ng mabilis, epektibo at mapagkatiwalaang serbisyong pansiguridad para sa sambayanang Pilipino.
1: At sa isa namang pong balita, bilang pagkikiisa sa Philippine Navy's Mental Health Month 2026, nagsagawa ang Naval Command Western Mindanao ng iba't ibang programang pangkalusugan at upang mapanatili ang pisikal na kalakasan, katatagan at kahandaan ng mga tauhan sa kanilang tungkulin. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang Men's Health Matters Symposium at isang command-wide Zumba session sa pamamagitan ng mga programang ito. Pinalawak ang kaalaman ng mga tauhan na tungkol sa pangangalaga sa kalusugan at hinikayat ang malusog na pamumuhay at isinulong ang pisikal na aktibidad upang higit na mapalakas ang kanilang kahandaan at kakayahang gampanan ang misyon ng hukbong dagat. Yan po ang ating hottest and latest in the Navy. Ako po muli, si Kafuerza Kat.
2: Navy News Blast!
3: Hottest and latest in the Navy.
0: Ito ang mga kapwersa, ang ating mga hottest and latest in the Navy sa umagang ito.
1: Mm-hmm.
0: Kung saan po, meron po tayong Navy Men's Health Month 2026, mm-hmm. mga kapwersa. At sa akin pong news kanina ay yung first semester ng command conference ng Naval Command Western Mindanao, mga kapwersa.
1: Mm-hmm. Magandang ano yun, activity, kapwersa. Sa kanilang command conference, doon nila ay pinag-usapan kung ano ba yung mga nagawa nilang and, accomplishment.
0: Yes.
1: Sa ating sa first semester pa lamang yan, kapuwersa Ed.
0: Mga improvement kung merong mga
1: kulang
0: sa nagawa, mga yan, kapuwersa.
1: Mm-hmm.
0: And talking about the Men's Health Month 2026, nung June po yan,
1: mm-hmm.
0: ay mamaya po, meron tayong mga kasamang SME dyan, kapuwersa mm-hmm. Kat, na pag-usapan natin kung ano po yung mga nagawa o mga gagawin pa ng command patungkol dito, kapuwersa Kat, mm-hmm. sa topic na ito mamaya, mga kapuwersa. Kaya mamaya po, mga kapuwersa, after ng break natin ay meron po tayong special guest na naman dito sa programang Fuerza Naval. And huwag po kayong alis, mga kapuwersa. Magbabalik po ang inyong programang
1: Fuerza Naval.

ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Yeah!

0: AV Talks.
1: Mapwersang talakayan.
2: Ayan, tayo po'y nagbabalik. Kayo pa rin po'y nananatiling nakikinig at nanonood. Dito pa rin po sa inyong bilang DXJS, your community radio.
1: 1116 sa inyong mga radio.
2: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Gandingan 106.9, DXKI 1062, at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang Fuerza Naval.
1: Ayan po mga kapuwersa. Dito na po tayo ngayon sa Navy Talks o mapuwersang talakayan. Kung saan po ating pag-usapan ang mga nagawa po o gagawin pa at yung mga, sabi nga, yung naggagawin pa ng mga activities ng ating Philippine Navy. And of course, sa ating po mga partner stakeholders na gustong mag-join, ay pwedeng-pwede po dito sa aming Navy Talks para pag-usapan din yung mga mission nila kapuwersakan and the partnership between the Navy at sa kanilang mga organization.
2: Correct. At bago ang lahat, ang ating pong napakinggan kanina during our break ay pinabagatang ang Kanluran. Isang awit na nagpapaalala na ang tunay na lakas ng ating dagat ay nagmumula sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Ang awiting ito ay hindi lang tungkol sa mapa o teritoryo. Ito ay tungkol sa atin para ito sa ating mga mangingisda na ang kabuhayan ay nasa ating karagatan. Para sa ating mga kabataan na nagmamana ng yaman ng ating bansa. Para sa ating mga sundalo at dagat na walang pagod na nagbabantay araw man o gabi. Ang West Philippine Sea ay ating buhay, pamana at kinabukasan. Naway gisingin ng Kanluran ang ating katatagan at pagmamahal sa bayan. Sa pagkakaisa, may dangal at tapang natin ipaglalaban ang pangarap at kalayaan ng bawat Pilipino. Isang bansa, isang tinig sa Kanluran naninindigan.
1: And napapatiin mo natin kapur sa kat, si Faye, si Ramboa.
2: Yes, ayan.
1: Isang mapagpalang umaga sa lahat na nanonood sa inyo kapur sa Edenka.
2: Ayan, isang mapagpalang umaga din po sa iyo, PIC. Ayan, God bless you always.
1: Dahil po na pag-usapan natin kayo ng mga kapuwersang men sa month noong nakaraang buwan, kapuwersakat. So ngayong umagang ito, ang makakasama natin, kapuwersakat.
2: Yes, ang ating makakasama ay first-timer.
1: First-timer to.
2: Ayan. Okay, ang ating po makakasama via Zoom VTC is walang iba kundi the CHR member NCWM God Focal Point Committee. Let us welcome Ms. Rosie Franz and Montoho, Civilian HR.
3: Magandang umaga, Kapuwersa Ed, Kapuwersa Kat.
1: Yes, ma'am. Good morning. Good morning po sa ating bisita sa umagang ito. Kami po ay, bago tayo magsimula, nagpapasalamat na po kami dahil po pinanlakan ninyo ang aming imbitasyon na maging first time na guest dito sa programang Puwersa na ba? Kumusta po, ma'am?
3: Okay lang naman po. Marami pong salamat sa imbitasyon at sa patuloy na pag-i-invite, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng advokasya ng gender and development.
1: Basta may ano talaga experience na nakatira sa Olutanga, magaling sumagot at magaling mag-anchor. Wow.
2: Ayan, kaya naman.
3: Shout out sa itong mga parientes diha sa Olutanga. Sa mabuhay.
1: Yan. Okay.
2: Ayan, and of course, talking about kanina, Kaforsa Ed, no? Yung celebration po ng Naval Command of Western Mindanao doon po sa Men's Health Month 2026. Yes, ma'am, ano po ba itong purpose ng ating command para po i-observe itong Philippine Navy Men's Health Month 2026?
3: Alright. Bali, itong Philippine Navy Men's Health Month, isang observance na kung saan ito'y ikatlong taon na, kumbaga third year anniversary na nga ito, na magkakasunod na pagdiriwang ng Philippine Navy ng Men's Health Month. Every month, upjun naman ito. Kung meron tayong Women's National Women's Month, ang Philippine Navy ay meron din tinatawag na Men's Health Month. Layunin nito na mapalawak ang kumalayan ng ating mga tauhan sa kahalagahan ng pangangalaga sa kanilang pisikal, mental, at emosyonal na kalusugan. Sa pamamagitan ito, nais nating hikayatin ang bawat isa na isabuhay ang malusog na pamumuhay upang panatili ang kanilang kahandaan sa pagtupad ng kanilang tungkulin at maging matatag na miyembro o haligi ng kanilang mga pamilya.
2: Iyon, habang pinapakinggan ko si ma'am, parang nagre-relapse ako doon sa ABP na ginagawa namin. Yung lagi ko naririnig yung boses ni ma'am.
1: Oo, no?
2: Aha, papunta, oh. Sabi ko parang papunta na kami doon sa voiceover.
1: Oh,
2: ayan.
1: Yeah,
2: okay, okay. Mm. Yeah, so, yun na, naisingit lang eh. Ayan.
1: Yes.
2: So, yes, Kaporsa Ed, thank you so much, ma'am. Eh, ganitong observance ka pa, Kaporsa Ed, ay talaga namang...
1: nakakatulong, nakakatulong. Oh, so dahil nga sabi mo ka first cut nakakatulong during the observance, ma'am, ng NCWM, ano po yung mga health activities na ating nagawa or yung mga kinandak po natin dyan sa ating command para po sa ating mga kalalakihan?
3: Yan. Ang Naval Command Western Mindanao ay nagsagawa ng iba't ibang programang pangkalusugan tulad ng Men's Health Symposium na inyong na ibalita na kanina, which was led by the command's GAD Focal Point Committee and command's Men Opposed to Violence Everywhere in partnership with the Camp General Navarro Hospital. Camp Navarro General Hospital, kung saan tinalakay rito ang preventive healthcare, wellness, healthy lifestyle. Sinabayan din ito ng Zumba session at iba pang wellness activities na pahikayat ang mga tauhan o ating mga personnel at kawani na maging aktibo at pangalagaan ang kanilang kalahatang kalusugan. Alinsunod sa tema ng taong ito na All Hands Empowerment, Advancing Men's Health for Mission Readiness and Stronger Families. Gayon din, ang ating mga kasamahan ay lumahukin sa iba't ibang webinar series na pinamunuan ng ating GADO or Gender and Development Office, Philippine Navy, na kung saan tinalakay din ang iba't ibang issues and concerns paraanan ng ating mga kasamahang mandaragat, ligma, mga kawani.
1: Mm-hmm. Yun, Kapursakat, ang daming naibanggit ni ma'am na mga activities ng command para po sa ating mga kalalakihan dahil po binigyan din ng importansya ang kalalakihan ng ating command, Kapursakat, dahil this is the pangatlong taon na ng ating celebration na Men's Month ng ating mga brothers na mga tropa, Kaporsa Ed.
2: At saka yung mga ginawa nilang symposium, Kaporsa Ed, ay talaga namang malaking tulong yon para sa ating mga tropa, sa ating mga kapwersa, mga kalalakihan, no, na para ma-enlighten din sila sa mga posibleng maging, alam mo yon, hindi naman natin pinipray na mangyari na magkakaroon tayo ng mga sakit. Pero mas maganda na din yung malaman na nila as earlier kung paano maiwasan na magkaroon ng mga ganitong sakit. Lalo na doon sa para sa ating mga kalalaki.
1: At saka kapur sa kat, they end the activity with a bang. Alam mo yon, nagsusumba sila.
2: Mm-hmm.
1: Nagsumba.
2: Correct.
1: And nakaka-relax. Yes, nakaka-relax din yon at nakaka-boost din yun ng moral kapwersa ka na magsama-sama ang mga tropa, mga kapwersa at yun na nailabas din yung stress lahat kapwersa ka with the help of the yun na nga yung God focal point ng ating command kapwersa ka.
2: Yes, and through that session no, nag-open up din ang ating
1: kapwersa
2: na syempre inaano nila doon sa mga sa lecturer lalo na yung mga doctor na ganito may mga nararamdaman kasi nature talaga
1: ng lalaki na hindi nagsasabi ng mga
2: correct.
1: Dahil sabi bakit ako magsasabi lalaki? Lalaki ako at marinig nila baka pag-usapan nila ako. Ngayon din na po open na po ang ating mga kapwersa dahil sa celebration na ito.
2: Yes, ayan.
1: So ito na nga pala yung tanong sana papunta kapwersa ka.
2: Yes.
1: Yan na yung pangatlong tanong na itatanong natin kay ma'am. Tayo din kasi sobrang daldalero, tadalero natin. Pinangunahan na natin yung guest natin.
2: Yes.
1: So ma'am, sorry po ma'am. So ma'am, yung activities po, yung ano po mga improvement or sa readiness po ng mga personnel ng NCWM, ma'am?
3: Alright. Malaki ang naitutulong ng programang ganito sa pagpapalakas ng physical na pangangatawan, pagpapakuti ng mental well-being, bibigay ng tamang alaman tungkol sa pag-iwas sa iba't ibang uri ng sakit. Ang isang malusog na kawal at kawani ay mas handa, mas produktibo, mas epektibong magagampanan ng kanilang tungkulin sa serbisyo. So tama nga po kayo kanina na maraming mga activities ang ino-offer, kumbaga, it's for the personnel to grab it. May mga awareness sessions tayo sa kanilang pangkalusugan at tama nga po kayo na kadalasan na ang pagpapacheck up ng mga kalalakihan sa doktor, minsan ay itinuturing nilang kahinaan. So sana maunti-unti na natin itong maiparealize sa kanila na hindi po ito kahinaan. Sumalit ito ay, kumbaga, mas lalong mas mapanatag ang kanilang isipan sa na makaiwas din sa mga iba't ibang uri ng sakit.
1: Yes, that's right, Kapwersa Kat. Mm-hmm. So, para awareness na rin ng ating mga Kapwersa. Correct. Tulad nga ng sinabi ni ng dyan sa CNG at si Sir Falcatan, Kapwersa Kat, mm-hmm. nung before the PFT, we will get PFT clearance. Mm-hmm. And then, sabi niya, kahit sabi natin na sundalo tayo, pero huwag nating kalimutan na tao pa rin tayo. Mm-hmm. So, when in terms na bibigyan tayo ng clearance and yung iba naman ay hindi bibinigyan ng clearance because may nararamdaman, nature dati, no? Nung hindi pa open-minded ng ating mga kapwersa na kukutsain at ibubuli yung isang kapwersa, bakit di siya mag-PFT na ganito ganyan? No. Mm-hmm. In-explain na ngayon ng ating mga kapwersa, ng ating mga doktor, na huwag natin pilitin. Mm-hmm. Kasi there are many cases na nangyari na pinilit, may nangyari nga. Mm-hmm. So for awareness po sa lahat na kung ano pong sinabi ng doktor, sundin natin, Kapwersa.
2: Correct.
1: It's part of our ano naman, it's part of this men's health month na naman po, mga Kapwersa. Dahil po, nagbibigay po ng impormasyon ng ating mga medical personnel, Kapwersa Kat, na ganito personal. Nga. Oo, Kapwersa Kat. Mm-hmm. Yes. Hindi sabi nga ni Ma'am Rosie kanina, hindi kahinaan ang magpapakonsulta sa doktor
2: yes.
1: or magtatanong sa mga experts sa mga ganito ganyan na dahil ito nga ay nakakatulong sa atin, Kapwersa.
2: Correct, yan. Correct.
1: Mm-hmm. So, ako yung daldalero pala ngayon.
2: Ayan. Yun,
1: sa mga nabanggit ni Ma'am, maganda yun, Kapwersa Kat. Isang buwan na celebration para sa mga kalalakihan.
2: Mm-hmm.
1: At maraming napupulot ang ating mga Kapwersa na nag-attend at sumali sa kanilang mga activities.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ayan. Yes, Ma'am Rosie, meron po ba kayong gustong i-share, Ma'am? Baka meron pa tayong mga upcoming activities.
1: Correct, oo.
3: Actually, on Monday, magkakaroon ng culminating activity ang GADO PN.
1: Mm-hmm.
3: It will be live stream via Zoom. Pero dun sa HPN, magkakaroon sila ng mga various screenings, health screenings para sa mga kalalakian. And more on lectures din on health and wellness. So abangan natin yan. That will be a half-day activity that will start from 8 in the morning up until 12 in the noon time po.
1: Mm-hmm.
3: So yun yung last activity ng GADO PN for wow. in connection with the Men's Health Month.
1: Mala talaga
3: so
1: tayo.
3: Hopefully by next year naman, atin magkaroon din tayong ng mga different screenings para sa ating health screenings para sa ating mga kalalakihan. Mm-hmm. So para makita natin at malaman kung maiwasan na rin ang mga posibleng sakit na meron in connection sa ating mga kalalakihan.
2: Mm-hmm.
3: Yan po.
1: Mahal na mahal talaga tayo ng organization natin, Kapwersa Kat,
2: yes.
1: dahil pinagtuunan ng pansin talaga tayong mga nagtatrabaho para sa organization
2: mm-hmm.
1: at sa bandila na ating dinidicate sa ating mga shoulder, Kapwersa Kat.
2: Mm-hmm.
1: That is
2: course.
1: The Philippines. Yes,
2: Kapwersa Kat. Kaya tinitingnan tayo ng patas lahat.
1: Yes,
2: kasi, yan. Diba, syempre, kasi yes. nakasanayan na kasi namin na merong Women's Month lang. Mm-hmm.
1: So ngayon, ayan. Women's Month. O, mm-hmm. diba? So, yan po, mga Kapwersa. Dahil, pa-end na po ang ating oras. Alam mo, pag si Ma'am talaga yung guest dito, paba ng paba ang ating kwentuhan, Kapwersa
2: Kat.
1: Yes. Walang katapusang knowledge ang dinadala ni Ma'am dito sa ating programa. Ma'am, is there any message po sa ating listeners and viewers sa umagang ito bago tayo magpaalam sa programang Fuerza Naval?
3: Ang mensahe ng ating GADPOCA Point Committee ay simple ngunit mahalaga. Ang bawat araw na inaalaga natin ang ating kalusugan ay isang araw na pinatatatag natin ang ating pamilya, ang ating organisasyon, ang ating bayan. Kaya't magsimula tayo sa simpleng hakbang, magpa-check up, pag-ehersisyo, kumain ng tama, huwag matakot humingi ng tulong kinakailangan. Dahil ang tunay na bayani ay marunong ding pangalagaan ang kanyang sarili. Yun lamang po, maraming salamat sa opportunity na to at good Navy Day everyone.
1: Yeah, Kapwersa, pag si Ma'am talaga yung ating guest, parang mapapikit ka, Kapwersa Kat, sa mga sinasabi niya na you need to listen kasi may mapupulot ka, Kapwersa Kat.
2: Yes.
1: Hindi, ang tunay na bayani ay, nakalimutan ko, ang tunay na bayani ay tinatulungan sarili. Basta yun po, narinig po natin kanina, mga Kapwersa. Yes po, ang ating guest sa umagang ito, Miss Rosie Franz M. Muntoho po, mga Kapwersa. Next time po, Ma'am, ay invitahin natin ulit si Ma'am Kapwersa Kat.
2: Yes, yan.
1: Thank you so much,
3: Maraming
1: Ma'am.
3: Maraming salamat. Pwede po kang mag-shout out.
1: Yun,
2: yes!
1: Ma'am. Pwedeng-pwede po.
3: Yun, belated happy birthday nga pala sa kuya ko na si Anya Raymond. Nag-celebrate ng kanyang birthday noong July 1. at ang sa aking mga elementary classmates and best friend na sina Paulo Martires at Rachel Gabayno, belated happy birthday. At sa Team Uno at sa iba pang personnel ng Naval Command Western Mindanao na lalahok bukas sa palasag ng PNP Pro 9.
1: Yes,
3: na,
1: good luck po.
3: Trail Hike Run. Mm-hmm. Good luck po sa inyo and all the best. And kay Pio Rumbawa na nasa hospital na nagpapagaling. Mm-hmm. Get well soon, Pio Rumbawa. And yeah. Shout out sa lahat ng mga kamag-anak, kaibigan at kasapi natin sa Philippine Navy.
2: Ayun.
1: Yes, yan. Yan po mga kapuwersa. Hindi lugi ang pag-i-guess ni Ma'am. Dahil ibanggit niya lahat ang kanyang gustong sabihin mga kapuwersa from her knowledge ko for sakat and to the shout out.
2: Yes.
1: Okay, thank you so much ulit po Ma'am sa inyong time at binigay niyo po sa aming programa, sa ating programang Puwersa na ba?
2: Uh-huh.
1: Yan po mga kapuwersa.
3: Maraming salamat sa inyo, kapuwersa Ed, kapuwersa Kat. Hanggang sa muli. Paalam.
1: Yeah. Yan po, mga kapuwersa. Okay. We'll have a break, kapuwersa Kat. We'll
2: yes.
1: Mag-break po muna tayo, mga kapuwersa.
2: Natutuwa talaga ako sa boses ni Ma'am. Kasi ilang days ko din yung chuk-chuk-chuk. Puro boses ni Ma'am naririnig ko.
1: Okay. Magbabalik po ang inyong programang
2: Puwersa Naval.
0: Kapayapaan, katahimikan, pagunlad. Bukang bibig ng sino mang pangkat. Patuloy na away pa rin ang wakas. Sa bawat sulok ng dahas, ang natatalo lahat.

0: This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world.
1: Yes, tayo po ay nagbabalik. Kayo pa rin po ay nananatiling nakikinig at nanonood. Dito pa rin po sa inyo himpilang DXAS, your community radio.
2: 1116 sa inyong mga radio.
1: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Gandingan 106.9, DXKI 1062, at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
2: Puwersa Naval. Yan, yes. Kapuwersa. Batiin natin Kapuwersa Kat. And nag-comment po. Yan po ang ating former Deputy Operation for Deputy Fleet Operations.
1: Deputy Commander for Fleet Operations. At syempre, naging acting commander din siya.
2: Yes! Oo nga pala, opo.
1: Western Mindanao. We miss you, sir. We miss you, sir. Command. Ayan. Ayan, batiin ka natin. Sabi ni Sir Larry Sista, sabi niya, regards sa lahat ng mga ka-forza dyan.
2: Ayan. Good morning po, sir. Captain Sista, sir. Philippine Navy Marines, MNSA retired. Ayan. Good morning po, sir. Retired reserve. Okay, okay, mga ka-forza. Sayon po ni si Maa Baching Villanueva Abuyan. Sabi, good morning, mga ka-forza. And thank you, Ms. Rosie Montoho, for your great effort in supporting for the accomplishment of the NCWM. Mabuhay ka, Huya. Huya, Captain Sista, Philippine Navy, sir, ride safe always and God bless. Sabi ayan po ni Sir Anipi, Chief Abuyan, mga kapuwersa.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Sabi nung mamaya, mag-ano muna tayo. Mm-hmm. Navy, nice to know. Then ayan, we'll read all the commenters of the of this program.
1: Yes. At syempre, ating pong i-share sa ating mga kaforsa, sa ating mga tagapinig at tagapanood na ang himpilang 1116 DXAS, your community radio, ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Okay, sayo po ni Kabaskig Vlog. Mayad na aga mga kafuwersa watching from Coron, Palawan. Wow! Ang dami kayo na, Mabulis Island, Kapuwersa Kat. Mm-hmm. Mamaya, babasahin natin yan na
1: ang mga comments nila. Ayan, ang ating pong Navy, nice to know. U.S. Pacific Fleet Plans and Policy Director visits Philippine Navy. The Philippine Navy welcomed Mr. David Fields, United States Pacific Fleet Plans and Policy Director, during an official visit at the Navy headquarters on June 29. During the visit, the acting flag officer in command, Major General Edwin E. Amador, Philippine Navy Marines, expressed the Philippine Navy's gratitude for the alliance between the Philippines and the United States. We would like to highlight the importance of our long-standing naval partnership in promoting a free, secure, and prosperous Indo-Pacific, Major General Amador said, while also conveying the Navy's appreciation for the consistent support in advancing the service's modernization efforts and enhancing maritime capabilities. The visit also included a discussion that focused on strengthening maritime cooperation, enhancing interoperability, and advancing shared security objectives. The engagement reaffirms the long-standing alliance and commitment of the Philippine Navy and the United States to promote regional peace and stability. That is our Navy, nice to know. Now you know.
2: Yes po, mga kapuwersa. Tayo po idadako naman sa ating Navy trivia, the blowing of ship's horns in the Philippine Navy. Did you know that the blowing of ship's horns is a time-honored naval tradition? It represents unity, tribute, and respect, serving as the ceremonial gesture to honor significant maritime events and commemorate achievements. This practice connects today's seafarers with their predecessors, preserving the values of discipline, coordination, and pride with the maritime community. Yan po, mga kapuwersa, the blowing of ship's horns in the Philippine Navy. Yan po. Binanggit ko po ito last time na minsan po ginagawa din po ito ng ating mga sea merchants or yung ating mga civilian vessel. Kapuwersa Kat, when they arrive in a certain port and they will leave also in a certain port, they will give some, yung parang horn, kapuwersa Kat, to signal their arrival and to signal their departure. Yan, mga kapuwersa. Andyan ka pala nag-aantay talaga parati. Okay. Okay. Sabi po ni... Uy, nag-comment po ulit si Sir, si Sista, mga kapuwersa. Ayos talaga, kumpletong-kumpleto. Description, Godspeed, NCWM. Wow! Yes, sir. Thank you so much po. Alam mo, nakakataba ng puso kapuwersa yes. Kat dahil sa isa sa mga haligi ng puwersa ng bal, ayan pa rin sumusuporta sa atin kapuwersa yes, Kat. Thank you so much, sir.
1: At siyempre, napakabait ni sir. At dahil sa kanya, talaga namang napurso ko yung biking-biking.
2: Oo, nga pala kasi biker pala. Oh,
1: yes,
2: si
1: bikers.
2: Cyclist po si sir. Ingat po always, sir. Ingat po at ingatan ang ating kalusugan dahil yes. Tayo po ay umiedad na.
1: Yan yes. Po. Ingat po always, sir. God bless, sir.
2: Ayan po. Ayan. Po, mga kapuwersa, ang ating Navy Trivia. Ngayon, alam nyo na. Ayan. Batik-batik time.
1: Ayan. Sabi na naman ni Sir Bucci, Villanueva Buhen, mabuhay tayo mga kalalakihan. Yes. Ayan. Itaas ang bandera.
2: Ayan. Sabi po ng ating kaibigan na si Twin T.Y. 7. Shout out mga ka-Furza. Watching from Mabulis Island, Batanes. God, Richard, bless you all.
1: Ayan. At syempre, ang sabi din ni Pipap ni Oli, Huya Forza Nabal, shout out, CWGSL. Ayan. Wow. Good morning sa inyo dyan sa Southern Luzon.
2: Yan po. Good morning sa lahat po ng mga bumabati, mga kapuwersa. Sabi natin, Director, it's kapuwersa time. Huya, go, go. Sabi niya, mga kapuwersa.
1: Yes, ayan. At nandyan din po si P.O. Jivel Intaclapera.
2: Good morning,
1: ayan,
2: Jesse.
1: Good morning.
2: And syempre, sa aking mga kapuwersa dyan sa Barracks aboard Barracks, mm-hmm. headed by 27. Mm-hmm. May God bless you richly, kapuwersa Aldrin, mm-hmm. and to all the seamans na dyan ngayon sa ating barracks. Yan. Si isa-isahin ko na dahil aking mga kapuwersa, Seaman Second Mikate, Seaman Second na rin to, doning na lang yung kulang, Seaman Second Tamayo, Janlo Tamayo, and Apprentice Seaman Alvin Ortiz. And syempre, ang aming baby boy sa CMOU Western Mindanao, mm-hmm. Apprentice Seaman Abanyo. Yan ayon. Po, kapwersa.
1: And of course, syempre, batiin din natin ang mga personnel ngayon dyan sa Naval Command Western Mindanao. Ayan, good morning sa inyo dyan mga kapuwersa. And of course, ang ating mga friendships, ating mga kapuwersa dyan na ngayon ay nag-working party. Mm-hmm. Ayan, ingat po tayo at syempre, God bless ating lahat. And of yeah. course, ating mga tagapaginig at taga-suporta dyan sa Olotanga, Isla Noa.
2: Ayan. Marami nang excited kapuwersa kat sa ating bridge kung mag-open na ito kapuwersa kat. Anytime, hindi na po tayo mag-aantay sa ating barge na pipila-pila po dahil nag-iisa lang ating barge. Mm-hmm. So ngayon po, pag ito'y mag-open na, maraming salamat sa ating gobyerno na pinagawaan tayo ng ganitong klaseng proyekto kapuwersa kat para correct. Sa ating mga kababayan dyan sa Olotanga Island kapuwersa kat. Anytime, pag MWB ka kapuwersa kat, doon na agad sa Olotanga.
1: Correct.
2: Oh, no more waiting po sa ating barge. And actually, it can help also to boost also the economy of Olotanga kapuwersa kat. Kasi okay. ating mga investors and the business owner ay nandun na po. Tuloy-tuloy na silang pumupunta sa ating
1: yes,
2: isla.
1: Yes, dahil at ang isla Olotanga ay talaga namang tunay na isang paraiso.
2: Correct! At sobrang proud na taga Olotanga. Tunay na paraiso at nakatira doon ay may mga busilak na puso tulad namin ni kapuwersa kat.
1: Uh-huh.
2: Sabi po ni Dris TV, shout out idol mga kapuwersa from Occidental, Mindoro. Mm-hmm. Hello, hello. Good morning sa iyo, Sir Dreams TV. Mm-hmm. Ang dami talaga.
1: Ayan.
2: Ang dami. Thank you so much sa iyong support,
1: yes,
2: sir.
1: At shout out din natin dyan ang BFP Mabuhay.
2: Yes,
1: BFP
2: Bureau of Fire of the Philippines. Okay.
1: Nandyan ang aking kapatid na napakagandang
2: yes,
1: kapatid.
2: Yes, super mga
1: yes,
2: kapuwersa.
1: Nandyan si SF02, mm-hmm. 03 ba yan? 04, yes. Mary Jean Rabon. Ayan.
2: Yes,
1: good morning sa inyo dyan.
2: Good morning, ma'am, Ate Jane. And of course, kay Kuya Dodong. Good
1: yes,
2: morning, good morning.
1: Ayan,
2: the very accommodation. Very accommodation?
1: Yes, very accommodating. And
2: couple of mabuhay.
1: The couple of the year of the mabuhay.
2: Wow.
1: Ayan.
2: Hello,
1: magandang umaga sa inyo dyan, mga kapuwersa.
2: Kapuwersa. Sa lahat po ng mga siblings ni kapuwersa kat.
1: Yeah, talaga, sila yung mga totoong kapuwersa ko talaga na sanggang dikit.
2: Correct, kapuwersa kat. Wala tayong ibang kasanggang dikit kundi ang ating mga kapatid kapuwersa kat. Batiin ko na rin ang aking mga kapatid. Lisod pong imuhara. Sa aking mga kapatid po, na nakikinig at nanonood ngayon. Good morning. Delgado Lampas family dyan po sa barangay Olotanga, Sambuanga, Sibugay.
1: Okay, ayan.
2: Yan. Yeah, of course. Hey! Sobrang saya ng ating programa. Oo.
1: Uh-huh.
2: Yeah, hello, hello po sa mabuhay kay Jade, oh, aming SK dyan. Hello, hello Jade. At sa lahat ng mga brother-in-law ni Kapoor sa Kat, good morning po.
1: Correct.
2: Mm-hmm. Pag-uwi kami doon, alam na yung mga umikot-ikot at mga isda dyan at mga seafoods. Matik agad, hindi mo, hindi mo pa sinabihan, luto na. Mm-hmm. Dalhin ka pa sa giwanon. Thank you so much po, mga Kapoor sa. At it's 11:15 in the morning, so we'll have a prayer muna ka Pwersa Kat bago mag-end ang ating programang Pwersa na Ba.
1: Pero bago ang lahat, i-share muna natin ka Pwersa.
2: Yes.
1: Meron silang mga gustong suggestion.
2: Yes.
1: Meron silang gusto silang mag-join dito sa
2: ating
1: program. Maaari silang mag-email sa ating Gmail account na westernmindanao@gmail.com. At pwede din silang mag-text o tumawag sa ating pong hotline na 0917-811-5378.
2: At pwede nating imbitahan ng Bureau of Fire ng ano, Mabuhay at Talusan dito, Kapoor Sakat, via Zoom.
1: Via diba? Zoom.
2: Pwede agad next Sabado, approve. Mm-hmm. Yan po, para po ma-share din nila ang mga activities ng ating Bureau of Fire sa isla, Kapoor Sakat.
1: Yes,
2: diba?
1: Dahil lang, syempre, Kapoor Zaed, during
2: partners
1: our
2: natin yan CMO sa ating CMO from the Sea.
1: CMO from the Sea, lahat doon natin kinuhahalo sa Bureau of Fire Protection. Yes. Doon tayo pati nag-print, doon na din tayo.
2: Lahat, mga USB. Nag-hang na lang yung computer na dahil and tayo kulit
1: also,
2: na kulit.
1: Yes, and also, doon na din tayo nakatira.
2: Oo, pati bahay nila Kamo, bahay Kamo ni Ate Mary Jane, pati ni Kuya Dodong. So, pwede nating i-guess dito, Kapoor Sakat, para ma-share din sa buong mundo ang ginagawa ng ating Bureau of Fire dyan sa Mabuhay at
1: Talusan. Yes, and of course, batiin ko din ang belated happy birthday po ang aking pamangkin, the beautiful, beautiful na tagapagmana ng aking lahat ng mga sapatos. Ayan, happy birthday sa'yo, belated happy birthday sa'yo, Margo Rabon.
2: Happy, happy birthday sa'yo. Okay, mga Kapoor Sa, bago tayo mag-end sa ating programa, tayo po'y manalangin. Almighty Father, we thank you for this day. Kami nagpasalamat among amahan sa gihatag ni mong grasya o gihatag ni mong kinabuhi sa mundo ni Kapoor Sakat, uban ang iyang pamilya, uban akong pamilya, uban ang among kauban diri sa radyo, sa among super tech, sa kay Sir Fons, kay Sir Meng, sa among station manager, sa Pastor Eman Aquino, o sa tanang bubuo sa among programong Fuerza na Bali, labi na gayon sa among direktor, kay Sir Cabaltera, sa tanang naminaw o nagtanaw sa among programa, may you bless them, Almighty Father, with your healing hand sa mga tanang nagsakit karon, sa tanang mga igsuon, sa tanang kapamilya nga anaa sa ospital, may you heal them, Almighty Father, o sa tanang mga nag-antos o nag-agi sa mga problema karon, Almighty Father, imo silang tabangan aron mawala ilang problema, kay tungod ikaw ang among amahan, wala na ilain po, Almighty Father. Kami na nga ipasaylo sa among mga sala nga nabuhat batok kanimo o sa mga sala nga himuon panamo diha kanimo. So Almighty Father, we thank you for everything. Kung wala ka, wala pud mi niining programa, wala mi aning serbisyo, wala mi aning kalibutana. Kini among gipangayo pinaagi lamang kanimo o wala na ilain pa. Amen.
1: And yes, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood. Ako po muli ang inyong Kapoorsa Kat, PO 3rd Catherine K.L. Paringit, Philippine Navy.
2: Ako din po, si Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy, ang iyong Kapuwersa Ed.
1: Laging tandaan,
2: pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong.
1: Magsama-sama po tayo sa susunod na Sabado, alas 11 pa rin po yan ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXJS, Your Community Radio.
2: 11:16 sa inyong mga radio.
1: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Gandingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
2: Fuerza Naval!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
1: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
3: Masayang tahanan!
4: Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family, ang ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kamusta ka na? July na. Kamusta na ang inyong tahanan? Meron bang mga gusot na naayos na? Meron bang mga conflict na na-resolve na? Sana habang dumaraan ang panahon, tayo bilang isang pamilya, mas lalong lumalago, mas lalong sumasaya. Kaya samahan niyo po kami sa ating pampamilyang kwentuhan dito sa 702 DZAS Radio TV at iba't iba pang himpila ng Far East Broadcasting Company. Nitong mga nakalipas na linggo, ang daming mga hamon na nangyari sa ating bansa. At sa atin pong pagtingin, saan ba ito nag-uugat? Talagang nakikita natin yung connection sa pamilya. Ang family natin, ang foundation ng ating society, ng ating bansa. Kung meron pong mga problema sa loob ng tahanan, hindi po pwedeng hindi ito mag-reflect sa pangkabuoang buhay natin bilang mga Pilipino. Kaya importante na pinapalakas po natin ang ating mga tahanan. Kaya nga po, ang National Coalition for the Family and the Constitution, meron pong panawagan sa ating lahat. We are gathering signatures para sa ating petition na Family Mainstreaming Law. Kaya kung kayo po ay interesado na makilahok dito, nariyan po, nakikita ninyo ang ating poster, ang QR code at ang link para po tayo ay lumagdak sa pagpapatatag ng ating mga pamilya. Unahin, pamilya natin. Maraming problema ang ating bansa, pero marami dito ang pwedeng masolusyonan kung bibigyang priority po natin ang ating family. Marami tayong pag-uusapan ngayon at kasama natin, eto ang ating inaanak mula sa Negros. Ready na po para magbigay ng kanyang mga parenting tips para sa ating mga mommies and daddies na meron pang maliliit na chikiting. Eto po si Dorcas Liedo Brion para naman sa ating bibang inay.
5: Mga inay, let's talk about the struggle of family devotion. Aminin natin, sometimes it feels more like a funeral or a boring lecture than a life-giving time. You try to read a long passage, pero mga bata, nagtutulakan, nag-uunahan sa upuan, o kaya naman ay nakatingin lang sa kesame. Before you know it, you're frustrated and shouting. Mag-focus na kayo dahil usapang God ito. Ironically, we end up losing our peace while trying to teach them about the Prince of Peace. Here's the truth. Discipleship is not a school subject. It's a lifestyle. If your kids think God time is just 30 minutes of sitting still and being bored, they'll drop it the moment they leave your house. 1 Thessalonians chapter 2, verse 8 says, "We were delighted to share not only the gospel of God, but our lives as well." Our goal is to make the word of God taste sweet, hindi parang mapait na gamot na kailangang lunukin. So how do we make it engaging without losing the depth? Here are your Bibong Inay moves. First, keep it short, sharp, and simple. You don't need an hour-long sermon. For young kids, 10 minutes of high-impact truth is better than 40 minutes of yawning. Use a story-based Bible, or better yet, act it out. Let them see that the Bible is full of action, miracles, and real-life drama. If they are asking for one more page, you've won. Stop while they still want more. Second, the question and answer culture. Instead of you doing all the talking, let them lead. Ask them. Anak, if you were in that story, what would you do? Or, what does this tell us about who God is? Give them the space to ask. Why? Even the hard questions. Don't be afraid if you don't know the answer. Sabihin mo lang, "That's a great question, anak. Let's find out together." This teaches them that the Bible is a treasure map we explore and not just a textbook we memorize. Third, connect the word to the noun. Devotion doesn't end when you close the Bible. It starts when life gets messy. If someone gets angry later that day, remind them, "Remember what we read about being kind? How can we apply that right now?" So make the Bible the manual for real life. Hindi lang something we talk about once a day. Show them that God's Word is alive, active, and helpful for their actual problems today. Mga inay, we are not just giving them information. We are building their foundation. Don't worry about being perfect. Just be consistent. Even the small seeds you plant today will grow into a forest of faith tomorrow. I'm your Bibong Inay. Let's keep leading our families with grace, truth, and a lot of grit. See you in our next season!
4: Magkakatuwang ang pamilya, simbahan, eskwelahan para tayo ay makapag-grace ng mga kabataan na mayroong takot sa Diyos, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa pamilya. Napakalaki ng bahagi ng mga campus missionaries para po mas ma-disciple pa ang mga kabataang Pilipino. But of course, discipleship begins at home. Pero partners natin, ang mga organizations gaya ng CREW o dating Campus Crusade for Christ. At eto, kasama ko dito sa ating masayang tahanan, mga inaanak ko rin sa kasal. Kasama natin, Buddy and Maymay Tendero. Hello mga inaanak.
6: Hello Nina.
7: Yes, thank you for having us dito sa masayang tahanan.
4: Oh.
7: And good day po sa ating lahat.
4: Ayan, hindi nila first time. Dati kasama nyo pa ang inyong mga fur babies.
6: Yes, nung pandemic po.
4: Nung pandemic yes. Yun, yes. Hindi ba? Yes. So, online. Kamusta na mga inaanak? You've been married for 15 years.
7: Yes, 15 years. And then we've been serving the Lord with CREW for the past 20 years.
4: Wow.
7: Doon din po kami nagkakilala ni Maymay.
4: Bago natin pag-usapan, paano kayo nagkakilala? At yung period na meron din kayong long distance relationship, pag-usapan muna natin, the past 15 years, ano yung inyong mga natutunan patungkol sa masayang tahanan? Paano ba magkaroon ng masayang tahanan at masayang partnership, hindi lang sa mga gawaing bahay, but even in serving the Lord?
7: Opo, ang dami talaga natin matutunan sa experience namin Siyempre, nagbibigayan kami. Niisip ko una na, wife submit to your husband.
4: Uh-huh.
7: Pero nakikita ko na hindi naman sa lahat ng pagkakataon ako yung may expertise.
4: Mm-hmm.
7: So, si Maymay po, katuwang ko talaga in leading and also forging our direction together. So, maganda. Nagkakasundo po kami dahil nagbibigayan po kami.
4: Wow!
6: Yes. May kasabihan daw na happy wife, happy life.
4: Uh-oh.
6: Pero hindi naman din tama na puro lang ako masusunod. Syempre, the Bible teaches the wife to submit.
4: Yes.
6: But, syempre, there's a partnership. Mm-hmm. Nga, na we know somebody's better at something. So, mm-hmm. siya ang gagawa nun. Siya ang masusunod.
4: Mm-hmm.
6: Or we learned about yung preference. Kasi laging problem yung saan kakain, anong ulam, mga ganyan. So whoever has the highest or higher preference, pagbibigyan. And we're thankful in many, especially major decisions that God has brought us. Lagi kaming same, mm-hmm. ng direction na nilid ni Lord. And I think that's very important para sa masayang tahanan. Ultimately, we want to follow the Lord.
7: Yes.
6: May struggles, pero mabait pong asawa si Buddy.
4: Mabait
6: naman din yata ako.
7: Yes. And also, Ninang, maganda rin po yung idea na naturo sa amin na ang fulfillment pala natin hindi nanggagaling sa ating asawa or even sa ating mga anak. Hindi sa ibang tao, pero sa primarily sa Panginoon.
4: Mm-hmm.
7: So, yun po isang principle na nakatulong sa amin. Yes. Early on in our marriage, kasi may mga expectation. Pero ang talagang pupuno ng pagkukulang natin, hindi yung isa't isa, pero si Lord mismo. Mm-hmm. Bonus na lang namin ang isa't isa.
4: Ganda! Talagang ang mag fulfill ng ating mga deepest desires in life, hindi ang Mr., Mrs., yes. mga anak natin, yes. o yung mga pangarap na naabot. Yes. Kasi temporary lang yun eh. Pwedeng pasayahin ka nila, pero merong hangganan, merong limitation. Mm-hmm. Talagang si God, yes. ang mag-fulfill ng vacuum na nasa puso natin. Kasi God-shaped vacuum yan eh. Yes. Siya lang ang kaya yung pumuno, hindi ba? Pag-usapan na natin, 15 years na mag-asawa, 20 years na magkaibigan,
6: yes.
4: nagkasama sa Campus Crusade for Christ, ngayon po ay crew na. Paano nagsimula ang lahat?
7: So, right after college, si Maymay po sa UP Diliman, ako naman po sa UP Iloilo, we joined staff of the crew.
4: Mm-mm.
7: And na-late po ako noon dahil galing pa po ako ng Iloilo after graduation. Nag-join po ako dun sa staff training. Nakahanda na lahat silang batch.
4: Saan yung staff training?
7: Dun po sa office ng crew sa Scout Borromeo.
4: Ah, sa Quezon City.
6: Quezon City.
7: Mm. And pagpasok ko po ng room, na-late po ako and napansin ko agad si Maymay na pinakamaganda dun sa aming magkakasama.
4: Meron pang spotlight sa kanya, kaya unang pansin
6: si Maymay naman po ako agad. Hindi naman ako yung only girl.
7: Anyway. And after po nung during the training naging okay po kami na magkaibigan.
6: And we were teammates po. We were both trained.
7: Pareho kami ng interest.
6: In UP Diliman.
7: Tapos kahit po meron ako mga kakompetensya sa attention ni Maymay. Ako po yung siya nag-commit sa akin.
4: Wow, So, unang araw pa lang, napansin ka na ni Buddy. Kailan mo naman napansin si Buddy?
6: Late po kasi siya. So, syempre, everybody noticed him, ganyan. Pero I think during the training year, yung nga, Buddy mentioned, marami kaming common interests.
4: Mm.
6: So, we like movies, we enjoyed being with students talaga. Tapos, I think marami ding work tasks na kami yung pinagpapares ng team leader namin.
4: Mm-hmm.
6: I don't think it was because he was matchmaking us, pero siguro may complementary kasi kami na skills.
4: Mm-hmm.
6: So, kuwari, Buddy would do this project, o sige, may sama ka sa team niya, parang ganon. So, that, you know, parang mabilis kami naging friends. Naging friends kami, same common interests. And then, after our training year, for one year, kami sa batch ang naiwan as teammates. Naiwan kami sa UP Diliman.
7: Pero Ninang, hindi ko po inaasahan magkaroon talaga ng love interest sa missions.
6: Mm-hmm.
7: Kasi sabi ko, distraction siguro yung pagkakaroon ng partner in life dahil sabi ko, susunod ako kay God anywhere, anytime, to do anything. So pag meron ako kasama, magihinder yon sa pag-follow. Tapos, na-assign kami ni Maymay together sa UP Diliman.
4: Mm-hmm.
7: Very romantic po yung place. And marami
4: yan, nasa Lagoon ba yan?
7: Sa Oval, and then sa marami po magandang kainan dun sa UP.
4: Totoo.
7: So, nag-grow kami in friendship. And then, nagkakaroon na ako ng talagang feeling.
4: So, ikaw ang unang nagka-feelings.
7: Yes, opo. Oh. And then sabi ko, Lord, tanggalin niyo tong mga temptation na to.
4: Wow, temptation pa talaga eh, no?
7: Didistract ako sa ministry. Oh. Pero nung pinag-pray ko at sinik ko si Lord, ang impression niya sa akin, paano mo alam na galing sa demonyo yung feelings na yan? Mm. Paano kung galing sa akin? Sabi niya. Sabi ko, Lord, pwede pala yun. So, parang nagkaroon ako ng go signal from God and nag-seek ako ng permission sa mga team leaders namin, accountability. And nag-pursue na po ako kay Mai.
4: Ayun. Okay. Ano ba yun? Iniisip mo, hindi ka mag-aasawa?
7: Nung, ano po, kasi nung hindi naman talaga, pero sabi ko, gusto ko in the, siguro next 5 years, 10 years,
4: focus muna
7: ako dun sa ministry.
6: Saka, meron po siya parang press release na, I'm okay to be celibate, mga ganyan siya. Kaya po nung parang nag-change yung kanyang yung damdamin, parang obvious din sa akin na, bakit parang iba na siya? Kasi nga, nung una, parang very clear talaga na platonic lang.
7: Tapos, diba yung may naman very friendly. So, lagi akong hinihila.
6: Pero platonic yan. Yun.
4: Kasi she felt safe. Ah, walang mali siya to.
6: Yes, that's the word. I felt safe. We were really good friends. Pero there was a time na, that time pala na God already was speaking to him. Mm. Parang iba na. Parang lagi nang umaaligid. Yan.
4: Bumabakod na.
6: Laging nag-aabang kasi
7: Service
6: kasi love language.
4: Ayun. So, paano naman tumawid sa iyo? Kasi siya, no, nag-shift na yung kanyang damdamin.
6: Yes.
4: From being friends, platonic relationship, eto na, may romance nang nalalaman, di ba?
6: Yes.
4: Ikaw naman, when did you start considering body?
6: Well, syempre, yung una nagpapansin siya. Syempre, as girls, mahapansin mo ngayon na may something. But, I was taught that wag mag-assume.
4: Yan.
6: So, wag kang mag-assume unless this guy tells to your face, not texts, tells to your face that he has intentions to pursue and whatever his intentions are. Mm. So, yun.

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
1: Masayang tahanan.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

0: Your family is your greatest treasure. With all the forces trying to rip us apart, we need all the help we can get. As we face the challenges ahead, let us build our families together and win them back for God. Let us now listen to Norman and Sally Molinos as they share with us ways to help us with our family life.
1: In my family,
2: Ayong adlaw. Good day to everyone. And kamusta naman ang ato ang mga paghikay-hikay diha sa atong sulod sa mga panimalay, mga ginikanan, mga bata nga nagapaminaw, tanan nga membro sa pamilya. Kamusta naman ang inyohang time today? And we hope that naamoy mga pahiyom sa inyohang mga apping sa inyo mga faces, no? And again, we would like to encourage you to keep tuning in and mag-enjoy ra diha sa ato ang programa karong buntag. And of course, we would like to hear from you as well. So mas maayog yun kung makahatag pud mo og inyohang mga unsa inyo ha mga feedback sa to mga ginaistoryahan dinhi, inyo mga insights and pati inyo mga greetings. So maghatagpon mo inyo ang mga greetings din ha kung kinsa inyo ang buot na i-greet. So again, good day to everyone, those who are listening to us kanunay sa ito ang programang Family Life. Kaning ato ang mga nagapaminaw sa radyo o pati ang ato ang mga naga-watch diha sa Facebook Live. So kahit saan kayong sulok ng mundo, good day to everyone. Of course, uy, si Ate Nene. Happy listening to you, Ate Nene and Kuya Ben.
3: Yes, higala, and you are watching and listening to our program Family Life every Saturday. And you mm-hmm. have mentioned kaganahan, like to greet si Ate Nene and si Kuya Ben mm-hmm. no, for watching and also listening sa to ang dili lamang sa to ang programa matag Sabado but sa tanang programa din sa itong station DXME. Mm-hmm.
2: Yes.
3: So again, Ate Nene and Kuya Ben, good morning.
2: Good morning. At saka dili lang siya, mm-hmm. dili lang siya nagapaminaw, kundi nagatawag pag yun sa Ate Nene. So that's really very encouraging. Okay, so karong bunta, karong adlaw, kamusta ang bawat isa sa ato? We hope that ang tagsa-tagsa sa membro sa pamilya diha na naa sila yung mga kalipay, silang kasing-kasing and especially sa ilahang mga pagbuhat, sa ilang mga buluhaton diha sa sulod sa panimalay. Mahirap ka na bitawhan, no? Nakanang nagahimo ka diha mga buluhaton tapos
3: di ka malipayon.
2: Dili ka malipayon. Oo. Na makita gayon sa imuhang mga attitude pod, mugawas ka na siya, no? So mas maayo ka na siya na umpisahan nato ang atong adlaw sa naay cheerful na attitude o cheerful hearts.
3: Binuod na siya. And good morning sa kay Josie Benavides. Blessed, a wonderful Saturday morning, everyone, and to you po, Ma'am Sally and Sir Norman. Thank you, Josie.
2: Thank you, Josie.
3: Kanunay ni gapaminaw si Josie sa tuang programa.
2: Yeah, good day to you.
3: And of course, if it's your first time to watch and to listen to our program, kung asa ka mang dapit, we would love to hear from you. Kung asa ka man, or if this is your first time, okay, i-chat lang ni Denise sa ito ang sa Facebook Live.
2: Yes. Yeah, okay. Ito ang ipang-greet katong tanan nga nagapaminaw sa ato. All the way from Ati Davao Oriental, Davao del Sur, Davao del Norte, mm-hmm. Davao de Oro, and Davao Oriental, Davao City, Davao del Sur, and sa part of North and South Cotabato, of course, appeal ka na siya ang atong diha sa atong mga amigong amiga diha sa South Cotabato sa DXKI.
3: Yeah.
2: Yes.
3: Mayang atong hapon diha sa inyo, mga kaabyan mm-hmm. sa Marbel. And yes. Parts, the whole part of South Cotabato area, the yes. DXKI.
2: Oo. Wow, ang daming mga nagapanghitabuhan, no?
3: Especially diha sa South Cotabato, sa Rangani yes. Islands.
2: Oo, nako, talaga amping yun mo din ha, no? Mga igsuon diha sa South Cotabato, diha sa Rangani, no? Talagang yung devastation na
3: karong ugo niya nagyoy mga pagtayog no sa yuta. So, even din sa Davao, no? Mabati na ito.
2: Yes.
3: The last one was last night.
2: Oo, and actually, doon sa Venezuela.
3: Oh, yes.
2: Diba?
3: Oh, sa Japan.
2: Sa California ba yun? Oh, okay. Wow, so parang daming mga ginatayog-tayog sa tua, no? But ang atua lang na kapit good as Ginoo, no? And our hearts talagang ano good doon sa mga nasala na ano sila na apektuhan o maayo. So ang ato wala yun ta ato ang certainty na arag yun sa Ginoo kanunay no o nang mag-anchor yun ta sa ato ang ato mga pagtuo diha sa Ginoo mga kaigsuunan. So siguro magmaayo siguro atong i-greet ang mga atong mga kaila to mga friends na naga-celebrar silang birthday. And by the way, katong dili na mo matawag na naga-celebrar o naamo, nagapaminaw mo, pwede ninyo i-greet din ha ang inyohang mga loved ones, family, and relatives and friends. Okay, for today, wala akong birthday celebrant for today na mag-greet. But belated happy birthday sa kay Christy Tangconchan at ang friend na nag just celebrated her 50th birthday. Si Lilette Chien, belated happy birthday din. And si Luchi Villarreal, si Billy Estrada.
3: Yeah, itong Coban din is sa studio.
2: Oh, belated happy birthday to you. And advance happy birthday sa kay at Manay Merlin Cocamas. Kay Jed Molinos, ato ang bata.
3: Maghapit na, next week na.
2: Hapit na, og appeal na, appeal. Kauban na sila parehong birthday nila ni Casey Galicia. Advance happy birthday sa imuha. And also sa kay Brother Ted Santos, advance happy birthday. Sa kay Tatay Billy Molinos. Ayun, hapit ng birthday
3: next
2: ni Tatay.
3: Next Saturday.
2: 101 na siya. Wow, thank God for that. That's really a bonus. And of course, si Judge Lee Torres.
3: So, daghan,
2: advance happy birthday sa inyo.
3: Daghan ang atong parinti. Oh, mga mahal sa kinabuhi nga mag-birthday.
2: Yeah. Maulad yun, maayo kong makadungog punta sa ito mga listeners and then natin mga greetings and atong ibasahon ka ng mga greetings.
3: Tinood. So just ipadala lang,
2: yes.
3: Sulat lang din sa ito ang chat box, no? Kaya atong basahon ka na ang inyong mga greetings. Labi na good if this is your first time to watch and to listen o pagsunod sa itong FB, palihog isulat. And by the way, I'd like to encourage you to visit our FB page, no, Just Thai Family Life Philippines, or sa to ang website as well, no?
2: Yes.
3: www.familylifefield.ph
2: ph.com.
3: So,
2: yes.
3: Dito makita ninyo ang nagkalain-lain programa sa Family Life. By the way, Family Life is a ministry under the Ministry of Campus Crusade for Christ, or now named CRU.
2: So, ayaw ninyo kaligtaan ha sa pag-visit sa ato ang website o sa FB page. And by the way, we are offering itong mga seminars na para sa couples. Mm-hmm. We have the I Still Do seminar and also Art of Marriage. We have the Vertical Marriage Weekend to Remember. And uban pang mga seminars, no? Natay parenting seminars as well. And ang pinaka-latest natin yung P4s.
3: Mm-hmm.
2: And of course, we have these home builders. And by the way, yung mga I Still Do, mas maayo unta kung maka, like, yeah, we would appreciate talaga, like, if you are thinking of having it in your church, mas maayo po na you can keep in touch with us. And may umaabot po tayong seminar actually sa Malaysia, no? So by July, so that's about I Still Do. And by the way, nasulti na ko ganihan na naabot tayo other na mga ministries, and especially kining atong regular na weekly meetings with the home builders group. So we have the home builders groups. Kanisya grupo sa mga couples and we are meeting regularly every week para makatabang gayod sa pagpalambo sa atong mga relationship with each other as husband and wife. And of course, appeal na din na itong relasyon, paglambo sa itong relasyon sa Ginoo. So, ang aming encouragement, why don't you give it a try? And by the way, if you are also thinking of having a ministry among the couples, kani pwede yun ninyo kini siya magamit kaning home builders. We have home builders materials and we have also home builders facilitators training. So makatabang yun sa inyo. Kana mga kahigalaan, we hope that inyo ha kanang ginahuna-huna po na i-consider ninyo din ha. Sa inyo hang mga development, paano kayo magkaroon ng marriage development ninyo. And by the way, okay, ang ato ang date di ay, don't forget to have a date with your spouse, no, mga magtiayon din ha this weekend kung nakalimutan ninyo or na, siguro mo na murag daghan yun kayo yung schedule this past days. So this weekend mas maayo if you can be intentional in doing that. And at the same time, ang inyohang time po with your family members.
3: Okay, and here's our first song, Satul Tanan.

0: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posible nga aftershocks. Indi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Kumusta ka na? May problema ba?
2: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
1: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: N62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo.
2: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Ayon sa pag-aaral, ang kasaysayan ng karinderiya sa Pilipinas ay maaring mauugnay sa pagdating ng mga sepoy, mga sundalong India na kasama ng mga Briton noong pananakop sa Maynila noong 1762 hanggang 1764. May ilang sepoy o mga sundalong India na nanirahan sa mga lugar gaya ng Kainta at Taytay. At sila naman ang nagtayo ng tindahan ng pagkain na may curry o curry na tinawag na karihan. Ito po ang kasaysayan ng karihan. At sa paglipas ng panahon, ang katawagang ito ay naging karinderya. Sa kasalukuyan, nananatiling simbolo ang karinderya ng mga pagiging masinop at malikhain sa pagsasama-sama ng mga putahing Pilipino. Speaking of karinderya, ang atin pong makakausap ngayon ay mula sa isang organisasyon sa Pilipinas at ang purpose nila ay tumulong sa mga nagugutom. Nagugutom ka na ba? Sakto ang pag-tune in mo ngayong araw na to sa programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama po natin ngayong araw si Mr. Bienvenido Benji Abad Jr. o kilala bilang karinderya ni Mang Urot.
1: Good morning po. Thank you for having me, Ma'am Jo.
0: Magandang araw po, sir. Ano masasabi niyo doon sa history ng karinderya?
1: Ayan, nag-research din ako, so alam ko kaya nga parang karinderya because sa curry.
0: Mm-mm.
1: Kaya karinderya. So nalaman ko rin yan, kaka-research sa Google.
0: Mm-hmm.
1: Na mga Indian ang unang nagtayo ng karinderya.
0: Sila pala,
1: no? Yes.
0: Ang mga unang nagkarinderya dito sa Pilipinas. Alam niyo po, batay sa huling datos ng Social Weather Stations, nasa 23.2% ng mga pamilyang Pilipino ang nakakaranas ng gutom o involuntary hunger. At sa latest update ay March 24 hanggang March 31. Yan po ang detail. Ano? At ilang lugar sa Pilipinas naman, may mas mataas na percentage, 28%. Sa Luzon, 22.4% sa Metro Manila at 22% sa Mindanao at iba pa. At ito po ang misyon ng karinderya ni Mang Urot. Bawasan ang gutom sa Pilipinas. At Mang Urot, mag-start tayo sa ang layo ng pangalan mo. Bienvenido,
1: yes, yes,
0: Benji.
1: Yes.
0: Parang wala doon yung clue ng Urot.
1: Gusto niyong malaman,
0: yes,
1: kung ba't Mang Urot? Kasi nung natayo ko na yung soup kitchen, nag-iisip ako ng pangalan ng soup kitchen. Eh at that point, meron akong account sa Facebook. Ang pangalan ko lang doon, Mang Urot. So
0: Napagaling yung Mang Urot.
1: Mang Urot kasi means to annoy. Kasi puro patama lang yung quotes ko doon. So ang nangyari,
0: parang nangungurot ka, ganon.
1: Parang inaanoy ko yung mayayaman. Kung merong hindi mayaman, kayang gawin to. Di mas lalo ng maraming matutulungan kung gagawin din nila.
0: Ang atin pong bisita ay nag-aral sa University of Santo Tomas. Ang course niya ay Bachelor of Commerce noong 1991. Siya po ang founder ng kusina ni Mang Urot. Nagsimula po ito kailan?
1: May 5, 2012.
0: Ah, okay. As a soup kitchen talaga?
1: Yes, yes. Yun talaga ang goal is pakainin yung nagugutom at least dun sa community namin.
0: Mm-mm. Paanong hugot mo dito, Sir Benji?
1: I was walking along Quezon mga late April. Ano? Pagtapat ko sa isang restaurant na nagtitinda ng fried chicken, nakakita akong dalawang bata kumakain ng manok. Katabi nila yung basurahan and madungis sila. Eh. So the assumption or the presumption was pinulot nila yung kinakain nila galing sa basurahan. Parang nakurutan yung nagalit yung konsensya ko. Parang ba't kailangan kumain ng galing sa basurahan yung kapwa-tao ko? That triggered me to think anong pwede kong gawin para at least sa community ko, wala nang mga bata o wala nang mga tao na kakain ng mga pinulot nila sa basurahan.
0: Mm. Saan yung community mo?
1: Sa West Triangle po.
0: Ah, doon marami talaga doon.
1: Doon sa West Triangle, wala. Mayayaman sila eh. Pero yung paligid.
0: Sa paligid.
1: No? Marami mga bata, marami mga scavengers, marami mga homeless na naghahanap ng pagkain. So I decided na simulan yung soup kitchen.
0: Mm-mm. Nagkapwesto ka sa West Triangle?
1: Yung una namin sa harap ng Bank of Commerce, eh, sa Mi Examiner and Quezon Ave Streets, ano, doon sa corner, doon sa parking lot, doon nagsimula. Siguro mga 4, 5, or 6 years doon nagsimula. Ngayon kasi pinasok ko na doon sa bahay. No? Doon na sa driveway namin, meron akong long table, folding tables. doon na kumakain yung mga homeless. We treat them as family na.
0: Itong nagsimula ka ng 2012, did you see it coming na after several years, magiging buhay pa rin ang karinderya ni Mang Urot?
1: Alam ko buhay pa, pero hindi ko alam na lalaki. Kasi when I saw those two kids na namulot ng pagkain sa basurahan, I made a vow to God to feed the hungry until the day I die. Hindi ko naman alam na ganito, lalaki, makikilala, dadami volunteers, dadami tumutulong. Siguro by the grace of God na. No, kasi since the start, we never solicited to survive for 14 years without soliciting. Right now, we're preparing about 3,000 to 4,000 meals every month.
0: Wow. So every day, mga ilan ang kumakain sa karinder yan?
1: Kasi ang schedule is Saturday, Sundays dun sa amin. Mm-hmm. No? So Saturday, Sunday sa Quezon City, mga 60 to 70 persons.
0: Like umaga, tanghali, gabi.
1: Hindi, gabi lang.
0: Gabi lang.
1: Tapos pumupunta kami ng Manila, mm-hmm. 300 to 350 yon Saturdays and Sundays.
0: Mm-hmm. Thursdays, so hindi lang sa Quezon City.
1: Yes, Thursdays nagpupunta din kami. Tsaka yung bahay namin, pag walang schedule, bukas yun, 24/7, anyone can knock on our door, gusto nilang kumain, we prepare food for them.
0: Grabe mga kaagapay. Parang napapahiya naman ako kasi ako ay nanay, naghahanda ako ng pagkain ng tatlong tao, dalawang anak at syempre yung aking asawa. Pero may time sa parang nakakapagod, pero ito, hello, 3,000.
1: Ma'am, ma'am, ang problema kasi natin, no, nagiging minsan madamot yung Pilipino because of the family. No, lahat para sa pamilya ko, I want to secure their future and everything. Ang tinuro ko sa asawa ko, let's treat other people, lalo na yung mahirap, as members of our family. Mm-hmm. So hindi tayo nagiging madamot, hindi tayo naiinis kahit tumutulong tayo. So mabuti naman na nainunawaan ng asawa ko, and that's why medyo smooth yung pagtulong namin sa mahihirap, because we treat them as family.
0: Mahalaga na naiintindihan ng asawa yung ginagawa ng bawat ng isa, no, ng kanyang partner, kasi maaaring ito yung mapagsimula ng hindi pagkakaunawaan.
1: Ang principle ko pa kasi po kasi dyan, Ma'am Jo, kung hindi siya magiging supportive sa tamang gagawin, with due respect, papalitan ko siya. Kasi sa akin, a spouse should be supportive kung tama.
0: Pero
1: ang
0: mabuti
1: gagawin,
0: na lang, hindi naman ganun ang nangyari.
1: By the grace of God. By the grace of God. Nagkaroon siya ng spirit of compassion.
0: Mm-mm. Balikan natin yung 2012. So medyo nasa maliit kayo na area, dyan sa may West Triangle. Sino nagluluto?
1: Nung simula, ako. Ako yung anak ko.
0: Magaling ka magluto?
1: Hindi, natuto na ako.
0: Talaga.
1: I have to do it para makakain yung mga tao. Isang anak ako, medyo spoiled ako, wala akong alam. Pero nung sinimulan ko yung soup kitchen, dahil hindi pa supportive masyado yung wife ko, yung anak ko lang ang kasama ko, ako nagluluto. Ako
0: ano mga niluluto mo noon?
1: Nung simula, noodles lang kasi wala pang funds. Tapos bibili ako ng kalahating sakong tahong. Mm-hmm. Sa may breakwater. Mm-hmm. 2 hours kung tinatanggalan ng lumot yun. Ganun katsagayan. I was dedicated because I made the pledge to God. So walang dahilan para manimangot, para magreklamo. So I just did it.
0: So ito yung panggabi na...
1: Oh, minsan alas dos pa lang, nag-prepare na ako
0: Oo, kasi... Ang dami mong papakainin sa gabi.
1: Nung una, 60, 70.
0: Ang dami na rin yun. Parang lagi kang may birthday, ganun. Parang lagi kang may okasyon, di ba?
1: Yes po.
0: Mm-mm. At tumagal siya ng napakahabang panahon. Ano yung sikreto nun?
1: Ang ano ko kasi is God will provide. Siguro it's faith by the grace of God. Kasi hindi naman tatagal ng 14 years to na hindi nagsosolicit kung walang kamay ng Diyos dito, no?
0: Mm-hmm.
1: So siguro 'yon, God has blessed the action, the organization.
0: Mm-hmm. Sir Benji, tell us more about yourself. Ano ang iyong background? Siyempre iniisip na ng mga tao, gaano ba to kayaman si Sir Benji para makayanan niya na 14 years ay nag-offer siya ng free soup kitchen sa community. Noong ikaw ay bata-bata pa, or let's go back 14, 15 years ago, ano ang main job po ninyo?
1: Gawin na nating 40 years ago.
0: No? Okay, sige. So, sige na, balikan natin.
1: So, 40 ito, years no, 40 years ago, I was a struggling teenager, no. Makulay yung buhay ko, lahat ng bisyo meron ako. I did drugs, I went into rehab. And then eventually, nung nakarecover na ako, ayan, nagsimula na na maging maayos sa pamilya. And then eventually, nasimulan ko na yung soup kitchen. So,
0: sandali lang po. Ah. Hindi ko papakawalan yung na-rehab kayo.
1: Yes.
0: Nakatulong po yung rehab.
1: Siguro, no? Kasi natanggal ako dun sa, ano, eh, no? Na, sa bisyo na yon. Pero usually, maliit ang success rate ng rehabilitation.
0: Actually,
1: eh.
0: So, I was about to ask that.
1: By the grace of God, sa 50 na-rehab sa amin, siguro 2 or 3 lang ang clean pa rin ngayon. So, siguro by the grace of God. Ang tingin ko kasi, dinaan niya ako dun para pag may soup kitchen na ako, hindi ako na intimidate dun sa mga addicts, sa mga lasing. So I can deal with these people, no.
0: Mm-hmm.
1: Kaya salamat din sa Diyos na dinaan niya ako doon.
0: Mm-hmm. So mula doon naging maayos yung buhay ni Sir Benji.
1: Of course, nung wala na yung bisyo, mas maayos ng konti. And then eventually nga ayan nabigay yung pagkakataon na mag-serve sa mga mahihirap. So I embraced it, no.
0: Mm-hmm.
1: Grateful ako sa Diyos na kahit ganun na nangyari sa akin, nandiyan pa rin yung family ko, nandiyan pa rin yung pagkakataon ko na magsilbi sa kanya.
0: Mm-hmm. Ano yung naging trabaho, negosyo ninyo mag-asawa na nakapag-sustain sa soup kitchen?
1: Nung una, no, negosyante yung parents ko, pero nung nag-soup kitchen ako, hindi na ako nagninegosyo, eh. Nagtatrabaho lang ako sa call center. No, pero by the grace of God, susupport yan, unang-una yung anak ko, isang flight attendant, saka ano, engineer. No? Tapos may apartment kami, 3 doors. Pero kulang eh. Kaya lang, nagkaroon ng mga volunteers.
0: Mm.
1: And ang puhunan ko talaga dito, parang mabigat man yung silya ko, yung integrity. No?
0: Mm.
1: Nagtiwala sila na yung mga binibigay nila mapupunta dun sa dapat pagbigyan. So for 14 years, I have lots of donors, lots of volunteers, pero wala silang obligation to do it monthly, to do it weekly. Most of the time, if they see the need, nagbibigay sila.
0: Okay. Sabi nyo, itong soup kitchen, hindi kayo nagsosolicit?
1: Yes, hindi po.
0: So, paano po tumutulong sa inyo ang ating mga kababayan?
1: Ang ginagawa ko, nagpo-post ako ng activities before the funding. Eh, no? Kasi ang nakita ko, pag nauna yung funding, baka magkaroon ng corruption kasi may pera na eh.
0: Mm.
1: So, pag nakita nila, may activities, yun, nagsusupport sila. And meron naman akong volunteer donor base na mga 10-8 years ko nang kasama.
0: Mm-hmm.
1: So, they're more than willing to bankroll whatever the activities ng karinderya ni Mang Urotar.
0: Mm. So ngayon, hindi na kayo nagluluto?
1: Bihira, no? Bawa kagaya, baka bukas walang volunteers eh. Or baka mamaya, baka mag-decide ako magpakain mamaya, walang volunteers. Ako yon, hindi ko na pinapakita sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung Saturdays and Sundays, merong volunteers because I volunteer house tied up with us.
0: Mm-hmm.
1: So pag naghahanap ng volunteer opportunities yung mga tao, kahit galing sa abroad, nakikita sa I volunteer, nagbo-volunteer sa amin.
0: Actually, maganda siyang awareness, maganda siyang exposure sa mga bata. Ano? Meron bang kayong na-experience sa mga bata nag-volunteer, na sila yung naghiwa ng sibuyas, repolyo, nagsangag?
1: Yes, I encourage that para mawala yung feeling of entitlement.
0: Mm.
1: Tsaka nagkakaroon sila ng gratitude, no? Na mas masarap pala yung buhay nila sa mga taong to. Mm. And besides that, nagiging community, no? Nawawala yung kanilang maling akala na itong mga taong ito, masasama, madudumi, yung negative thinking na ang mahihirap, negative. Malaking bagay na nakikita ko na nagkakasalamuha sila.
0: Mm.
1: Na they feel that they are family.
0: Mm-mm. Sabi mo nga, the Lord has led you na ma-experience yung rehabilitation para hindi ka magkaroon ng, o para mas maintindihan mo, maka-empathize ka doon sa mga addict, no? Mga problema ng lipunan. Was there a time na nagkaroon kayo ng problema sa soup kitchen? Like nanakawan, nasnatchan, may masamang intention, kumain na nga?
1: Doon sa activity, wala. Pero minsan kasi pinagtitiwalaan ko sa bahay na medyo tumutulong. Yun, meron, maliliit na bagay. Buti na lang, ako na lang yung nakukuhanan nila. No?
0: Gaya ng?
1: Sabaw, cellphone, no, naiwan ko
0: yung
1: wallet.
0: O, di naman maliit na bagay yung cellphone.
1: Hindi, yung cellphone ko kasi mga 23,000 lang, 4,000 lang eh. Ready naman kasi ako na mangyari yun.
0: Malaking bagay din, no? Yung 3,000.
1: Ayan. Pero dun sa activities, halos zero. God has provided a peaceful environment na for 14 years, walang gulo, walang sumakitansyan, walang nag-aaway. Ganun sa soup kitchen.
0: Dumaan ang pandemic. Kamusta kayo nun?
1: Ayan. paligay ko, no? Hindi ko alam kung tama ako. Nung pandemic, karindirinimang urot lang ang hindi tumigil eh. We did not stop, no? From preparing foods, ang ginawa ko, from preparing yung luto, no? Ang ginawa ko, survival packs. No, isang loaf ng bread, dalawang sardinas, tapos juice. For every 3 days, umiikot ako, mga 300 to 400 packs. Umiikot ako ng Metro Manila. We did that during the pandemic.
0: So, hindi ka muna nagluluto?
1: Hindi pwede. Kasi hindi pwedeng magpapunta sa bahay. Hindi pwedeng magkaroon ng sama-samang tao. Mm-hmm. So, sila, nakakalat.
0: Ikaw
1: kami
0: ang
1: umiikot.
0: Nag-adjust.
1: Yes, yes. Yes. Kasi nga sabi ko, mga tumigil yung ibang religious organizations, baka daw sila mahawa, baka daw sila mamatay. Eh sabi ko, kung kailan kayo tayo kailangan ng tao. And besides, di ba, religious kayo, gusto nyo makita si Lord eh. Kung hindi kayo mamamatay, eh di hindi nyo makikita. So, just in jest, pero nakakalungkot, no? Na I think napakakonte ng tunay na umagapay doon sa mga tao during the pandemic.
0: Nahawa ba kayo? Was there a time na nagkaroon kayo ng COVID because of that?
1: After na, nung ano na, ano yun, Omicron na. Pero nung
0: kasagsagan.
1: Wala, by the grace of God. And wala ring homeless, ano? Siguro na develop din yung immunity ko dahil lagi ko silang kasama. So it's by the grace of God.
0: Mm-hmm. Pinrotektahan din kayo ng Panginoon.
1: And ano, no, to point out, no, I risk the health of my family, the lives of my loved ones, kasi umuwi ako eh. Doon ako sa baba, hindi ako umaakyat.
0: Kahit na,
1: nandoon
0: ka pa rin sa vicinity.
1: Yes,
0: eh.
1: Yes, yes.
0: Mm-mm. Ano yung pinakamahirap na stage sa inyo sa pandemic?
1: Parang wala eh. Kasi sa akin, if one wholeheartedly wants to serve the Lord, walang mahirap eh. Kagaya nga na sinasabi ko sa wife ko, no, ba't tayo magre-reklamo? Si Kristo nga, walang kasalanan, pinako sa krus, hindi yan nagre-reklamo. So sa buhay ko kasi, no place na magreklamo or magkaroon ng resentment. Basta focus lang dun sa gagawin para sa kapwa. Nandun lang ako.
0: Mm. Pero was there a time na naisip mo na baka kailangan na mag-close down ng karinderya?
1: Paano ko gagawin yun? I made a pledge to God nung nakakita ako ng kumakain ng galing sa basurahan. And side ano, no, side story, no, pag walang ano, walang funds, we even pawn our wedding rings, no. Kasi mas importante yung dyan nung tao kesa sa doon sa wedding ring namin. Sabi ko nga sa wife ko, pag wala na ba tayong wedding ring, di na ba tayo mag-asawa? So, natawa na lang siya. And then, she supported me and I'm grateful.
0: Nabalik ba yung wedding ring?
1: Ngayon, nakasanla pa. Nakasanla pa siya. And I'm grateful for my wife. Hello, Jeanette. Love you.
0: Ayan. At for sure, grateful din naman siya sa inyo and yung buong family ninyo, lalo na yung mga anak na very selfless, si Sir Benji.
1: Sabi nga, a good wife is a gift from the Lord. So, I'm very grateful to God as well.
0: Mm-mm. Yung mga anak po ninyo na mana, yung inyong vision na magpakain ng marami.
1: Ang co-founder ko, yung bunso ko, she was 9 nung nagsimula ako, ngayon 23 na siya. Mm-hmm. Pero hindi ko pa rin masasabi yan hanggat buhay pa ako eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi baka naman sumusunod lang sila because natatakot sila or kailangan nilang sumunod. But I hope and pray.
0: Pero siguro at 23, hindi na gano'n na natatakot para sumunod. May sariling isip na yun.
1: Oh, pero sana kahit wala na ako, they continue to serve the community. Kasi nga sabi ko, I'd rather have kind children than successful ones.
0: And sa palagay po ninyo, bakit hindi nawawala ang kagutuman dito sa atin, sa Pilipinas?
1: Pwede bang sabihin yun? Kasi kukonti ang nakikinabang eh. Tsaka yung makapangyarihan, yung mayayaman, parang wala akong makita ang tunay na pagmamahal nila sa mahihirap. No? Parang concentrated lang ang wealth dito sa mga tao na hindi ko alam kung nandun pa ba yung konsensya, nandun pa ba yung pag-ibig sa kapwa na nambubuhay tayo ng marangya, tapos nakikita natin, kahit sa TV, yung pagpag, di ba? Yung mga bata, walang matulugan. Eh, lahat ng kahirapan nandyan. And then, if I am able to help them, why am I not doing it?
0: Mm. At ito ay hamon rin ninyo sa ating mga kababae.
1: Well, kailangan naman hamonin nila yung sarili nila. No? Again, no? May konsensya pa ba tayo? Nakikita natin kababayan natin, walang matulugan, walang maliguan, walang makain, kumukuha ng pagkain sa basurahan. And then, how in good conscience can we live in abundance without helping them?
0: Marami pong nagsasabi rin naman na bakit hindi mo nalang bigyan ng trabaho? Bakit pinapakain mo pa?
1: Ayan, pagka kasi inisip ko yun, baka hindi ko na sila tulungan.
0: Mm.
1: I see this as an opportunity to do good. No? Kasi kung lahat maayos, wala na ring mahirap, wala na akong matutulungan. Kasi sa akin, ang immediate need nila, food, pakainin natin. Kasi paano mo tuturuan kung gutom pa?
0: Tama.
1: So sa akin, pakainin ko na, kung sino man yung gustong magturo, ito pinakain ko na, kayo na magturo. Basta akong magpapakain.
0: Ano, kumusta po yung mga pagkain sa karinderya ni Mang Urot?
1: Baka maging mayabang, ano? Pero ano, pwede nyo naman tingnan yung history namin. Ano? Ang staple food namin usually is fritada and adobo.
0: Wow. Parang gusto ko pumunta.
1: And ayan, you go sa June 7 kung gusto nyong kuhanan, no? During special occasions, no? We serve them lechon.
0: Lechon?
1: We serve them sugpo.
0: Parang hindi we, naman soup kitchen to, parang piyesta.
1: We serve them crab.
0: Wow.
1: Because itong mahihirap, hindi ito dapat maging basurahan. Na bibigyan ko ng mga damit na butas na, wala pang garter, pakakainin ko ng lugaw, tatlong oras hinahanap yung manok, hindi makita. We treat them as family.
0: Mm-hmm.
1: We want them to feel that they have the dignity. And gusto kong makita ng mga tao, if you want to serve, you serve all out.
0: Mm-hmm.
1: You serve with love. No? Hindi lang compassion, kundi yung love and you treat them equally. Pagkakataon lang na mahirap sila eh.
0: Mm.
1: Pero dapat kung ano man yung nararamdaman natin, ano yung gusto natin, ganun din sa kanila. And nga pala, no, yung mga beneficiary, nag-retreat kami sa Baguio, nagdala ako ng 14, and nagdala ako ng 7 homeless sa Boracay last year.
0: Wow.
1: Mga elderly, para ma-experience naman nila yung flight bago sila mamatay, ganun.
0: And napakaganda po ng inyong advocacy. And bakit nyo ginagawa ito above all? Yes, nasabi nyo, oh, this is your promise to God. Pero going back to who you are, paano ka pinalaki ng iyong magulang? Sino ba si Benji nung bata pa siya?
1: Parents ko matulungin. Pero most of the time, kung hindi sa kamag-anak, sa church lang. No, sabi ko nga, bago ko tulungan yung simbahan, tulungan ko muna yung mahihirap. Pero bottom line siguro, I hate to see injustice. Every time I see injustice, parang nag-aalma yung aking konsensya. And I believe hunger is injustice.
0: Pag kumakain ba, may kailangan ID?
1: Wala. Basta gutom ka, kahit yung kapitbahay kong mayaman, gusto niyang kumain, welcome, kain ka. Kasi ang utos naman ng Diyos, feed the hungry, hindi naman feed the deserving.
0: Mm. Ano po yung normal na challenges na kinakaharap ninyo dito sa inyong soup kitchen?
1: Kasi with the complete surrender, parang wala. Pero bilang tao, no, siyempre yung financial, no, eh, yun namang mga volunteers, okay naman. Usually yung financial lang kasi I have to pawn my wedding ring, my yung jewelries, no. Kailangan kong mangutang sa mga kaibigan ko. And again, salamat sa Diyos na nagtitiwala sila. Yun lang ang challenge kasi kung meron namang resources, ang dali namang magpakain ng mga tao eh.
0: At hindi ko alam syempre kung paanong nagpapatuloy ang grace ng Panginoon, ano, sa inyong buhay. Ang alam ko lang ay hindi nauubos ang biyaya ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga tao na tumutulong sa kapwa, kagaya ni Sir Benji ng karinderya ni Mang Urot. Syempre ang perspective natin sa karinderya, may bayad, 'di ba? Kada kain mo may bayad. Paanong may mga napakain na ba kayo na nag-give back, na bumalik sa inyo, na nagpasalamat sa inyo, na through the years?
1: Kukonti. Pero hindi na namin tinitingnan yun. Basta naibsan namin o nabigay namin yung immediate need nyo ngayon, okay na kami. Kung meron mang bumabalik, salamat. Pero we do not expect that. We just expect ourselves to continue to serve them with wholeheartedly. Yun lang yung sa amin.
0: Mm-hmm. And yung wife po ninyo, tumutulong din siya sa pag-prepare ng food.
1: Sabi nga, no choice kasi baka mapalitan siya. No? Pero of course, yes, tumutulong siya. Siya yung nagluluto, siya yung nagmamanage ng kitchen sa mga volunteers.
0: Mm-hmm.
1: Parang, ewan ko, alter ego ba yun? Nakaupo na lang ako, siya na yung nagpapalakad.
0: Na-pass on mo na yung vision sa kanya.
1: Yes, and na-inspire din siya kasi nagkaroon siya ng bagong community. Parang kaibigan niya yung mga volunteers. Sometimes lumalabas sila.
0: Talaga.
1: Nagkaroon ng parang extended family. So malaking bagay yun. Nababawasan yung stress sa family.
0: Mm-mm. Again nga po, ilan yung mga natutulungan po ninyo in a week? Nag-mention po kayo ng overall numbers, tapos yung schedule ng karinderya ni Mang Urot.
1: Ang schedule namin is Thursdays, Saturdays, Sundays. No, ang provide namin na dinner packs is about 2,500 to mga 3,000 dinner packs a month.
0: Mm-hmm.
1: Ayan.
0: Dami. Tapos saan area kayo?
1: Sa Quezon City, sa West Triangle. Tapos sa Manila, sa Calau, sa post office, sa Liwasang Bonifacio. And then doon sa mga Mabini, yan, Del Pilar, yan, naiikot-ikot kami dyan.
0: Alam na nila yan, inaabangan na nila kayo.
1: Doon sa Mabini, sa ano, sa Calau and sa Plaza Loton, yes, no. Talagang alam na nila. Pero wala kaming definite schedule kasi I don't commit. Pero parang alam na nila eh, dadating kami talaga ng Thursdays, Saturdays, and Sundays. And parang ano eh, they're already members of our family.
0: Sa situation po natin na ngayon na paiba-iba yung presyo ng gas, hindi stable ang ekonomiya, kamusta po ang karinderya?
1: Ayun, battle cry, God will provide. If He has provided for us for 14 years, I believe for another 20 or 30 years, He will do that for us.
0: And sa palagay po ninyo, paanong makakatulong pa yung mga kababayan natin sa ating kapwa? Paano makakapagtulungan ang bawat isa?
1: As I have said before, no, na I am here to propagate not the organization but the action. No, instead na tutulong kayo sa akin, why not start a small karinderya ni Mang Urot or whatever you call it dun sa communities nyo, no? Na sigurado naman ako, unless sa Forbes ka nakatira eh, or dito sa Makati na mayayaman, pero kung nasa ordinary kang lugar, merong mahihirap dyan, merong mga gutom dyan. We can provide for them na magtayo tayo ng association or grupo na every Sunday or every week, magre-reach out tayo para yung mga gutom dun sa mga lugar natin, eh makatikim naman ng medyo masarap na pagkain.
0: May mga supplier po ba kayo na kinukuhanan? Kasi malalaking bulto yung inyong niluluto.
1: Wala eh. Dumadating lang yung ano, yung provisions, dumadating. Siguro ang supplier ko lang na kinukuha na regular, yung bilihan ng kutsara at saka yung bilihan ng ano, yung styrofoam. Sa Q-Mart 'yun, mura, doon ako nagpupunta. Pero yung sinasabing, "Oy, kailangan kong umorder dito." Kasi hindi ko alam kung gaano rin karami yung perang darating eh. I make it a point kasi within the week, dapat yung perang na donate maubos. Sabi nga ng wife ko, "Ba't di ka magtira para next week?" Sabi ko, "Ang trabaho ko magbigay." Hindi magtira. Kasi nakikita ko pag nagsimula akong mag-hoard ng pera, dyan magsisimula yung corruption eh. So kaya gusto ko, by the week's end, lahat ng donation for that week, nagamit na.
0: Na-remit.
1: Yes.
0: Opo. Sa budget po ninyo, magkano yung in a week na nilalaan? O magkano yung nagagasa? So let's say, sa isang linggo, magkano yung
1: Basta budget? Lumalabas, 70 to 80 pesos isang meal eh.
0: Oh.
1: So kung 2,500 to 3,000, so di mga 240,000 sa isang buwan.
0: Grabe, no? Ang laking pera niya. Pagkain pa lang to.
1: And the challenge is, you can open my bank account. Pag lumampas ng 5,000 yung laman yan, eh, nagnanakaw nga ako. No? So, yun yung challenge. I have to maintain a very low balance and I have to keep the supplies running.
0: Was there a time na nagkaroon ng major challenge itong karinderya?
1: Challenge na ano?
0: Pagsubok na para bang hindi na matutuloy ang pagpapakain sa marami.
1: Alam nyo, sabi nga, pag gusto may paraan eh. Diba? Pag ayaw may dahilan. No? So hindi naman din ako ganun kahirap. Pwede kong isanla yung kotse ng anak ko. Pwede kong ibenta yung TV ko. Pwede kong ibenta yung sofa ko. Basta ako, because it is my vow, I will do everything to continue this.
0: And ano naman po yung nakukuha po ninyo na parang gain? Na sabi nyo nga, hindi naman kayo kumikita, hindi kayo mayaman. Pero syempre, there is something na ipinapauwi sa inyo ang Panginoon.
1: Well, yung siguro yung feeling ko, may silbi pala ako. Diba? I have purpose in life. No? And hindi lang yun, yung mahal ako ng mahihirap. Kinararangal ko yun, di ba? Maraming tao, mayaman, makapangyarihan, takot sila sa mahihirap eh. Hindi nga sila makapunta sa lugar ng mahihirap eh. Ako, kinararangal ko na I am associated. And ang alam ko ha, mahal ako nitong mga taong mahihirap na pinapakain ko.
0: Baka iniisip ng iba eh, kakandidato siguro to si Mang Urot.
1: Eh di dapat, dati pa, no? Even 14 years. No? So, mahirap eh, no? Baka matuto pa akong magnakaw kung pumasok ako sa politika. Di lahat ng pinaghirapan ko na kaunting kabutihan, matatapon pa. So, never siguro. Never.
0: Kung nagbabakasyon kayo, ipinapaubayan nyo sa volunteers.
1: Yes, yes. Ang mga volunteers take over, nagte-take over. Sila na ang bahala.
0: May family time pa si Sir Benji.
1: incorporated na kasi yung soup kitchen sa family. So hindi na hinahati, this is family time, this is the soup kitchen, hindi. All of this is incorporated dun sa affairs ng family. Kasama na yon sa kilos ng pamilya, yun to support this soup kitchen.
0: Mm-mm. Ano po ang hamon ninyo sa ating mga kaagapay na very much interested na mag-volunteer para sa karinderya ni Mang Urot?
1: Kung mag-volunteer kayo, punta kayo sa amin. No? You can go to Google, hanapin yung karinderya ni Mang Urot. My phone is 0995-205-4282. And our address is number 1 Dalisay Street, West Triangle, Quezon City. But better na gawin nyo sa communities nyo, no? So you can feel na talagang you are taking care of those who need help. So again, I want to propagate the action, not the organization. So I want to see, sana, no? Every barangay or every city or every district, merong mga nagtitake care doon sa mga nagugutom sa kanilang lugar.
0: Mm-mm. Bukod sa pagpapakain, ano pa yung pwede nilang gawin?
1: Ito nga, naiisip ko, no? Though hindi ako politiko, no? No? Open up your barangays, your churches, paggamit nyo yung mga CR, maglagay kayo dyan ng tutulugan nila. Kasi parang nakikita ko, no? Ang daming barangay, ang daming simbahan, they want to serve, they want to help. Pero bakit natutulog yung homeless dun sa mga pintuan nyo? Ba't hindi natin papasukin? Why not start to really treat them as family? Yun sana gawin natin.
0: Mm-mm. May plano po ba kayo na mag-evolve ang soup kitchen sa parang mini staycation or kung saan magsistay ang mga homeless for a few days and then...
1: Ginawa ko na dati yan eh. Uh-huh. Kaya lang nag-pandemic, no? Mm. So dati meron akong shelter, no?
0: Yun, shelter.
1: Pero kasi medyo mas mahirap ang shelter eh. Kasi prone to abuse, baka tumulog, doon na tumira.
0: No?
1: Siguro okay na ako doon sa pagpapakain. Doon sa shelter and everything, nandiyan ang gobyerno, nandiyan ang simbahan, no? Mahalin yung totoo yung kapwa natin. Nakikita naman natin everyday, di ba?
0: Sa palagay po rin nyo, Sir Benji, maaabot ba ng Pilipinas na wala nang magugutom sa bansa?
1: Zero gutom is malabo yun. Pero kung 2%, 5% gutom, kaya yun eh. No, kung lahat merong puso para sa kapwa, magagawa natin yun. Hindi naman kailangan maging mayaman eh. Kung hindi ko kayang magpakain ng 100, di magpakain ako ng 1, 2, 3. Eh ilang milyon tayo, no? Kung 22% lang yung nagugutom. So may 78% na kayang magbigay ng kanilang sobra para mabawasan yung mga nagugutom.
0: Mm-hmm. So yung mga tao na gustong magbigay po sa inyo, pwede mga binibigay sako-sakong bigas, ganun.
1: Pwede naman, anything, no? Kung ano yung makakatulong sa mahirap. Wag lang ano, no? With due respect sa inyo, wag lang yung mga pinaglumaan, ano? No, we treat them with dignity.
0: Ano pong pinaglumaan?
1: Mga old clothes, di ba? Ah. Mga lumang shorts, butas na, wala pang garter.
0: Minsan, pero kung pinaglumaan na maayos naman po, I mean, tinagliitan.
1: Ganito yung masasabi ko sa inyo, if you are able to buy those things, di ba, kaya nyo rin namang bumili ng, kung bumili tayo ng isang mamahali na 1,000 na damit, ang halaga. Yung 1,000, pag dinila mo sa divisoria, 20 pesos ang t-shirt, bago pa. Alagaan natin yung dignidad ng mahihirap. Huwag po natin silang gawing basurahan.
0: Ang ganda po ng hamon ni Sir Benji. Ano? Siya po ang ating kausap ngayon, founder ng karinderya ni Mang Urot, si Mr. Bienvenido Abad Jr. na huwag po natin or let us treat yung mga kababayan natin na maralita na mayroong dignity. At unang challenge po doon ay yung pagbabahagi ng pagkain para sa kanila, no? And hindi po biro na ikaw ay magpakain sa napakaraming tao sa loob ng napakaraming taon for 14 years. At sabi nga ni Sir Benji, hindi niya nakita yung sarili niya. Niya na-envision that this soup kitchen will last for over 14 years and wala na siyang planong tumigil.
1: Wala na, wala na. Vow ko sa Diyos to. So sabi ko, Lord, I will feed the hungry until the day I die.
0: Parang dito po sa FEBC, kami naman ang aming ministry is until all have heard. Ang lahat ay makapakinig ng mensahe ng Panginoon. And ano yung pangarap mo para sa mga bagong generation ng mga kabataan?
1: Labanan natin yung materialism, no? At saka yung pagiging selfish, no? Character is not defined by what we own, but by what we sacrifice for mga kapwa-tao natin. So, sana, no? Mawala sa bagong generation yung feeling na they are defined by what they own.
0: Pakipaliwanag nyo nga po yun.
1: Kasi nagiging madamo tayo pag gusto natin, ma-define tayo na meron tayong maraming gamit, magagandang gamit, mahal na gamit. Kung marunong tayong makontento sa simple, maraming ma-free tayong resources para magamit natin sa pagtulong sa mahihirap.
0: Mm-hmm. Nagkaroon na po ba kayo ng mga bashers sa Facebook?
1: Siyempre meron. Mm-hmm. Marami. Kasi of course, parang mahirap paniwalaan na may ganyang tao. Pero that's just noise sa gilid. Naka-focus lang ako. Sige, basta gagawin ko to. Mag-bash kayo ng mag-bash hanggang gusto nyo. Paminsan-minsan, papatulang ko kayo. Di ba? Pero ang focus ko is to feed the hungry until the day I die.
0: Ang galing, mahalaga na merong focus, determinasyon na gagawin ang isang bagay kahit gano'n ito kahirap. Grabe yung commitment.
1: Tsaka may ituturo ako sa inyo, no? Marami sa atin, ito Christian Broadcasting, hinahanap natin ang Diyos, di ba? So nandito ang Diyos. Ano sabi niya? Whatsoever you do to the least of your brethren, that's what you do to me. Kaya po ganun ako ka-focus sa pagsisilbi sa mahihirap, nakikita ko ang Panginoon sa kanila.
0: At nakikita nila ang Panginoon sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapakain mo. Kasi yung Mang Urot, yung karinderya ni Mang Urot, brings physical comfort. Hindi naman sabi mo nga kanina, hindi mararamdaman ng isang tao ang isang bagay na gusto mong i-absorb niya. For example, di matututo ang isang tao kung gutom siya.
1: And of course, no, minsan naririnig mo sa kanila pag inabutan mo, salamat sa Diyos. Yeah. No, so God is praised. Mm-mm. And we are blessed because sabi nga, di ba, the Lord hears the cries of the poor. Mm-mm. Sasabihin ng mahirap sa amin, pag-abot namin, God bless you. Mm-mm. That's more than all the riches in the world. No? Mm-mm. The poor people blessing us. Mm-mm. And God hearing it. Siguro yun yung satisfaction din namin.
0: Mm-mm. Na ibinabalik rin sa inyo yung pasasalamat.
1: Yes, pero of course, kaya kami nakakapagbigay kasi kami yung unang binigyan. Mm-hmm. So we do this in humility, no, in service and in total surrender to God.
0: Mm-hmm. Nabanggit niyo po yung humility, yung talagang kababaan ng loob. Kasi hindi lang determinasyon, hindi lang focus, grit yung kailangan dito. Kailangan din na humble ka.
1: Of course, ganito yun eh. Pag nagluluto ka para sa mahirap, pinaghuhugas mo ng pinggan yan, hinahanap mo ng pondo para makakain, that is humility.
0: Yes. Mm-mm. And harinawa, mga kaagapay, ito yung maging goal ng marami po sa atin, ng mga ka-Pilipino ngayon na nasa, sabagay, lagi naman tayong nasa krisis, pero ngayon kasi mas heightened yung thesis. Yung hamon sa atin ng karinderya ni Mang Urot na wag lamang tayong tumingin paloob, tumingin din tayo papalabas. And panalangin po ninyo naman para sa mga nasa posisyon sa gobyerno?
1: Una muna, ang tunay na krisis ay kadamutan eh, no? Pero yung greed, yung nasa gobyerno, yung nasa positions of power, matuto lang tayong makontento. Hindi natin sinasabing wag tayong magpayaman, pero makontento tayo, makita naman natin yung mga taong wala nang makain, wala nang pampagamot, wala nang pampalibing, wala nang matulugan. Para naman, kaya natin harapin yung sarili natin sa salamin at sabihin, tutunay ako nagsisilbi sa kapwa.
0: Mm-mm. So maraming mga nangungutang po sa inyo?
1: Mas marami akong inutangan dahil mas marami akong pinapakain. Pero meron din. So ano ang ginagawa ko pag mas kailangan niya, kung hindi ko naman kailangan, dun ko na muna ibibigay. Mm-hmm. And then bahala na si Lord ulit mag-replenish. Parang cycle lang, parang ako lang yung tagahawak ng yaman eh. Pag merong may kailangan, bigay. Mm-hmm. Pag may magbibigay sa loob, parang ganun lang.
0: Mm-hmm. Words of encouragement po ninyo sa mga kababayan natin na kagaya nyo, walang planong tumigil sa pagtulong.
1: Encouragement comes from the Bible, di ba? Trust God lang eh. Di ba? Minsan kaya tayo natatakot tumulong, hindi naman dahil madamo tayo, kundi dahil we don't really trust God. No? If we trust God, everything will fall in place. Pababayaan ba ng Diyos yung isang tao na ginagawa yung will niya? So let's start trusting God instead of trusting things, instead of trusting wealth, instead of trusting people.
0: Maganda po na pinunto po ni Sir Benji Abad ng founder ng Karinderya ni Mang Urot na tayo po ay laging umasa sa kakayahan ng Panginoon. And we are all just stewards of the resources of the Lord. And lagi yung wisdom na tayo ay magbigay because the more we give, the more we will receive. Tama po ba yun sa buhay ni Sir Benji?
1: Baligtad ako eh. Tayo yung magbigay kasi tayo yung unang binigyan, kung wala naman tayong sobra, hindi tayo makakapagbigay. And I believe there is always a person poorer than us. So walang dahilan para hindi tayo tumulong sa mas nagigipit sa atin.
0: Mm-mm. Sir Benji, panghuling katanungan, paano nga po ba maging isang ehemplo?
1: Hindi ko alam eh, pero ang sinasabi ko nga, di ba, sa mga post ko eh, conscience above all, di ba? Sundin lang natin yung konsensya natin. Inukit naman ng Diyos yung kanyang alituntunin tsaka mga batas sa puso natin. We just have to search our heart, our conscience, and then obey it. Diba? Lagi nga sinasabi, diba, pag nagiging madamo tayo, may konsensya ka pa ba? Hanapin natin yung konsensya natin at sundin natin. Ganun lang po kasimple yun.
0: Mm-hmm. At nawa, ano, itong program po na ito na ehemplo ay nagtataguyod ng mga kababayan natin, ng mga Pilipino na maaari nating tularan, lalo na sa kanilang mga katangian na tumutulong din naman sa ating mga kababayan. Paano maging isang maunlad na Pilipinas? Kasi no man is an island, tama po, di ba? And dapat ay tayo ay magtulungan, imbis na magsiraan, imbis na batuhin ang kapwa, ay bakit hindi natin tulungang iangat ang bawat isa sa atin. And Sir Benji, meron na po bang bumalik sa inyo na napakain nyo years back at ngayon ay medyo nagbago yung kanyang buhay?
1: Konti lang, siguro mga 2 or 3% lang. Eh. Nagkaroon na ng trabaho, meron naman na meron na yatang nakapag-abroad ulit, no? Mm-hmm. Pero maliit na percentage kasi parang sanay na sila sa ganyang buhay eh. Mm-hmm. No, parang mas gusto nila na nasa kalye sila. But we don't take that into account. Basta kami, may kailangan ka na sa amin, mm-hmm, bigay namin sa iyo.
0: Mm-hmm. At kung ikaw naman ay natulungan, no, ng karinderya ni Mang Urot, mano ba namang bumalik at magpasalamat, no, tapikin sa balikat si Sir Benji and tell him that he is doing a great job. Mm-hmm.

0: Bago po tayo magtapos, syempre, pabatiin natin si Sir Benji.
1: Okay, hello dun sa wife ko, si Jeanette. Sa mga anak ko, Bianjino, si Bridget and Bianca, sa son-in-law ko, Mike Benaventura, sa daughter-in-law ko, Je, sa mga apo ko, si Lexi, si Chrisla, and si Bianjino the fourth, si Vin. And then sa incoming kong apo, si Art Rafael. And of course, sa mga volunteers ko and donors, maraming salamat sa inyo, pati na rin doon sa beneficiaries, no? Kung wala kayo, wala kaming pagsisilbihan. God bless you all, Dakila, si Batala.
0: Maraming salamat po, Sir Benji. May kilala ka ba ang isang ehemplo? Kung meron po, ibahagi niyo po sa amin ang kanyang kwento. At ang ehemplo po, nagtatanghal ng mga karanasan at syempre ng mga Pilipino na exemplary sa kani-kanilang mga larangan. Kagaya po ng ating bisita ngayon, si Sir Bienvenido Benji Abad Jr. Salamat po sa ating production team, kay Aileen Valdez, kay Angelica Kalayag. Thank you rin kay Faith and Brian De La Cruz at kay John B. Reyes. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Nagpapaalala san man, kailanman at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka kay Bikin.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
3: Isang magandang Sabado na sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Komunidad at sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzales.
4: At ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo'y napakikinggan at napapanood din po sa atin pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa Channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV.
3: At tayo ay sinasamahan pa rin ng ating cute crew at sila ay talagang naririyan to always assist us. Sina Abside Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekinah Abalon, Shaira Gabornes, gayon din yung ating prod tech sa sina Benjo Morano, Reggie Villena, at

0: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan, subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
1: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Tabas ng batas.
3: Alright, so tayo po yung nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay Attorney Chon, ha?
4: Yes.
3: Pag-usapan natin ng isang napapanahon.
4: Napapanahon talaga.
3: Issue na naman at ngayon eh medyo magda-dive deeper tayo ng kaunti.
4: Mm-hmm.
3: Sa usapin ng impeachment.
4: Ayan.
3: Kasi last year, ano? Medyo na pag-usapan na rin at na-discuss mm-hmm. natin ano ba yung proseso na yan, ano bang impeachment. Pero ang dami na kasi nangyari after that.
4: Oo, ang bilis
3: at,
4: ano?
3: ang dami, oo. Tsaka ngayon ay meron na naman na impeachment proceeding.
4: Mm-hmm.
3: Pero i-discuss natin dyan yung mga desisyon, ano bang sinabi ng Korte Suprema. At syempre, maintindihan natin sa salita ng Diyos ang
4: tama.
3: Mga prinsipyo na sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita.
4: At alam mo, Attorney, mapapansin natin parang ngayon lamang nagkaroon ano ako rin ano from my previous experience in Congress, wala pa yung ganito na both the president and the vice president ay nasampahan ano ng gantong kaso for impeachment. Remember few months ago, 'di ba, ay meron din na nagsampa no sa ating presidente, ngayon naman kay vice president. So magandang malaman natin itong proseso, ano po, itong mga pangyayaring ito, ano ba ang basihan nito. Kasi po, marami tayong naririnig sa news, pero syempre hindi na ilalatag, Attorney, no, yung mga basics about impeachment. Kaya magandang pagkakataon ito na talaga mapag-usapan natin. Kasi siguro sabi nila, ano ba talaga yung rules of impeachment, hanggang saan ba ang power and authority ng Congress. Pwede ba daw makialam ang Supreme Court? Oo, kasi may judicial legislation daw. Ano ibig sabihin ng one-year bar? Ano naman epekto pag daw na-impeach, di ba, Attorney? Ano ba ang difference ito sa conviction naman ng in a criminal case? At pwede rin ba natanggalin ng isang impeachable official na hindi impeachment ang proseso? Yeah.
3: Parang familiar tayo. Pero yes. Ngayong episode na to, hindi natin pag-uusapan ang politika. Ibig sabihin, of course, it's a political process, pero we're not be discussing on partisan politics. Ano? Tayo ay mag-uusapan natin ang konstitusyon at yung mga desisyon ng Korte Suprema. At subukan namin ni Attorney Chon ng maibahagi sa inyo ang in the clearest possible way, no? Ano ba ito?
4: Pinakasimple.
3: Pinakasimple. At syempre ang biblical na pananaw patungkol sa accountability ng mga pinuno, di ba, Attorney?
4: 'Yun ang pinakamahalaga dahil sa alam naman natin, lagi natin naririnig, public office is a public trust. So ano ba talaga ibig sabihin nitong mga pananalita na ito, hindi ba? Kaya bigyan daan natin ang sinasabi muna no ng ating konstitusyon, Attorney, tungkol dito sa impeachment. Kasi ito ay naka-define ano, dito sa ating saligang batas mismo. So hindi po ito by virtue of another law, pero mismo sa ating basic law of the land ay meron pong binabanggit about impeachment. Ano? Section 11, or rather Article 11, Section 2, ano? Ay nagsasabi po na ang presidente, ang vice president, Supreme Court members, Constitutional Commission members, so yan yung civil service, and yung COMELEC, hindi ba? Ang isa pa ay ang COA no ng mga officials ay dahil constitutional commission yung mga yan nilikha ng constitution yung mga ahensya na yan, yung mga members niya and the ombudsman ano can be removed from office solely

0: through impeachment. Kasi po sila ay mayroong fixed term, no? May mga nakasaad sa konstitusyon na maninilbihan ang mga opisyal na ito sa loob ng, di ba, may taon na nakalagay dyan. Ano? At paano mo lang sila matatanggal kung hindi pa tapos ang termino nila, no? Eh, through impeachment. Ano? At ano-ano daw ang mga maaring makita natin, ano, sa mga sinasabi ng konstitusyon. Ito ay constitutional process. Ito ay isang political mechanism. At pinakamahalaga, attorney, public accountability tool. Ito po ay instrumento para mapanagot natin itong mga opisyal na ito na naihalal at na italaga sa mga tanggapan na ito. Hindi ito
1: Parang ano, no?
0: ordinaryong
1: Oo.
0: an attorney.
1: Para mapagbigay sulit, no? Para
0: Yun.
1: ma-check sila. Kung
0: Yun.
1: tama ba?
0: Yes. At yan po ay kalakip noong accountability requirement, no, ng ating ding saligang batas. Kaya hindi po ito ordinaryong criminal case. Oo, hindi po ito katulad ng ating madalas na pag-uusapan dito sa programa at babalitaan din natin, ano, sa ibang mga sitwasyon. Layunin po nito na kung papanagutin natin ang matataas na opisyal, eh kasi po abusado sila, corrupt, o merong unconstitutional action silang ginawa, ano, na unconstitutional, o nawalan ng public trust. Remember, ang nagtalagay po sa ating mga halal na opisyal ay ang taong bayan. At maging yung mga itinatalaga noong mga taong inihalal natin, aba, may pananagutan din sila sa taong bayan, hindi ba? Kaya pag nawalan ng public trust, eh yun ay isang pagkakataon na pwedeng matanggal ang mataas na opisyal through impeachment. So sino nga ba pwedeng ma-impeach? Banggit na natin kanina, again, the President, the Vice President, Supreme Court Justices, Constitutional Commissioners, Ombudsman. At ang ground ay culpable violation of the Constitution. O talagang matindi to, ha? Culpable violation. No? Matinding paglabag talaga sa saligang bata. Tahasan, direkta. Oo. Na paglabag, ano, sa ating saligang batas, treason.
1: Parang paglapastangan.
0: Oo,
1: parang ngayon pa nga siguro tamang ano doon.
0: Oo,
1: ano,
0: na akumang translation, ano. Treason. Aba, ito eh, talagang pagtataksil, ano, sa bayan ito, ano. Bribery. Nako, ayan na. So, kung, oo, graft and corruption. Oh, yan ay talaga pong against sa public policy, no. Other high crimes, betrayal of public trust. So, hindi po lahat ng grounds ay pwede, no, for impeachment. Meron lamang nakatalaga doon, nakasulat, na dapat pong maging basihan for impeachment. At ito po ay usapin ng moral fitness, no, at public trust. So, ang nanunungkulan ba ay merong kakayahan, ano, na moral, oo, na para pangunahan ang kanyang ahensya. Kaya attorney, eto, bigyan na natin daan ang mga nakaraang impeachment na nangyari, proceeding sa ating bansa. Nariyan ang impeachment ng ating dating Pangulong Erap Estrada, no? Kaya ano nga ba, pagbabalik tanaw natin, ano nga ba nangyari noon?
1: Tsaka bago ko rin nakwento yung mga iba't ibang mga siguro yung recent past, no, ng mga impeachment proceedings, mapapansin nila ang mga impeachable officers ay mga opisyal ng head ng iba't ibang mga constitutional bodies o branches in government, ano, kaya hindi sila basta-basta maaaring iligay lang sa ilalim ng ordinaryong branch of the judiciary, no? At in fact, ang sila ay tinidinig parang directly ng taong bayan sa pamagitan ng kanilang mga representante de gobyerno, no, ang mga House of Representative at ang mga Senate, dahil nga dun sa taas ng kanilang panunungkulan, ano po. Ngayon, ano ba ang mga ating maaalala na mga naging recent impeachment issues, no, o matters na nakita natin? At to yung iba siguro sa ating mga tagapakinig, kung ikaw ay below 25 years old, baka hindi na nila naaabutan ito. No? Ito yung impeachment, no, biruin mo, no? Ito yung impeachment ng dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada ang impeachment ng ni Presidente Estrada trial, at least impeachment trial, ay nagkaroon ng noong 2000, year 2000 impeachment proceedings, at naalala natin na ang naging malaking issues dito is yung allegation ng corruption at yung mga sa mga illegal gambling. At dito rin natin naalala na kung saan hindi na dumaan, parang hindi na rin na nakalagay sa calendar ng House na didinigin pala yung impeachment, at binasa na lamang ng dating Speaker of the House na
0: From
1: kompleto
0: prayer.
1: na.
0: From prayer.
1: From prayer. Ha? Actually,
0: oh,
1: hindi pa tapos ang prayer. Binasa na niya agad yung
0: impeachment complaint.
1: Impeachment complaint na meron ng boto. No, may boto na. And ito ay tinransmit na agad sa Senado, at nagkagulo pa nga noon sa House of Representatives during
0: yes.
1: that time. Ano?
0: Oo.
1: And ang dating speaker noon ay ang naging senador din na si Speaker, then Speaker Manny Villar. Anyway,
0: yes.
1: So yan ay history. Part ng
0: yes.
1: history po yan.
0: Yes.
1: Ito ay ang critical moment na nangyari is yung hindi pagbukas ng second envelope nung nagdudugo na sa Senado. Ano? So may evidence ang gustong buksan laban kay dating presidente, pero bumoto ang Senado na huwag buksan yung second envelope. Eh, hindi naman alam ng lahat kung ano laman yung second envelope. Para pagbukas yata na eventually, eh lumabas, eh wala rin naman pala masyadong laman. Pero by that time, nagkaroon na ng massive outreach. No?
0: Oo, kasi
1: nag-walk out
0: ayaw.
1: Ang mga prosecutor.
0: Nagkaroon ng parang doubt, ano, attorney, no? Kasi bakit ayaw yung pabuksan?
1: So nagkaroon ng walk out ang mga prosecutors. At nagkaroon ng malaking protesta, at yun ay nagkaroon ng EDSA DOS. At yun
0: na.
1: Ay isang pangyayari na nagkaroon ng impeachment, nag-start impeachment, pero walang final conviction. Ha?
0: Yes.
1: Kasi nangyari, hindi natapos technically yung impeachment, so hindi
0: yes.
1: siya talaga na-impeach. Si President Estrada that time ay umalis ng kusa sa Malacanang, at nag-take over as acting President ang then Vice President Gloria Macapagal Arroyo, at nagkaroon ng desisyon, ang landmark decision ng Estrada versus Disyerto case, na kung saan sinasabi ni President Estrada, umalis lang ako pero hindi ako nag-resign.
0: Yes.
1: Diba? Kaya
0: yes.
1: yun ang sinasabi, kaya gusto niyang babalik. Pero nag-desisyon ng Korte Suprema sa landmark case ng Estrada versus Disyerto noong 2001, hindi, you have effectively resigned, no? At controversial din yang
0: yes, a decision na yan. Oo.
1: Decision at ang dating vice president na naging acting president ay isang legally constitutional installed president. So kaya dito nating makikita, nakita na yung buong bayan na yung na ang impeachment ay hindi lamang isang legal process, no?
0: Oo.
1: Pero ito rin ay isang constitutional crisis management.
0: Nako. Ang daming mga kaganapan niyan, ano? Yung
1: ang
0: unang-unang impeachment case kasi, no? Kaya nako, maganda pagbaliktanawan nga iyan, ano? At matuto tayo, no, doon sa mga nangyari sa kasaysayan. Ngayon, pag-usapan naman natin, attorney, yung tinatawag na one-year bar rule. Oo,
1: yan.
0: Na parang oo, madalas eh, no, na kaya nga nagkaroon pa nga ng issue rin, dahil noong nakaraang taon ay maraming mga impeachment complaints, ano, na naihain, ano, laban sa ating vice president, at parang may mga ibang lumabag na yata, ano, maging nitong nakaraan doon sa one-year bar rule, no? So tingnan natin, ano nga ba yan, ano? Francisco versus House of Representatives 2003 pa to, no? Ito po ay meron pa palang na mas nauna nga, ano, na impeachment palang case, ano, kay then Supreme Court Justice Hilario Davide Jr. Kasi multiple impeachment complaints din, no, ang na-file against Chief Justice Davide. So ang issue, pwede bang paulit-ulit mag-file ng impeachment complaints within one year, no? So ang naging ruling ng Supreme Court ay Hindi pwede. No. Oo. Article 11, Section 3, Paragraph 5, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once a
1: Yan.
0: year or more
1: Yan,
0: than
1: yan
0: once
1: lagi natin
0: within
1: narinig yan, ano?
0: one
1: Yung
0: year.
1: 1 year ban.
0: Oo. Kinlari pa kasi ng Supreme Court attorney
1: Yan.
0: na ang impeachment proceedings ay initiated upon the filing. So, nag-file na sila ng complaint. May referral ng complaint to the Committee on Justice. At ito ang naging very important, one of the most important impeachment doctrines sa ating constitutional law. Ngayon, bakit
1: Yan.
0: importante ang one-year bar rule? Kasi po, hindi po pwedeng, di ba, alalahanin natin, may termino lang din ang ating mga opisyal na ito. At kung sila po ay palagi na lamang nahaharap sa mga impeachment proceedings, eh ano pa ang matatrabaho nila, no, attorney? Paano
1: Yeah,
0: pa nila gagawin yung trabaho din nila, di ba? At the same
1: tsaka
0: time, yes,
1: attorney, siguro
0: oo.
1: ang ganda rin dito sa decision na nalinaw kailan ba yung deemed initiated na
0: Oo.
1: nangyari, no? Kasi yung iba nagfa-file lang sa Congress pero initiated na ba yun? So nilinaw dito, di ba? Kailan na deemed initiated siya?
0: At mahalaga nga yun. Alam mo, medyo technical talaga yan, ano, attorney, no? Kasi procedure, hindi ba? Pero mahalaga po kasi dapat maayos yung proseso, malinaw, para po naman sa mga nais na talagang maghabla, no? Questionin yung integridad ng isang impeachable of officer at talagang kailangan dumaan sa proseso ng impeachment, okay. Pero kung let's say gagamitin po ito para manggipit lamang, hindi po ba, o hindi kaya para maging harassment tool, eh wag pong gagawin naman yun at hindi mapapayagan yun ng saligan po. Tapos kasi pwede pong maparalyze ang gobyerno. Attorney, you can just imagine kung lahat ng mga opisyal natin ay sampahan ng impeachment case. Hindi ba? At walang ganitong limitasyon, walang ganitong paglilinaw ng proseso, walang ban, ano, walang, di ba, limitasyon as to when and, di ba, can it be initiated or even filed, ano, eh pwede ma-paralyze ang gobyerno at hindi pwedeng maring tulutan po yan. Kaya ang impeachment ay accountability mechanism para mapanagot ang mga talagang nagkakasala ng mga opisyal ng pamahalaan, hindi po political harassment or political character assassination tool. Ayan, malinaw yan, attorney. No? So, moving on, so meron pang mga ibang
1: Meron pa.
0: impeachment cases, ha? Oo.
1: Itong sunod na case na pag-uusapan, eh, medyo malapit sa iyong puso. Hindi naman na dahil ikaw ay masama ang loob, pero ikaw ay parte pa ng House of
0: Oo.
1: Representatives noong
0: Oo,
1: during
0: during
1: that
0: this
1: this time. No?
0: time.
1: Ito yung
0: Oo.
1: kaso ng Gutierrez case na kung saan ang dating ombudsman, Mercedes Gutierrez, ay finailan ng impeachment case, no? Dito yung sa kaso to ng Gutierrez versus House of Representatives noong 2011, no? Kung saan
0: Yes.
1: may several impeachment complaints were filed against Ombudsman Gutierrez, pero ang tanong, ito, ang daming i-file sa kanya, hindi ba violation niya ng
0: Oo.
1: 1 year ban? Kasi sinabi nga dun sa Davide case na ito ay deemed initiated kapag ito ay renifer na ng Kongreso doon ng plenaryo doon sa Committee on
0: Committee on
1: Justice.
0: Justice,
1: Pero paano
0: yes.
1: naman kapag may ilan katulad ng nakita natin din noon sa situation ni Vice President Duterte na meron several cases na final. So ang tanong, na-violate ba yung 1 year bar rule? Kasi syempre, dapat yung iba bago nag-file, dapat naiintay daw ng 1 taon. So ang sabi ng Korte Suprema, na yung later complainants were merely supplementing and part of the same initiated proceeding. Ibig sabihin,
0: Ayon.
1: Hindi, kapag ito pala ay final nang hindi pa pumasok lahat ng filing nang hindi pa nire-refer sa Committee on Justice, ito daw ay ititreat pa rin na magkakasama sa iisang complaint. So hindi
0: Yes.
1: raw lahat ng additional complaints ay ituturing na bagong impeachment proceeding, no? Mahalaga yung desisyon na ito kasi binigyan ng broad political powers in impeachment ang Kongreso, no, recognize, hindi ko pala binigyan, ano,
0: Oo.
1: recognize ng Kongreso na merong broad powers ang Congress to do it. At bagamat sila ay may broad powers, ito ay laging limitado ng Constitution. So ang balanse na tong prinsipyo ng may broad powers ang Kongreso pero meron din constitutional limitation,
0: Yes.
1: ang balanse is ang political question does not mean unlimited power, no? Hindi porket na ito ay political process ay pwede mo na rin gawin ang lahat ng gusto mo kasi dapat sumusunod pa rin yan sa
0: Yes.
1: Constitution, di ba?
0: Yes. Tama. At siyempre, ng ano may pinakapundasyon ng lahat ng batas natin. Kaya nga saligang batas, hindi ba? Nakasalig dyan ang lahat ng batas natin. Kaya dapat ay talagang nasusunod dyan. Ngayon, Attorney, mula riyan ay meron pang isang novel.
1: Ano, anomalous daw na parang ibig sabihin hindi normal, di ba?
0: Hindi normal. Hindi, kasi nga, enumerate na ng ating saligang batas, sino ang mga opisyal na pwedeng dumaan sa impeachment proceedings, no? At isa nga dyan ay Supreme Court Justices, no? So eto na, nagkaroon ng isang usapin, ano, at ito nga, of course, nasa Supreme Court din, Republic versus Chief Justice, ano, Maria Lourdes Sereno. Ito po ay nasyak nga ang bansa dito, no? Kasi impeachable officer should normally, di ba, dapat ma-remove siya through impeachment kasi hindi nakalagay sa Constitution ni. Eh.
1: Tsaka yun naturo sa atin sa law school.
0: Yan nga, di ba? At talagang inumpisahan sa ang impeachment proceeding sa ano, sa House of Representatives, nagkaroon na nga ng pagdinig doon at inaasahan na iyon nga ay dadalhin na nga sa Senado na siya namang magiging magko-convene into an impeachment court para doon din nga dinggin ang mga ebidensya, no, for and against, ano, sa isang impeachable officer. Pero hindi ganoon na nangyari dito sa kaso ng ating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kung hindi, nagkaroon ng isang kaso, co-warranto petition na final against her. Samantalang impeachable officer siya. Di dapat talaga impeachment proceedings na mula sa House of Representatives ay tumuloy, no, sa Senado, pero hindi po ganoon na nangyari. Pinailan po ng isang co-warranto petition si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Supreme Court.
1: Yeah.
0: Hindi
1: ba? Ano
0: parang,
1: ba itong co-warranto?
0: Ito,
1: co-warranto.
0: Okay. Legal question, ano? So, ano nga ba ito? Legal action po ito, questioning whether a person legally possess the qualifications, the requirements of the office from the beginning. Oo.
1: So, parang sinasabi na hindi siya tinatanggal, pero sinasabi na walang visa from the very start.
0: Oo, natila hindi siya qualified. Samantalang dumaan siya sa proseso, attorney, sa JBC. Merong nag-file ng, naghain ng nomination niya. Dahil remember, Associate Justice na siya of the Supreme Court at that time. At siya ngayon ay na-nominate bilang isang Chief Justice na, no? At dumaan pa rin, ano, sa proseso sa JBC, sa Judicial Bar Council, nagsubmitin ng mga requirements as required. Usually kasi ang nire-require sa Supreme Court, 3 years na sal-in prior to that application. In-interview siya, na-shortlist siya, at napili siya, no, ng ating presidenteng Noynoy Aquino, at siya nga ang nai-appoint na Chief Justice. Pero ang argumento sa kanya dito sa co-warranto proceedings ay hindi raw siya nakatupad, ano, doon sa sal-in requirements, attorney, no? Kaya't ang Supreme Court ay nag-rule against a Supreme Court Chief Justice na i-remove ang ating Chief Justice sa Sereno through quaranto, co-quaranto, hindi impeachment, no? Kaya bakit controversial? Eh kasi nga po, ang Constitution na nagsasabi, impeachable officials should only be removed by impeachment. Ngayon naman, syempre, yung mga nagsusupport doon sa kuwaran to, ang sinasabi naman nila, eh kung yung appointment daw mismo ay void from the start dahil nga daw may tila kakulangan daw ano, doon sa requirements, ay technically no valid tenure and therefore hindi siya nararapat dumaan sa isang impeachment proceedings. So anyway, talagang very controversial yan, ano? And we can go on, ano, para mabalanse. Pero for lack of material time, we will continue. Ang sabi dito, nagkaroon ng isang bago at hindi lang unfamiliar, ano, constitutional pathway, kundi wala sa constitution yung ganun, ano? Ang powerful na matututunan natin dito, marami ang nagsabing binago nito ang constitutional landscape ng removal of impeachable officers, attorney. So, yan ang mga pangyayari
1: Very
0: sa nakaraan.
1: controversial.
0: Oo,
1: Yeah.
0: Very controversial at marami pa rin legal luminaries ang nagko-question dyan, ano,
1: At
0: sa
1: saka major, mas
0: kuwaran
1: recent
0: to
1: ito,
0: proceedings.
1: Attorney, kasi 2018 lang to. This was
0: Oo.
1: before, a little before the COVID hit the world,
0: Yes.
1: ano?
0: Yes. Ngayon, attorney, marami, eto talagang, eto na tayo sa present time, ano? So maraming mga impeachment complaints, ano? Maging kay Presidente Bongbong Marcos ang nakaraan, na na-dismiss. Pero ngayon, itong kay Vice President Sara Duterte ay ano, ongoing, ha? Oh, so,
1: Yeah.
0: attorney, ano ba ang ating mga matututunan sa mga major Supreme Court
1: Yan.
0: decisions? Oo. Oh.
1: Ito, napakahalaga, eh, very interesting kahit dun sa klaseng aking tinuturuan. Pagka ito na pinag-uusapan, kasi medyo current, na
0: Oo.
1: napapaliwanagan tayo. No? Ito yung sa mga bagong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng ating Vice President Sara Duterte. No? At yung mga major Supreme Court development sa mga cases na na-desisyonan last year at this year, no, that ang Korte Suprema ay dinisisyonan na ang impeachment proceedings, recently ruled that impeachment proceedings violated the one-year bar rule dun sa last year, no, na impeachment proceeding. Pangalawa, sinabi rin na yung due process applies during all stages of impeachment. Mahalaga yon kasi sinabi pala na kapag ka papadaanin mo sa impeachment, dapat mabibigyan din ng pagkakataong manotify ang
0: Yes.
1: tao na sinasabi sa impeachment at makasagot. Hindi lang siya basta pinag-usapan niyo na, nagdesisyon na kayo at hindi niyo man lang pinasagot yung tao. No?
0: Yes.
1: Kaya dapat meron pa rin subject to due process. At ang sinabi rin dun sa decision na bago ay ang Senado cannot acquire jurisdiction if the impeachment itself is unconstitutional. Kaya nga malaki ang impact na to dahil before ang paniwala ng lahat ng impeachment ay isang politically ay isang purely political process na hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema, no? It is outside judicial review.
0: Kasi
1: ngayon,
0: separation of powers, attorney, no?
1: Separation of powers,
0: oo,
1: ano?
0: Oo.
1: Pero ngayon, ang Korte Suprema sinasabi, tama naman, yes, political process yan.
0: Mm-mm.
1: Pero ito ay subject sa constitutional limitation. Kung kaya sinasabi doon yung one-year bar, nabanggit mo kanina, attorney, pinag-usapan yun doon sa Francisco case,
0: yes,
1: na kung saan ang deem initiated lang yan kapag finorward raw doon sa House Committee on Justice. Pero sinabi ng Korte Suprema, wait, there's more. Pero kapag hindi mo finorward at inabutan
0: yes
1: ka na nagsara na ang Kongreso at hindi mo sinunod yung periods, yan ay considered deem initiated pa din. So, hindi naman kasi may mga practices na nakasanayan na sige, hihintayin ko na lang muna habang may mag-file ng iba bago namin i-forward sa Committee on Justice. Yan ang ayon sa Francisco case. At para sabi ng Supreme Court, walang forever, hindi pwedeng ganyan. Ano? Pero so, ang due process daw ay nag-a-apply even sa impeachment proceedings, kailangan merong fairness, may notice, merong hearing, no? Ibig sabihin opportunity na binibigay na makasagot ang sinasakdal at yung mga constitutional procedures. Kaya makikita natin ngayon itong nakaraang impeachment proceeding naman sa House of Representatives, talagang very tedious naman, ano? Talagang pinadaan nila at halos nga tawagin nga nila na mini trial niya ang nangyari, pero yun eh, they were really going through the issues very carefully. Kasi nga dito sa sinabi ng Korte Suprema last year. Ngayon, may issue din ng Fort Wood, ha?
0: Oh, yes.
1: Na pinag-usapan. Kasi
0: yes.
1: Ang tanong eh, ang Senado ba ay mandatory na immediately nilang kailangan dinigin? Kasi ang sabi lang ng Constitution, the Senate shall forthwith proceed to trial. Alam natin nangyari noong panahon ni Senate President Escudero ay inabutan ng midterm election. Kaya sabi lang, hindi, antayin muna natin. Matapusin ang election at nakalipas pa ang isang linggo after nung matapos ang election, tsaka nila kinonvene. So, kinasuhan sa Korte Suprema at sinabi na, sandali, sabi nga Fort Wood eh, dapat kahit na during campaign period, dapat kahit naka-recess kayo, i-convene nyo yan. Fort Wood. Pero sinabi ng Korte Suprema, ito ay mas recent lamang, parang last month, no? Yung Fort Wood
0: yes.
1: daw does not necessarily mean instantly or immediately, but within reasonable constitutional timing. No, so case-to-case basis daw. So,
0: alam mo kasi, attorney, ang mahirap kasi sa ganyan, hindi ba tayo sa rules of procedure natin? Nakalagay kasi doon, no, yung mga 5 days, 15 days, 10 days. Ito kasi wala eh. Kaya
1: wala.
0: Parang lalabas discretionary talaga, hindi ba?
1: Lalo na pag sa level na ng Senate, yan ang sinabi ng Korte Suprema. Pero doon sa House level kasi may mga periods, no? 10 days, 3 days. Sa Senado, wala. No? Kaya yan din ang naging desisyon.
0: Okay. So ngayon naman, anong effects and penalty? No? Mayroon tayong important na clarification dito. No? Ang impeachment po kasi ay nagre-resulta lamang sa pagkakatanggal ano, sa opisina na kanyang pinaglilingkuran. So removal from office and possibly perpetual disqualification from holding public office. No? Pwedeng ganun ang mangyari. No? At ang Article 11, Section 3, Paragraph 7, judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal and disqualification. Sa makatwid, hindi nga kasi ito criminal case, no? Na makukulong, katulad sa isang criminal case, no? Or magbabayad ng ng fine, etc., no? Kundi removal from office and possibly perpetual disqualification
1: sabihin,
0: from holding public office. Hindi na pwede.
1: Perpetual, hindi na pwede
0: kahit kailan.
1: Nagkaroon nga ng issue rin dyan na dahil ang dating presidenteng ERAP nakatakbong mayor at nanalo pa. At sinasabi
0: dahil hindi
1: naman
0: natapos, attorney, yung proceedings.
1: Hindi naman natapos,
0: diba?
1: Yun ang sinasabi. No? Bagamat yung iba kasi sinasabi naman na hindi, na-impeach siya ng lower house. Pero wala pang desisyon ang
0: ang Senado. Tungkol doon. So, kaya maraming bagay pa, no? But official may still face criminal prosecution. Kaya, di ba, napapakinggan natin sa balita na pwede pa rin sampahan ang kaso ng plunder. Di ba? Nasa balita yan. Na kung impeachment ito, it doesn't mean na hindi na siya pwedeng managot sa criminally, no? Sa iba pang mga nagawa ano na napatunayan ano na paglabag sa batas, no? So may still face a criminal prosecution, pwede pa rin magkaroon ng civil liability, meaning magbabayad ng mga damages, 'di ba, yung mga danyos na tinatawag natin, pwede magkaroon ng imprisonment na penalty, pwedeng forfeiture noong kung meron talagang na kuha sa kaba ng bayan, and other penalties under ordinary law. So ang impeachment hindi po katapusan ng liability ng opisyal. Simula pa lamang po ito ng ibang legal consequences. Inaalis siya sa pwesto, pero pwede pa siyang panagutin ano doon sa iba pang paglabag, lalo na mga criminal liabilities. Pero ibang kaso naman yon, attorney. Ngayon, doon na tayo sa pinaka-importanting talakayan patungkol dito. Ano ang ating biblical perspective dito?
1: Well, ang una natin matatandaan sa banal na kasulatan yung Romans 13, ano? Na
0: Oo.
1: kung saan sinasabi that ang ating mga leaders, ang civil magistrates are ministers of God for the delivery of justice, no?
0: Yes.
1: Ang mga lingkod ng Diyos sa gobyerno, tandaan natin, sila ay ministro ng Diyos sa hustisya, no?
0: Oo.
1: Pero hindi ibig sabihin na sila ay ministro ng Diyos, ibig sabihin lahat sila ay automatically sumusunod na sa Diyos. Ang ibig sabihin, yung kanilang opisina, kanilang inuupuan, ay ito ay divine. Ito ay mahalaga at sila may panawagan sa Panginoon. Kaya nga, mahalaga na pinananalangin natin sila at also ginagabayan, no, ng mga leaders, ng mga pastor, na yung mga members natin na nasa government, tandaan nila, they are not less called to the service ng Lord than people who are in full-time ministry. Dahil
0: Yes.
1: sila din ay nasa ministry din ng civil government for the dispense of God's justice. So, ibig sabihin, ang opisina, pampubliko, at public office ay kakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kung pagkakatiwala, doon tayo sa second principle, tayo ay accountable din. Ano? Sabi ng Luke chapter 12 verse 48, to whom much is given, much is required. Kung mas mataas ang kapangyarihan, mataas din ang kinakailang pagsusulit at pananagutan. So, kaya meron tayong mga ganyang proceedings na impeachment. Kaya kung ikaw ay nasa isang government position, eh natural lang na kapag ikaw may detractors, tama man sila o hindi, eh talagang ikaw ay maaaring padaanin sa iba't ibang mga pagsusulit. At minsan lang, syempre, ang ibang pagsusulit, pagsubok, lalo na kung ikaw sa gobyerno, ay hindi naman minsan makatarungan. Pero kaya nga merong hearing. Diba?
0: Yes.
1: O yan.
0: Para fair.
1: So, para fair, nababigyan ka din ng pagkakataon magpaliwanag. So, tandaan din natin sa Bible, sa Book of Samuel, sa chapter Samuel 2 verse 12, na pati ang haring si David ay siya ay nirebuke at kinonfront mismo ng propeta ng Diyos na si Nathan.
0: Prophet
1: no?
0: Nathan, yes.
1: Kaya kahit ang hari pala, sila ay maari pa rin sitahin at meron kina pwede pa rin silang paalalahanan. No, there is no leader that is above accountability. Okay? Mahalaga po 'yan at isa pang prinsipyo na ang corruption sumisira po ng mga bata. Sabi ng Proverbs verse 29 na kaya gusto ng Diyos na panagutin at magbigay sulit at sumagot ang mga nasa kapangyarihan kapag sila ay inaakusahan o may mga allegations sa kanila dahil
0: yes.
1: masama ang epekto ng corruption sa ating pong lipunan. So, corruption destroys justice, economy, families, trust, and even the future generations. Diba, attorney?
0: Yes, yes. Kaya po, may one, verses 1 to 2, woe unto them that decree unrighteous decrees. Ayan. Ang justice mechanism po ay hindi dapat iabuso for political revenge. Ano? Kasi, naku, attorney, medyo maano rin ha, magastos din tong prosesong to ha. Hindi ito basta-basta din. At the same time, ay divisive nga rin. Ano? Kaya sinasabi ng iba, kung hindi talaga kinakailangan, eh, wag natin abusuhin ano, for political revenge. But it is there for accountability. At importante po yon. Kapag ginamit sa katotohanan, ang impeachment ay nagpoprotekta po ng ating demokrasya. Pero pag ginamit natin for political revenge lang, eh, it can destroy institutions.
1: Yan nga. Kaya nga sa ating mga kaagapay, mga kababayan natin, hindi ho simple ha, ang proseso at ng impeachment. Ito po ay isang constitutional process at what makes it even more sabihin natin technical and difficult is the political side din, ano? Pero
0: Yes.
1: ito ay may constitutional safeguard, no? At ito ay dapat ginagamit for moral accountability mechanism ng
0: Yes.
1: atin pong bayan para sa pinakamataas

0: taong nag-umuupo ho sa ating gobyerno. At ito po ay isang test ng maturity ng ating demokrasya. Di ba, Tony?
1: Tama. Kaya sa pinakahuli po, ang pinakamataas na hukuman, hindi po Kongreso, hindi rin Senado, hindi rin Supreme Court, Attorney, kundi, of course, ang ating lawgiver, ang ating king, ang ating Lord, ang sovereign God, kundi ang Diyos na nakita po ng katotohanan, ng katarungan at motibo ng bawat tao. So, yan. At nawa po, nabigyan natin ng linaw ang usapin patungkol po sa impeachment. Kaya po, Attorney, sa ating pong pagbabalik.
0: Kaya wag mo kayong alis sa pagbabalik. Kami po ay magdi-discuss po ng ilang katanungan po ninyo sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
2: Himpilang
4: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
0: Alright, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa ating blockbuster segment ang Payo de Asunto kung saan amin pong susubukang sagutin ang iyo pong mga katanungang legal.
1: Kaya't bigyan daan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
5: Good morning po, attorneys. Hingi po sana ako ng advice tungkol sa lote na inassume namin. Yung down payment po ay galing sa in-laws ko, pero ako po ang nag-full payment. May notarized deed of sale na po since 2022 pero namatay na po ang original seller at heirs na lang po ang natitira. Ask ko lang po kung may paraan po ba na diretso na sa akin o sa asawa ko matransfer ang title without going through my in-laws. Medyo magastos at matrabaho po kasi kung dadaan pa doon. Maraming salamat po.
1: Ayan, attorney, ito eh hindi lamang ngayon mga nangyayari, no? Meron ding mga ilang natatanggap din tayong ganitong klase ng katanungan. At attorney, sa ganitong sitwasyon, nais nila na nasa kanilang mag-asawa na ma-transfer yung title, no? At meron deed of sale na nakapangalan sa kanilang in-laws. So ano ba ang magandang gawin nila sa sitwasyon na ito? Kasi nga, nakamatayan na rin naman ng original seller, no? Oo.
0: Well, kung patay na original seller, eh, hindi nyo na po talaga pwedeng idiretso sa inyo. Dapat po talaga dumaan yan sa pangalan ho ng inyo pong in-laws at papunta po sa inyo. Pero wag ho kayo mag-alala kasi Attorney Chona, mabilis din naman ito. Kailangan lang i-declare. So, balit, syempre, babayaran mo ang dalawang transfer na mangyayari niya. Naman,
1: oo.
0: Syempre, dahil 2022 pa yan.
1: Oo, transfer sa in-laws.
0: Sa in-laws, saka yung

0: So, idaan nyo na lang po sa tamang proseso, tayo po'y maging honest na lang sa atin pong declaration.
1: Oo. At dito naman, dahil nga may notarized deed of sale na naman sa pangalan ng in-laws nila noong 2022 pa, edi from there, no, attorney, ang lumalabas ngayon na nakabili na nga yung kanyang in-laws, edi maaari ano, na kung meron na lang silang transaction na between
0: Yan.
1: the in-laws at sila, yun nga lang, another transfer tax talaga
0: Ah, tsaka
1: yan.
0: iba na yan.
1: Oo.
0: Madodoble yung capital gains and ganyan, ano?
1: Yan. So, pero that's ano, the legal process ano ho, para mas maging secured ang pagkakatransfer po sa inyo naman.
0: Or
1: Ngayon,
0: pwede
1: pakinggan
0: na wag na
1: natin.
0: lang,
1: Okay?
0: pwede naman wag na lang yang ipalipat muna sa pangalan ng in-laws pag gusto niyo ibenta. Dahil doon na lang ho ibenta ninyo from your in-laws.
1: Ayan. So may
0: Diretso
1: mga
0: dun sa inyong
1: options
0: buyer.
1: eh. Oh, may mga options eh. Oo. So ayan po. Kung
0: Okay.
1: may follow-up question, pwede pa rin padala sa atin. Ito naman ano, attorney, may isa pang question ano mula sa ating listener.
2: Good morning po, attorneys. May concern po ako regarding sa bahay at lupa namin. Pinatira po ng papa ko ang kapatid niya sa property namin habang nasa probinsya kami. Pero habang nakatira sila doon, nagpatayo po sila ng second floor without our permission. Ngayon po, gusto na naming bawiin yung property kahit yung original structure lang sana at sa kanila na yung second floor na pinagawa nila. Pero ayaw po nilang pumayag at sinabi nila na kung wala sila, wala na rin daw yung bahay. May hawak po kaming original documents, affidavit, at proof na sa papa ko ang lupa. May habol po ba kami legally kung ipapaabogado namin ito? Salamat po.
0: Ayan.
1: So, attorney, maganda naman at nabanggit niya sa atin dito na yung proof of ownership, no? Eh, sa papa niya. Oo, daw mga documents, original, affidavit. Hindi niya nabanggit kung isa doon yung title kasi mahalaga yung title, no? Yung buong papa ninyo ang nakalagay na may-ari ano doon sa title. But we presume na ganoon dahil sabi nyo, may proof na ang papa nyo ang may-ari ng lupa. Dahil po roon, eh, talagang masasabi natin na based sa inyong mga dokumento, lalo na sa titulo, eh, matibay na papa nyo nga ang may-ari po niyan. At dahil hindi niya pinahintulutan, according sa inyong pagkakalahad sa amin, hindi niya pinahintulutan yung kanyang kapatid na magtayo ng second floor, eh lalabas attorney no na hindi siya builder in good faith.
0: Builder in bad faith siya.
1: In
0: ano?
1: Bad faith. Oo, kasi walang permiso mula sa may-ari na magtayo.
0: Magtayo.
1: Pagka ganoon ba, attorney, makukuhang reimbursement sa expenses for the structure. Eh,
0: okay.
1: Builder in bad faith siya.
0: Oh, ngayon kailangan maintindihan ho natin yung konsepto sa batas ng accession, ano? Ang konsepto ng accession kapag builder in bad faith po na
1: yes.
0: Nagiging kung sino ho may-ari ng principal eh yung siya rin ho ang may-ari ng accession, no? So in this case po, kung builder in bad faith po siya at wala hong pahintulot ay mapapatunayan po na hindi ho ninyo pinayagan o ng inyong tatay bilang owner ay tatlo pong option sa ilalim ho ng batas. Una, i-appropriate po, kunin ninyo yung second floor nang walang binabayaran kahit ano, kung builder in bad faith. Pangalawa, removal, no? Ipa-demolish o ipatanggal yung second floor sa kanilang sariling gastos para maibalik po ninyo sa original na state. Pangatlo is yung compelled sale. Pilitin silang bilhin ang lupa at kung hindi ho, kung mahamak na mas malaki po ang value ng second floor. Kung wala ho sila, wala daw yung bahay, ay hindi ho maaaring gawing argumento yun.
1: Yes.
0: Padala ho kayo ng demand letter, padaanin nyo ho sa barangay, at kung hindi ho maaari ho kayo magsampa ng kaso. Okay?
1: Yan po ang ating naging talakayan. Kung di napakinggan ng buo ang ating kasagutan, pwedeng balikan sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC.
0: Kung hindi ho namin nasagot inyong mga katanungan, ay abangan nyo lamang po sa susunod na mga Sabado at episodes po namin. At pwede rin ho kayo magdala sa at padala sa aming pong Facebook page ng inyong pong mga katanungan. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Father, we thank you that you are a gracious God. Ikaw,
1: yes,
0: Panginoon, ay matuwid. Lord. Ikaw ay mabuti. Panginoon, sa mga amin hong mga tagapakinig, mga kaagapay, Lord, na dumaraan sa iba't ibang mga pagsubok, Lord, for those who are going through physical pain, Lord, we pray,
1: yes,
0: Lord, for your healing,
1: Lord,
0: sa mga taong dumadaan, Lord God, sa mga problema.

0: problemang legal. Ikaw ang Diyos ang maging tagapagtanggol kapag sila inaapi, o Diyos. Ikaw maging tagapagligtas ng mga taong, Panginoon, that need saving. At
1: Amen.
0: Lord, as they call upon your name, Lord God, we also pray and call upon, Lord God, upon your name for our nation, Lord. Ikaw,
1: yes,
0: Panginoon, ang siyang
1: Lord.
0: Mahabag sa amin. Ikaw
1: yes,
0: ang kumilos
1: Lord.
0: Sa aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang magbigay kaliwanagan, Panginoon, sa aming bayan. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Itong aming dalangin. Amen and amen.
1: Amen.
0: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radio online via Facebook, via YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
1: Ako naman po si Attorney John Cruz Gonzalez. Ang gaanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado. Parehong oras po yan at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin.
0: Kakampi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtub ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: God is able. From disability to possibility.
1: Magandang gabi, kagapay. Ito po ang programang God is Able, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. At bukod dyan, kami po ay napapanood rin sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ako po si Malu Tiongson Ortiz.
2: Yes po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ako po si Peggy Lotto. Ang God is Able ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. At maaari niyo po kaming i-message sa mga numerong smart number 0998-9626-779 at ang amin pong globe number na 0917-592-1754 at maaari nyo rin po kaming tawagan sa landline na 08-654-3322 local 401. Hi Malu, magandang araw.
1: Umaga, hapon. Depende kung saan po kayo nanonood at nakikinig po sa amin dito sa God is Able. Peggy,
2: So okay naman Malu, sobrang init ng panahon ano, sobrang init.
1: Kailangan talaga mag-ingat, lalo na ating mga anak, lalo yun na yung mga hindi nakakasalita, siguro init na init sila.
2: Oo, kaya talaga ano, be aware na kailangan yung extra care sa ating mga sa mga batang mga may special needs, lalo na no. Syempre ang God is Able, advocate tayo niyan, 'di ba? Yung mga children with special needs. Pero yun, ano nga ba ang God is Able? Ano ba yung mga programa natin?
1: Oh, dito po sa God is Able, may ito po ay isang organization. Kung first time po kayo nakikinig, no, it's an organization na may puso para sa mga tawag nga natin people affected by disability. Hindi lang kasi yung taong may kapansanan, kundi pati para sa pamilya. Because diba pag ang pamilya merong pagka ang magulang may anak na special needs, pati ang parents, ang mga caregivers, mga kapatid, lahat yan apektado, no? So tayo po ay nagpapahalaga rin ng mga Christian churches na maging lighthouse sa komunidad, sa buhay ng mga taong may mga kapansanan. So ang desire natin, di ba sis, ang desire natin is ma-adapt talaga ng church yung ating because nakakalungkot kasi usually ang mga taong may mga kapansanan hindi nadadala sa church.
2: Napaka-importante no, yung I mean before anything else, yung tao, yung relasyon niya sa Diyos eh, no. Yung talaga yun eh, yung hindi man natin inaano na hina-highlight na parang yun ang nawawala, ngunit marami yun ang nawawala kasi nga hindi na sila nakakalabas dahil wala silang mga wheelchair, no. Ang katwiran is wala kaming wheelchair, wala kaming ganito, wala kaming pamasahe. Napakadami po talaga ang mga dinadaanan ng mga pamilya at ng may mga anak na may PWD. Kaya nga po ang God is Able, isa sa programa natin ay ang Gift of Mobility na buwan-buwan po nangyayari yan sa aming mga partner churches na we conduct wheelchair service and distribution po na we partner with Christian churches. At yun po ay gusto po namin, bukod po doon sa physical na pangangailangan ay masyado po kaming gusto namin na i-share ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Kaya po ito ay nangyayari sa mga simbahang aming partner. At bukod dyan, Malu, di ba, we have family camps.
1: Nako, malapit na ang ating family camp, Peggy. Pag meron tayong mga interested dyan, nako, sana may slot pa, no? Pero nakakatuwa lang kasi itong ating organization. Hindi lang namimigay ng gift of mobility nga, mga wheelchair. Parang win-win talaga eh, kasi nakikilala nila kung sino talaga yung giver. Hindi po kami ang giver. Ang Panginoon po talaga ang nagbibigay ng mga wheelchairs na yan. So, hopefully magkaroon din tayo ng disability conference within the year, di ba? Every year din meron kami yan.
2: Every year po yan, we have pastor's conference. Ano po? Mga ganun. At saka meron pa kami isa, yung sa ATS, Malu. Yung every time, every year po ito, nagaganap na kung sino po ang gustong mag-aral na may kaalamanan sa disability ministry ay kayo po ay welcome sa aming programang ito. At Malu, dahil tayo ay yun nga, di ba? We are so much into PWDs and family. So we have a guest right now.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
1: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

nalpas manen, no? Uno nalpas di 30 nga minutos nga intayo panagdadanggay, panagka-fellowship. Kaya tiyabkas ni Karudi, kanda ito'y programa tayo ng Bagong Pinoy. Iti anos yu kan isom yu nga nakipagpasit kayong kuwana. Ngunit intingin kayo pa nakipag-fellowship kayong kuwana, iti last od, iti 30 nga minutos. So for the meantime, kahit pumakadan ni Karudi, kanda iti programa tayo ng Bagong Pinoy, dito'y 1062 DXKI, your friendly boy, South Cotabato po lamang mga kaibigan, na imbag nga rabii, kaya saan tayo nga liplipatan, life is beautiful.

0: This is the day that the Lord has made. Patuloy po tayong maging galak and to rejoice in it. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasabi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Maria Shelo E. Basco, or simply ma'am si your host, broadcasting from FEBC Bicol Station, CARE 104.3 The Way FM. At ang programang inyong napapakinggan sa inyong mga radyo at napapanood po sa dalawa nating social media platforms ay ang programang Movie Mates, isang missions mobilization program. In the context of missions mobilization, ang ating Diyos po ay nag-provide ng mga pamamaraan upang ma-discover ng kanyang church ang mga roles o mga papel na dapat niyang gampanan para maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. At para magawa po ito, nangangailangang magkaroon po ng pagbabago sa ating mga pananaw, magkaroon po ng pagbabago ng ating mga worldview para tayo, yung church, ano po, mailagay natin yung Great Commission in the highest priority. The word advocacy at mobilization ay magkakonekta po yan sa isa't isa. Ibig sabihin, to put into motion. Meron pong nagpapagalaw nito. At ang nagpapagalaw nito ay ang ating Diyos. God is the one who has been putting things into motion and moving His story forward. Kwento po niya ito. Kasi tandaan natin, simula pa noon, from the beginning, ano, naandyan na siya. At sa pamamagitan ng kanyang pagsalita, na nagkaroon po ng mga bagay na meron tayo ngayon, mga halaman, mga animals, nandyan po yung tao na hinubog ng kanyang kamay. So, noon pa lang, this is really His story. Kaya yung salitang history is really about God. God's story, His story. Mahigit pong 2,000 taon na ang nakakairaan nang ipadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para gawin yung bagay na hindi natin kayang gawin sa ating sarili. Tayo po ay nagkasala. Mankind fell at ayaw ng Diyos na yung maganda niya na pasimulan ay forever magiging ganyan ang kalagayan. Mabubuhay tayo sa kasalanan. Hindi yan ang intention ng Panginoon. Kaya nagkaroon po siya ng misyon. At bahagi ng kanyang misyon ay ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. At siya nga po ay namatay dun sa krus para bayaran. Yung supposed to being tayo ang magbayad, siya po ang nagbayad nito. Hindi natin magawa yun sa ating sarili, but He did that for us. At hindi lang yun, hindi lang yung mankind ang i-redeem, maging yung creation po ay i-restore. So, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are always working to invite His people in to join in His purposes. Yun naman po mga nasa mobilization ministry, minsan tinatawag po silang advocates, mobilizers, and movie mates. We inform you. So, meron pong iba't ibang paraan para ma-inform kayo. Isa na po dyan yung Kairos Course. And we inspire you. Ang Diyos ang naglalagay ng vision through the Kairos Course. Ano? At kami po, ano, inaalalaya namin kayo. We inspire you. And we challenge you. At nandyan po yung Holy Spirit na magcha-challenge sa inyo to take your part and join in the World Christian Journey. Kaya po, kung meron kayong mga katanungan, and for more information, makipag-ugnayan lamang po kayo sa mga sumusunod na contact information. Ano, ang ating pong cellphone number, smart po ito, 0998-843-0573. Sa ating pong mga social media platforms, meron po tayong Facebook. Simply type FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. The Way, ang daan FM. And then sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. Pero po sa YouTube and Facebook, hindi nyo po mapapakinggan yung mga songs na pinipili natin patugtugin kasi meron po silang regulation. Pero kung gusto po ninyong marinig yung buong program, pwede po kayong pumunta sa ating online streaming
1: buong-buo po, including songs, maririnig yung ating mga programs. So, ito po yung link, bit.ly, bit.ly, maliliit na litera po, /thewayfm, wala pong space, ang daan FM, bit.ly/thewayfm. At kung nais po ninyong sumali sa ating group chat, ang ating pong group chat sa Messenger ay Carian's Official GC. Mag-message lamang po kayo sa bawat program na inyong napapakinggan, ano, kung anong program yon, and express nyo po yung inyong desire na sumali sa ating group usapan at kayo po ay i-add. Happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito at nagdiriwang din ng kanilang mga anniversaries. Kaya pagbati dun sa mga yung iba po may pasukan na ano, so umabante sila, nag-step up sila ng isang grade, isang year sa kanilang high school. At sa mga darating na mga buwan ay yung mga sa nasa kolehiyo naman ay aabante din. Kung sakaling nagtatanong po kayo, asan ba ang istasyon ng CARE 104.3 The Way FM? Nandito lamang po tayo sa Barangay Arimbay, Legazpi City. Tabing-tabi lamang po tayo ng highway at meron po tayong signage sa labas. Samantala, sa mga nakikinig sa radyo at nasa ating live streaming, ito na po yung ating unang awitin.

let me share with you a news about an event na naganap po dito sa ating bansa. The Send Pilipinas draws 13,000 to dual venue gathering aimed at long-term youth mobilization. Ang bakbabalita po natin ay sinulat po ni Timothy Goropevschek galing po sa Christian Daily International. Mga kaibigan, mahigit pong 13,000 young people ang nagtipon-tipon sa dalawang Manila area venues noong nakaraang June 12 sa Dasend Pilipinas. Yun po yung pangalan ng event, Dasend Philippines. Isang Christian youth mobilization event na dinescribe ng mga organizers na pasimula ng isang sustained multi-church initiative sa halip na ito ay one-time gathering lamang. The event runs simultaneously sa CCF Center sa Pasig City at ganoon din po sa Cuneta Astrodome sa Pasay. Ang nangyari, yung mga speakers ay nagpapalitan po paroot parito sa dalawang venues. Na-estimate ng mga organizers ang participation mula sa at least 50 to 100 churches and organizations. Though, yung actual number daw po ay pwedeng mas mataas pa. Ang Dasend ay isang Christian mobilization movement at ito po ay naitatag sa USA, United States of America, noong 2017 by leaders from Youth with a Mission or YWAM, Circuit Riders, Christ for All Nations, at iba pang mga organizations. At may mga individuals din po, sina Andy Bird, Francis Chan, and Lou Engel. It measures success, hindi sa pamamagitan ng attendance, but by the number of participants na gumawa po ng commitment to specific missional activity. Mula sa initial gathering nito, ang pinakaunang gathering po ay naganap sa Camping World Stadium sa Orlando, Florida. The Send has held events sa Kansas City, sa Brazil, at maging sa Norway. Ayon po sa website ng organization, those gatherings have generated more than 51,000 commitments na abutin ang mga unreached nations, mahigit 22,000 commitments to engage in university campuses, mahigit na 20,500 commitments na abutin ang mga high schools, and nearly 18,000 commitments related to foster care and adoption. Ito pong event na ito sa ating bansa marks the movement's first major gathering sa Southeast Asia. So, yung sa Manila event po ang pinakauna sa Southeast Asia. Ang initiative dito sa Philippines ay matitrace po sa isang video call noong panahon ng COVID-19 pandemic. Nasabi ni Marty Okaya sa isang interview with Christian Daily International na may mga nakausap siya mula sa YWAM Philippines and eventually nakausap din niya si Andy Bird, at ang mga pag-uusap pong ito ang nagbigay ng idea na magkaroon din ng malakihang youth mobilization gathering dito sa ating bansa. Si Marty Okaya po ang chairman ng Philippine Council of Evangelical Churches or PCEC Youth Movement, and he is also the lead organizer ng The Send Philippines. Na-organize ng Send Pilipinas organizers ang commitment ng mga participants sa tatlong area or tatlo po na tracks. Una, yung campus discipleship. Aabutin ang mga high school and university students. Pangalawa, missions. Kasali po dito ang ating mga families o ating mga OFWs. Pangatlo, engagement with vulnerable children, including orphans and those in foster care
system. Yung mga partner organizations na may kaugnayan sa bawat track po ay nandoon din sa event. At inaasahan na gagawin nila ang follow-up dun sa mga commitments na nagawa sa mga darating na araw. Iko-connect ng mga partners na ito ang mga gumawa ng commitment sa mga training programs at mga ongoing support within their respective churches. Ang nagagustuhan daw po ni Marty Okaya sa Dasen ay ang puso nito doon sa result. Kahit na ang mga young people ay galing sa iba't ibang churches, ang Send Pilipinas ay willing po na i-train sila. Kaya kapag bumalik sila sa kanilang mga churches, pwede na silang mag-engage sa campus ministry. Yun namang engagement sa mga vulnerable children, yung mga ulila, children in poverty, at yung mga nasa foster and adoption system. Ito, isa po itong formal pillar ng The Sense Global Framework and featured prominently dito sa Philippine Gathering. Binigyan din ni Martin na ang model ng The Sense ay talagang cross-denominational, kung saan ang mga participants ay babalik sa kani-kanilang home churches sa halip na mag-affiliate sa anumang single ministry. So, globally, The Send has recorded nearly 18,000 commitments related po sa foster care, na sabi ko na earlier, and adoption across its previous events. Sa Pilipinas, yung mga partner organizations working in child welfare and family-based care, gaya po ng Philippines Without Orphans, nandun po sila sa site at both venues para tanggapin yung mga decision cards, yung mga commitment na ginawa ng mga participants. At ito namang Philippines Without Orphans, i-coconnect po nila ang mga participants sa mga susunod nilang mga steps. Special mention ni Marty ang recent Barna Group research kung saan kasali ang Pilipinas. Ang mga kabataan sa ating bansa ay really open to spiritual engagement. Binigyan din ni Marty, however, that the approach pagka magbiminister sa mga kabataan, kailangan daw po ay relational instead of programmatic or program-focused. Pag-usapan naman po natin yung track ng OFW. Organizers also framed the Send Philippines within the context of the country's large overseas worker population. Alam niyo po ba kung ilan ang ating mga OFW? Ito po ay na-estimate to 10 million OFWs na dispersed across the globe. So yung leadership po ng event, nakita po nila yung opportunity na ihanda ang mga Filipino Christians to function as missionaries in the countries where they settle. Sabi nga ni Marty, and I will quote, "We believe the Philippines is becoming a sending nation. Maybe 20% or maybe

0: magtrabaho sa abroad, ay minumungkahi ko na i-take mo muna ang Kairos course before you go para maintindihan mo yung iyong role, na hindi ka lang pupunta doon para nakumita ng pera para sa iyong pamilya. But you are also going there bilang ipapadala ka ng Panginoon as His ambassador, His messenger. And Kairos course can really help you a lot. Kung meron pong kayo katanungan tungkol sa Kairos course, magipag-ugnayan lamang po kayo sa akin. So, ulitin ko po ang phone number 0998-843-0573 or mag-message po kayo sa ating Messenger Official GC. Sabi po ng mga organizers ng The Send Philippines, follow up with participants na gumawa ng kanilang mga commitments ay magsisimula sa mga weeks after the June 12 event.
1: Wanna be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.

0: Ang ating pong meaningful mission quote ngayon ay mapapangiti po kayo. Ako talaga nangingiti because this is really, really true. Totoo po itong nangyayari sa akin at nangyayari sa mga taong nakapaligid sa akin. Ang ating pong meaningful mission quote ay galing kay Devi Meroff. Ano ang sinabi ni Devi? And I will quote, "Just a word of warning, passionate prayers not only change the world, they have a way of transforming the people who pray. God's goal is to recruit every one of us for his search and rescue team." Ulitin ko po. Just a word of warning, passionate prayers not only change the world, they have a way of transforming the people who pray. God's goal is to recruit every one of us for his search and rescue team. End of quote.
1: Ako po si Gina Hinovi, 53 years of age. Nakatira po ako sa Purok Pagkakaisa, San Pablo, Tacoron Sultan, Kudarat. Ang may asawa po ako at isang anak. Ang trabaho ko po ay nagatindira dito sa palengke. Nakilala ko po ang Dixki ay sa pamamagitan yung kapitbahay namin po. Yung mister ko nagalabas sa labas, narinig niya yung kapitbahay na nagapasound word of God. Tinawag niya ako, sabi niya, "Ga, pakinggan mo ang Dixki ay." Nung napakinggan ko, totoo nga, word of God, di, nagbili agad ako ng radyo. Before kasi, grabe ang struggle, ang problema ko kasi, ang pwesto ko kasi noon, dyan sa gitna, lima ang pwesto ko. Tapos, ganyan din ako, na-down. Nung na-down ako, di siyempre, nasa stage of depression ako noon na time. Parang gusto na magpakamatay, mga ganun. Gusto mo lang magkulong. Ayaw mo makakita ng mga tao, kahit mga friend mo, hindi ako makausap. Tapos, yung time na yun, every time na nakakarinig ako ng word of God, yung parang iba ang dating good sa akin. From 5 a.m. to 9 p.m., kung may ma-miss ako, parang hindi ako kontento. Gusto ko talaga makinig ng Dixki. Kaya dyan, ganyan ako natututo makamemorize ng mga verse. Dati hindi man, wala man ako alam sa Word of God, kahit Bible, wala talaga ako alam. Unti-unti, may nababago sa akin. Kumbaga, yung hope good na uyatan ko yun. Kasi sabi nga doon sa Dixki, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans not to harm you, but plans to prosper you, plans to give you hope and future." Ay, yung time na pandemic time, di ba walang-wala kami lahat, pinaalis ako sa bahay ko. Parang nagalit yung nakakuha ng bahay. Pinaalis agad ako. Iyak ako ng iyak sa harapan niya. Nakipag-bargain ako. Di talaga siya pumayag. Pinaalas ako. Pero may mga purpose talaga si Lord. Kasi sabi niya sa Mateo 8:28, "All things work together for good. And those to love God and..."

all to His purpose. Kasi yung time na pinaalis ako, marami nagtulong sa akin. Si Lord ang nag-provide. Nakapatay ako daw ng bahay sa tulong-tulong. Tapos, yung lupa naman, 180 square meter, napalitan din ng duble pa, 450 square meter. Sabi niya guys, sa Luke 4:19, God will provide, God will supply. Diba? Kung ano man ang mga plano nyo, kung ano man mga ginadesire ng heart nyo, ibibigay ni Lord. Basta nag-obey lang. Nag-obey ka lang sa Kanya, faithful ka lang sa Kanya. Imagine na sabi ko lang, ang Lord, bigyan mo kami ng kabuhayan showcase. Pero ang binigay po ito, million na magbili nito, million. 1 week pa lang kami nag-open, binigay agad ni Lord na hindi ko maniningi. Nung nag-open kami ng pwesto ni Chaberly, after 1 week, may naghanap sa akin na, Jean, ipasok ko ang pangalan niyo ni Chaberly sa City Hall kasi yung may-ari nito, mayor. Di para wala issue, good. Ibinalik niya ito sa City Hall. Giparapol sa lahat naman nagarinta dito sa loob ng palengke. Pinapunta na kami dito sa supervisor's office. Tapos nagsalita yung taga-supervisor, sabi niya, kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas niyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan na namin si Lord na nang bahala sa amon. Yun lang sinabi ko. Nung ako na tinawag na, ah, Lord, ikaw nang bahala. Pag-countdown, sabay-sabay, nag-upit. Totoo, congratulations talaga. Imagine, maliit yung pisto ko sa gitna. Ngayon, naging malaki. Concrete pa. Sabi ko, Lord, ang bait mo talaga sa amin. Sabi ko. Ngayon, marami akong nabigyan dito na radyo para na makinig ng Dixie. Kasi dinashare ko kung anong feeling ko, God, na nakikinig ako. Gusto ko maramdaman din nila ang feeling ko. Maano rin nila, maranasan din nila.

0: Welcome po sa ating segment na Movie Move, kung saan minsan po meron tayong guest at minsan naman meron tayong mga topic na related sa Great Commission at Submissions na pinag-uusapan. Pag-uusapan po natin ang isang article na sinulat po ni Luke Waite, Hold the Rope, Hawakan Mo Yung Lubid, How to Support Missionaries Well. Nagkwento po muna si Luke sa kanyang article at babasahin ko sa inyo. In 1793, isang grupo ng mga pastors ang nag-pledge. A group of pastors pledged themselves to support William Carey as he sailed to India for the sake of the gospel. One of these pastors, Andrew Fuller, pictured the scene as if he were watching Carey descend into a gold mine of souls. Sabi ni Carey, I will quote, I will go down. End of quote. Fuller could imagine Carey saying, I will go down, but remember, you must hold the rope. End of quote. Gaya din po ni Carey, kailangan ng mga missionaries natin ngayon ng mga tinatawag na rope holders. Yung hahawak nung tali o nung lubid dun sa kabilang dulo. Kasi yung kabilang dulo hawak ng missionary. Churches and Christians who devote themselves to supporting gospel partners in the work of the Great Commission. So, ano kayang itsura ng support na ito? Yan. Ang pinaka the best model po natin sa ganitong uri ng usapan ay ang Philippian Church. Kaya marami po sa mga reference na gagamitin natin ngayon ay yung karanasan ni Paul sa Philippian Church. By considering the ways the Philippian Church supported Paul, makakadiscover po tayo dito ng limang pamamaraan wherein yung mga churches ay pwedeng magbigay ng meaningful support sa kanilang mga missionaries sa panahon natin na ito. Pwede po nating i-apply yung mga principles na in-apply ng Philippian Church in their relationship with Paul the missionary. So, ang unang-una po nating makikita doon, eto. Concern is maintained. Na-maintain po nila yung pagmamalasakit. Sa Acts 16, dito po nalagay, dito po nasulat yung kapanganakan ng Philippian Church sa pamamagitan ng ministry, missionary journey ni Paul. Although yung time po niyang inilaan sa lugar na yon, maiksi lang, pero po yung bunga nito ay sobrang laki. Isa sa naging magandang bunga nito ay ang napakagandang partnership ni Paul dito sa infant o baby pa, baby, batang-batang congregation. Almost immediately, ano po, kaagad-agad, yung mga mananampalataya sa Philippi ay nagsimulang mag-support kay Paul as he preached the gospel sa iba pang mga cities. Sa pagdaan ng mga taon, hindi po natigil ang partnership na ito. Kahit na yung ministry ni Paul ay medyo natigil dahil, di ba, na-detain siya sa Jerusalem and then later po na-transport siya sa Rome bilang bilanggo. Yung church sa Philippi, hindi po sila nawala ng interest sa kanilang minamahal na apostle. They maintained their concern and continued to care for him. Kaya, Paul could write more than 10 years, 10 years ang nakalipas ano, kung saan na church plant yung church na yun sa Philippi, 10 taon ang nakaraan. nasulat ni Paul yung ganito. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. Philippians 1:3-5. I thank my God in all my remembrance of you because of your partnership in the gospel from the first day until now. Sa Pinoy Bible po, ito yung sinasabi. Every time na naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa aking Diyos at masaya ako tuwing pinagpipray ko kayong lahat. Kasi thankful ako sa pagtulong niyo sa akin sa pagsishare ko ng gospel. Simula pa nung una hanggang sa ngayon. Sa panahon natin ngayon, churches can struggle to maintain healthy partnerships with their missionaries. Yung distance kasi, yung layo, minsan nagiging factor po ito para manlamig ang mga damdamin. So, sa pagdaan ng panahon, unti-unting nawawala yung interest dun sa dati una exciting na gawain. At kapag nararamdaman na po yung pandalamig, missionaries can feel discouraged at iisipin nila wala silang kasama. Kaya nga po, isa sa pinakamagandang magagawa ng church para ipakita ang kanilang support sa missionary is simply by i-maintain lang po yung pagmamalasakit for them year after year. I-maintain po ito, ipakita yung pagmamalasakit. Huwag po tayong mawala ng interes sa ating mga missionaries. Actively, ibig sabi, pag sinabi po natin actively, meron dapat tayong ginagawa. Actively maintain your concern for them. Dapat meron kang ginagawa para iparamdam mo ang iyong pagmamalasakit. Kahit na tila sa iyong pananaw, ano, nandun ka sa kabilang side ng mundo, sa iyong pananaw, hindi mo kang exciting ang ministry ni missionary dun sa kabilang side ng mundo. Wala ka naman doon. Ang binabasahan mo lang yung kanyang newsletter, di ba? But even then, hindi ka na na-excite. Kapag nanatiling nagpapakita po tayo ng interest, eto yung bonus. Magugulat po tayo sa matutuklasan natin kung gaano ka-meaningful ang concern na ito sa ating mga ministry partners. Ganyan po kasi ang naramdaman ni Paul. Let me read to you Philippians 4:10. Ang saya-saya ko sa Panginoon. After kasi ng mahabang panahon, naging concerned ulit kayo sa akin. Well, concerned naman talaga kayo. Wala lang kayong chance na mapakita yon noon. So, ganun pala ang nararamdaman ng missionaryng nasa field. And this time po, sinabi ito ni Paul, nasa loob siya ng bilangguan. Gumanda ang kanyang damdamin, naging masaya siya kasi pinagpatuloy ng Philippian Church yung pagmamalasakit nila kay Paul. Pangalawa, magtiyaga sa pananalangin. Persevere in prayer. Si Paul, kung babasahin niyo po ang kanyang mga sinulat, he really loved prayer. Gustong-gusto niyang ipanalangin ang iba, and he also rejoiced kung siya din po ay ipinapanalangin ang iba. So, nang ang Philippian Church, ipinagpray nila si Paul, talagang sinabi niya yung kanyang kagalakan that God would use their prayers in his life. Ito po yung sinabi niya sa Philippians 1:19. Kasi alam kong dahil sa mga prayers niyo at sa tulong ng Espiritu ni Jesus Christ, makakalaya ako. Prayer is one of the primary ways churches care for their missionaries. Totoo na sa layo, ano, maaaring hindi nila naririnig yung mga pinapanalangin ng church during the prayer meeting, or pagka may mga nagbe-break sila into small groups during Sunday service or after Sunday service para manalangin, ano, totoo na hindi ito naririnig ng ating mga missionaries na nasa field. Pero yung ating Diyos, the King with all authority in heaven and on earth, naririnig niya. At gagamitin ng Panginoong Diyos ang ating mga prayers para ma-accomplish ang kanyang mga layunin dito sa mundo, hindi lamang po sa buhay natin. Kaibigan, your prayer matters. Huwag tayong magsawa o mapagod sa pananalangin sa ating mga missionaries. One example of a prayer partner was William Carey's sister. Meron pong kapatid si William Carey. Ang pangalan po ng kanyang kapatid ay Polly. Noong si Polly ay 25 years old, nagkaroon po siya ng matinding karamdaman that rendered her almost completely paralyzed. Nanatili siyang nakaratay sa kanyang kwarto sa mahigit na 50 years. Hindi makalakad, hindi makagalaw. For 31 of those years, hindi siya nakapagsalita. Ang tanging paraan para siya makipag-communicate ay sa pamamagitan ng pagsusulat. Pero kahit yung pagsusulat, hindi naging madali sa kanya. Di ba hindi siya makagalaw? So pinipilit niya mag-communicate ng susulat. Bawat galaw ng kanyang braso, bawat galaw ng kanyang madaliri, napakasakit. Sobrang sakit. Sa kabila ng kanyang galagayan, hindi na natiling idle o walang ginagawa si Polly. Araw-araw niyang ipinapanalangin ang kanyang kapatid na nasa India at sinusulatan din niya si William. Sinisiguro niyang malalaman ni William na mayroong nananalangin on his behalf. Pangatlo po, communicate regularly. Paul and the Philippians valued communication. Pinahalagahan po nila yung pakikipagtalastasan sa isa't isa. Importante ito sa kanila. Nalaman ng church, nabalitaan ng church ang pagkakabilanggo ni Paul at ang need nito ng patuloy na support. Ngayon, dahil may nalaman ang church, itong kaalaman na ito, itong knowledge na ito, led them to send Epaphroditus. Epaphroditus po ay isa sa kanilang mga members. So, pinadala nila si Epaphroditus doon sa lugar kung saan nakabilanggo si Paul. Bit-bit ni Epaphroditus ang financial support galing sa church. At yung taga-bit-bit, si Epaphroditus ay nagsilbi ding mensahero, sharing news from the congregation. So, nagsulat si Paul. Sinulatan niya ang mga mananampalataya sa Pilipos at ipinadala niya ito sa pagbabalik ni Epaphroditus. Sa loob ng sulat, in-encourage ni Paul ang congregation na magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Nagbigay din siya ng ilang specific exhortations to individual members. So, nakikita po natin sa partnership na ito, yung Philippian Church and si Paul, nakikita natin yung kahalagahan ng communication. Ilang libong taon na ang nakaraan. Walang email, walang text messaging, walang video call. Pero, nangibabaw na pinahalagahan po nila na kailangan ay meron silang nababalitaan sa isa't isa. Ang regular communication ay isang napakahalagang component ng ating pagpapakita ng pagmamalasakit sa ating mga gospel partners. Kung walang communication, yung partnership po ay magwi-wither siya, malalanta, malalamig, and eventually mamamatay. Hindi yung malalaman, hindi natin malalaman kung paano natin sila ipapanalangin o paano natin susuportahan yung mga itinalaga nating humayo. Ganun din, walang malalaman yung mga missionaries natin sa field, hindi nila maaalalaman kung anong nangyayari na sa home church sa na kanilang labis na minamahal. Healthy, regular communication fosters relationships and provides great encouragement to missionaries on the field. So, ang tanong, Ma'am C, what might this communication look like? Ano bang itsura nitong sinasabi mong communication. Well, pwedeng simulan mo yung kaibigan by setting aside, maglaang ka ng isang araw kada buwan na sulatan mo, mag-send ka ng email sa iyong missionary para ipaalam mo sa kanya o sa kanila na naaalala mo sila. At pwede ko rin magtanong na, how can I pray for you? At huwag mo rin kalimutan, pag nag-email ka, magbigay ka rin ng mga balita mula sa lugar mo, mula sa home church at sa palipaligid mo, mula sa ating bansa. So, missionaries love to hear how they can pray for their rope holders. Hindi lang po tayo ang mananalangin. Sila din po doon sa field. Gustong-gusto din po nilang ipanalangin yung mga humahawak doon sa kabilang dulo ng tali. At isa pang pwede po nating magawa. Eto, visit personally. Okay, the Philippian church didn't merely send a message or a financial gift to Paul. They sent a person, si Epaphroditus nga po. Sa pamamagitan ni Epaphroditus, the church ministered to Paul's needs. And sa pamamagitan niya, naipadama nila ang kanilang support, pagmamahal, and affection. Inisip ko nga kung paano nila pinili yung taong susuguin nila papunta kay Paul. Wala namang ang sinabi ang Bible. Siyempre, kung pipili po tayo sa panahon natin ngayon, ay pipiliin po natin, siyempre, yung tao na would really best represent kung ano yung gustong sabihin ng church dun sa dinadalaw niya. Isang helpful po na paraan na makasupport ang church sa kanilang gospel partner ay sa pamamagitan po ng pagpapadala ng representative from the congregation to visit them. Ang tawag po sa ministry na ito ay M-Care or Missionary Care or Member Care. Part po ito ng responsibilities ng senders. Etong mga pagbibisitang ito, pwedeng maplano po ito. Kung gusto ng ating church na makita mismo on site how the ministry is going doon sa field, ay pwede po itong pagplanuhan ng mga simbahan. And pagka nandun kasi tayo, nai-encourage po yung mga manggagawang nasa field because of our presence. Pero hindi lang po ito mga biyahe na pwedeng pagplanuhan. This can be also unplanned trips in sa mga panahon po, kunwari merong emergency. Kung yung gospel part, yung missionary natin doon ay kailangan ng unexpected na help. So, pwede po na hindi isplinano ang biyahe na ito. Nitong nakaraan lamang po na buwan, o buwan ng May and June, meron po akong kasama, isa po kaming team, at pumunta po kami sa dalawang location. Ang purpose po ng aming biyahe ay gaya ng tinalakay ko last Sunday. Remember last Sunday po, tinalakay ko yung tungkol sa short-term missions trip. So, yung aming team ay mga estudyante po ng Bicol Institute for Mission and Evangelism. At kahapon lang po ay graduate na po kami. Yan. So, pumunta po kami sa dalawang location. Kasi bahagi talaga yon ng school curriculum. At ang pinuntahan po namin ay mga unreached peoples. Doon sa second location namin, yung missionary doon, sinabi po niya na for many, many years, nag-request po siya na yung kanyang denomination, yung kanyang organization, would send a team na pumunta doon sa kanyang location, team na for a certain period of time na makakatulong po doon sa gawain. There had been visits mula sa mga individuals, mga pastors, and individual partners. Nakatanggap din po siya ng mga teams galing sa ibang groups, Pero sabi niya, hindi ko makakalimutan yung sinabi niya. Alam niyo, Ma'am C, kayo yung unang team from our denomination na pumunta dito. He has been in the area for 23 years na. At for many, many years, nag-request po daw siya ng team. At kami yung unang team na pumunta doon. Nakauwi na kami dito, pero hindi matapos-tapos yung pag-express niya ng appreciation, yung pasasalamat niya. Na ang pagkakasabi po niya, ganito, salamat talaga ha na pumunta kayo rito. Alam niyo po yung salamat talaga ha. So, yun ay ang dating sa akin mga pananalita na talagang grabe yung kanyang desire na makatanggap ng team from his own group. So, malaki talaga yung encouragement ng mag-visit talaga personally. Yan. And then, isa pa po na pwede nating magawa is to contribute cheerfully. As a prisoner sa Roman Empire, si Paul, bilanggo po ano, nakadepende po siya sa support ng iba para mabuhay. Siyempre, alam natin tent maker din siya, pero dahil nakabilanggo siya, wala siyang magawa. So, umaasa po siya sa tulong ng iba. Kaya nang marinig ng Philippian Church ang kanyang kalagayan, they joyously, graciously, and abundantly, ulitin ko po, joyously, graciously, and abundantly contributed para isupply ang pangangailangan ni Paul. Let me read to you sa Tagalog po. Di naman sa naghahanap ako ng ibibigay nyo sa akin. Gusto ko lang na madagdagan ang blessings nyo dahil sa binibigay nyo. Natanggap ko na lahat ng binigay nyo. Sobra pa nga ang mga ito. Andito na lahat ng kailangan ko. Naibigay na sa akin ni Epaphroditus lahat ng pinadala nyo. Para itong mabangong offering sa Diyos, isang sacrifice na acceptable at nagpapasaya sa Kanya. Yan po yung sinabi ni Paul sa Philippians 4:17-18. Alam niyo po yung mga missionaries, they are still a needy bunch of people. Kagaya din nating nasa home base, kung gaano hindi matapos-tapos ang ating need, ganun din po hindi matapos-tapos ang kanilang pangangailangan. Yung talaan o listahan ng kanilang mga needs ay naglalaro mula sa monthly support hanggang sa bahay na tutuluyan nila kapag sila ay nag-furlough. Ganun din ang kanilang sasakyan na magagamit kapag nasa home base sila at umiikot sa mga churches. Iba't ibang needs. At karamihan sa mga needs po ay hindi talaga napagpaplanuhan. Sa ano pa mang kadahilanan, it is God's will, kalooban ng Diyos, na bigyan po ng opportunity ang bawat partner na makapag-contribute sa mga needs na ito. At sa gayon, nadadagdagan ang bunga ng kanilang kabutihan. Madalas talaga, totoo ito, madalas nahihiya ang mga missionaries na ipaalam ang kanilang mga needs. Lalo kung palaging yun at yun pa rin ang pangangailangan. May mga pagkakataong feeling pa po nila, baka isipin ng iba, hingi na lang sila ng hingi. Kaya naman mga kaibigan, why not bless them by initiating conversations and asking them how you can be a blessing to them? Pwede ka gusto kitang i-bless, kaya lang hindi ko alam kung paano. What can I do to bless you? And then assure them of your love and care. And joyfully, may kagalakan po, do what you can to help. By contributing to their needs, nag-glorify ang ating Diyos as you care for those who have been sent out for the sake of the gospel. When William Carey served overseas, sa India po, 41 years siya doon. bunga ng kanyang pag-stay doon na translate ang Bible into dozens of languages, na-establish ang mga churches across the nation, at na-inspire ang Christian world na muling mag-engage sa napabayaang gawain ng Great Commission. None of this would have happened had Carey had no one to hold the rope. Hanggang sa ngayon, God still uses faithful churches and Christians to hold the rope for missionaries. Sa pamamagitan ng pangkaraniwan at ordinaryong mga pamamaraan, nakakatanggap ng support at tulong ang mga missionaries mula sa kanilang mga gospel partners. Dahil dito, napapalakas ang kanilang kalooban at patuloy na nai-inspire as they proclaim the gospel around the world. Mga kaibigan, isang malaking pribileyo na makisali sa ganitong uri ng gawain. Tayo po ay manalangin. Our gracious Heavenly Father, in the name of Jesus, I come to you. At nagpapasalamat po ako sa maraming gospel partners na humahawak yung kabilang dulo ng tali. Hindi nagsasawa, kundi patuloy na umaalalay, nagtsatsaga at nagsasakripisyo rin on their part para yung missionaring nasa kabilang dulo po ng tali would continue to do that which he called you, they called you, you called them to do. Maraming salamat po sa mga churches na niyakap talaga ang Great Commission. Thank you for the many individuals na nagko-contribute in many, many ways. Thank you for the leaders and the officers ng mga iba't ibang committee na nagtitake po ng action para ipakita ang pagmamalasakit sa mga missionaries. Dalangin ko po ngayon, Lord, na i-multiply mo pa rin po. Patuloy mong i-multiply ang ganitong uri ng mga damdamin, ang ganitong uri ng Espiritu. Kung paanong nananalangin kami na magpadala ka po ng maraming workers sa iyong ubasan, Lord, nananalangin din po kami na mag-raise ka po ng mga faithful rope holders para sa aming mga missionaries na nasa ubasan. Only you can do this, Lord. Ikaw lamang po ang makapagpapabago ng puso ng bawat isa. O Lord, open up our eyes. Help each one of us. Inspire each one of us to embrace, Lord, yung role na ibinibigay niyo po sa amin. O purihin ka, O Diyos. At dakilain po ang inyong banal na pangalan sapagkat hanggang sa ngayon, kayo po ay patuloy na kumikilos. Oh, indeed, Lord, it's a privilege to join you in what you are doing. Ikaw ay dakilang Diyos na hindi mo talaga hinayaan at hindi mo hahayaan na ang tao ay manatili sa kanyang kalagayan forever. You gave us your Son at hindi biro ang kanyang ginawa. Malaking bagay ang kanyang ginawa. Isang bagay na sobrang lawak. Tapos itatago lang namin, Lord, hindi. Ang ganoong klaseng ginawa ng inyong anak ay dapat naming ipagsabi. But not everyone can go. Pero Lord, allow us and help us to really fulfill our role dito sa mission mo na ito. Purihin po kayo. Amen and amen. Mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling his church to work with him. We are blessed. We are blessed. We are blessed. May dahilan po yan for us to be a blessing. Iniligtas na po niya tayo. Pero hindi tutuldukan doon. Sasamahan natin ang Diyos. Sasali tayo sa kanyang mga ginagawa para iligtas din ang iba. Kaya ano pa, sama na po tayo sa World Christian Journey. Until all have heard, let us live a life on missions with God. Ako po si Ma'am Tichero E. Basco na nakasama ninyo ngayong araw na ito sa technical side. Nakasama po natin si Melay, si Don Ramon at saka si Don Alfonso. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.
1: want to be a Mobimate like us, you can contact us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is CARE 104.3 The Way FM.

0: sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.
1: Good day, everybody. This is your Living Word TV and I'm Joseph Villamil. We're grateful to be back to share original songs and biblical messages from Pastor Mel Caparros. We desire to bless you and encourage you to live the life God has given you in all its fullness. Let's start off today's episode with a song entitled "This Is the Gospel" by Marie Caparros and interpreted by Charity Torano.

0: I'm Bob Bowman.
1: Since leaving the Haven of Rest broadcast to help found the Far East Broadcasting Company, my wife Eleanor and I have had much joy in helping build 32 international broadcasting stations overseas in the Philippines, South Korea.
2: Good morning. You are tuned in to 1062, the XKI, the friendly voice of South Central Mindanao. DXKI is a non-commercial radio broadcast station owned and managed by the Far East Broadcasting Company as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0081-2016. DXKI operates daily on 1062 kHz amplitude modulation with a power of 5 kilowatts. Its studios and transmitter are located at Barangay Morales, Coronadal, South Cotabato. DXKI is being maintained and operated by the FEBC personnel, licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Enjoy the insightful messages and inspiring music here on 1062. DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao.
3: Profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
4: Mayong aga abyan. Kag-ari naman kita sa aton program WRBS, ang aton Weekend Bible Study sa Kahanginan. Salamat kita abyan sang imo masunsun kag padayon nga pagsunod sini nga Bible Study. Kabay pa ini nga Bible Study nakabuli gid sa imo spiritual life. Sa gihapon ang imo labing kubos nga Weekend Bible Teacher sa Kahanginan Paso Parkon, Senior Pastor sang Grace Baptist Church, Isyu Kawayan, Negus Occidental. Ang title sang aton Bible Study, Reasons Why Jesus Delays His Coming. Second part na ini kay ang part 1 natapos na naton last week. Basahon nako ng aton text, 2 Peter 3:9 nga nagasiling, "The Lord is not slack concerning his promise as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Ginambal naton last week abyan nga mga 2,000 years na nga nagatangla sa langit ang mga Christians para sa second coming, pero wala gyapon nag-abot si Kristo. Amo inang ang iban nga tumuluo na takan na ang iban daw waay na nagatuo nga may second coming, ang iban gani nag-backslide na kagang mga skeptics nagakadlaw na hanungod sa promise of the second coming. Pero abyan, hambal na kon, the Bible teaches that Christ's return is certain because when God promises something, He will do it. Ang delay sang pagkari ni Jesus, hindi tungod nga nalipat siya or may ara siya weakness o kung nagbalhin ang iyang plano. Ang delay sang second coming abyan, tungod nga ang Diyos maalam kag may ara siya mga gracious purposes nga ginalaw niya ang malawig nga panahon antes siya magkari. Tanawon bala naton abyan ang pila ka mga biblical reasons why Jesus delays his coming. Nahatag ko na ang duha sini last week. Nagadelay si Jesus Christ sa iya coming because of his long suffering and mercy. Maluluyon ang Diyos, mahigugmaon ang Diyos, lawig iya pasinsya. Kag nagahatag siya abyan sang chance sa tanan nga mga tao nga makabati sang gospel, kag mahinulsulan nilang ila sala, kag matuuhan nila si Jesus Christ nga ila personal nga manluluwas. Amo ina nga nagadelay ang second coming. And then number two, Jesus delays his coming so that the gospel may reach the nations. Ang hambal sang Matthew 24:14 nga ang gospel of the kingdom will be a witness unto all nations and then shall the end come. Tiwala pa nakalambot ang gospel sa all nations, sa tanan nga people groups. Amo na nga wala pa siya nagkari. Kaya ang tuyo gidyasan Dios nga antes magkari si Jesus, ang gospel makadangat sa tanan nga people groups, kag ang tanan nga people groups may ara mga ginpili ang Diyos nga magkalaluwas. Kaya abyan amone, Jesus delays His coming to gather all His elect. Ang plano gidya sa Diyos, nga tipuno niya ang tanan nga mga linuwas. Ang tanan nga ginpanginmat siya niya dito sa cross. Ang tanan nga ginhatag sang amay sa iyang amaluwas. Amo nang hambal sang John 6:37, "All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me, I will by no means cast out." Nadetermine na yasan Dios abyan kung pila ka bilog ang maluwas kung kanday sinuna sila kag tipunon sang Dios ang tanan nga redeem people nga wala sang may mabilin sa second coming diri sa kalibutan. So ang tagsa ka tawo nga ang Dios nag-intend nga luwason, mahatagan gid sang oportunidad nga makabati sang gospel kag mag-respond sa gospel kag magkalaluwas sabyan. Agud sa pagkari ni Jesus, dalon sila sa ibabaw. So it means that the divine harvest is not yet complete. Amo na nga way pa si Jesus nagkari. Tungod sini mga abyan, we should never lose hope for unsaved family members. Hindi kita magdula paglaom nga ang mga family members naton nga wala pa maluwas, maluwas pa ni sila base. Mga abyan naton, mga neighbors naton, kay ginahatagan sila sang Ginoo sang kahigayunan nga makabati sang gospel kag makatuo kay Jesus nga ila personal nga manluluwas. And then, number 3 nga reason abyan amo ini nga nagdelay second coming ni Jesus. Jesus delays His coming so that believers may mature spiritually. Matapos kita naluwas abyan, why dayo nagkari si Kristo? Or matapos kita nga naluwas, kay gintuuhan naton siya nga aton manluluwas, wala niya kita dayon ginpatay kagindala sa langit. Kay may plano siya, may tuyo siya. Ang iyang tuyo sa kabuhita is that we will become mature spiritually. Siling ni James sa James 1:2-4, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing." Abyan, ginagamit san Dios ang present age, ining space, halin sa first coming, padulong sa second coming, to sanctify His people. Gusto ni Jesus nga mas-sanctify, manginputli ang iya mga katawan. Kag nagaputli ang iya mga katawan, paagi sa mga trials, difficulties, disappointments, and struggles. Tanan ni abyan bahin sang proseso sa Dios, agud nga iya nga i-shape ang mga believers into the likeness of Christ. Kay pagkatapos kita nga naluwas sabyan, ang tuyo gidya kag plano san Dios nga magakabuhi kita kasubong ni Kristo. Kung si Kristo nagbalik na pagkatapos naton nga naluwas, kadamo sa mga leksyon abyan sa pagtuo, leksyon sa perseverance, leksyon sa prayer, obedience, kag iban pa nga mga spiritual virtues nga hindi naton matun-an. Nag-abot kita sa langit nga daw wala hinalungong. Akon lang na iabyan. Nag-abot kita sa langit nga waay naka-experience ang mga matahum nga bagay na hanungod sa maturity, na hanungod sa pasensya, pangamuyo, kag iban pa. So, amo ni abyan, do not waste your trials. Do not waste your time. Tapos ka naluwas sa nagapaabot ikaw sa pagkarin ni Kristo. God may be using these trials and difficulties and temptations during this waiting period, agud nga maaman kita sang Dios sa eternity. Kaysa pagkarin ni Kristo abyan, kita siling sang Bible nagabayo sang puti, nagakahulugan sang aton nga maturity, sang aton nga faithfulness, sang aton nga holiness, nga nagaabot sa aton by means of trials and difficulties sa sining panahon nga nagapaabot kita sa pagkarin ni Kristo. That is why nagadelay ang iyang pag-abot for our maturity. Isa pa gidabyan, Jesus delays His coming to give His church opportunity to serve. Amo nang hambal ni Jesus sa John 9:4, "I must work the works of Him that sent me while it is day, the night cometh when no man can work." pagkari ni Kristo abyan way natabulhaton. Dalon yata sa ibabaw, enjoy ta sa langit forever. Sa lugar nga no pain, no death, no hospital, no cemetery, no sorrow, nor crying, no tears. Pero diri sa duta, kung tapos ka naluwas, nagkarisa dayon, wala gid ka opportunity nga magtrabaho para sa iya. That is why, ang iya nga pag-delay sang coming is to give us the opportunity to serve Him in the aids of the church. The present aids is the church's opportunity to serve Christ. Kay abyan amo niho, kadamo sa mga kalag nga kinahanglan luwason, kadamo sa mga tumulo nga kinahanglan strengthen and encourage, kadamo sa kabataan nga kinahanglan tudluan, kadamo sa mga missionaries nga kinahanglan i-support, kagkadamo sa mga ministries nga aton i-perform, nga siling ni Jesus Christ, work while it is day, for the night comes when no man can work. Pagkari ni Kristo abyan, wala na kita sang earthly opportunity of service. Ini nga mga panahon subong before He comes, amo ning panahon nga ginahatag sa aton sang Dios nga mag-alagad, mag-servisyo sa iya, kay pagkatapos pagkari niya, wala na ini. Dito naman ta sa langit maalagad, sa lain naman abyan nga klase sang pag-alagad. So dumduma ini, every day we have is a gift from God to serve Him more faithfully. Ang pamangkot ko sa imo kung tumuluo ka na, nakaalagad ka na sa imo Ginoo faithfully. Nahimo mo ng imo mga responsibilities na ginhatag sa Dios sa imo. Nugay dali sa second coming kung wala ka pa sang bisan gamay nga hinimuan para sa imo Ginoo. Kay kadalok sinaya mangayo ka, Lord come, even so come Lord Jesus. Nga huay ka man hinimuan, mahuya ka sa pagatubang mo sa Ginoo abyan. And then lastly, ikalima nga reason why Jesus delays His coming. Jesus delays His coming according to the Father's perfect timing. Kabalo ka abyan, ang mga gintutunan na mangkot din na kay Jesus dito sa Mount of Olives, san-o ka makariliwan as you promised? Why pakalakad si Jesus? Gadali na sila nga magbalik sa liwan, takaan sa kalibutan. Ang humble dere ni Jesus sa Acts chapter 1 verse 7, it is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in His own power. Siling niya, hindi kinanglan nga mabalaan niyo kung saan o. Iya na iya sang amay, prerogative kung saan o ako mabalik liwan. Pero amuning kamatuuran na biyan, God operates according to His own timetable. Ang Diyos siya may kaugalingon nga panahon, may kaugalingon nga timing. Sa second coming ni Jesus Christ, sa iya nga first coming, ang Diyos may kaugalingon nga timing. Sa second coming, amo man na. Amo na humble sa first coming when the fullness of time has come. Pag-abot sa nagakaigo nga panahon na tao si Kristo. Kung mag-abot naman sa nagakaigo nga panahon, Christ's second coming will come to pass. Inibala ang daw tuman kalawig nga delay abyan? Ay, hindi niya lawig nga delay sa Ginoo. Kay siling sa 2 Peter chapter 3 verse 8, one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Ang 1,000 years siya, kalipot lang na para sa Dios, so isa lang na kaadlaw. Pero dumdumon talang ini. God is never late. He is never early. He acts at the perfect moment. Kung mabalaan niya na tanan nga suno sa iya kaalam, kagihibalo, kagsubong man kagamhanan, that everything is now ready, He will just come at the perfect moment. Makari si Kristo abyan sa nagakaigo nga panahon. The return of Christ will occur precisely when God's eternal plan has been fulfilled. Ang aton lang ya abyan nga responsibility, hindi nga magdali sa iya second coming o kung mag-predict sang date sang iya nga second coming. Ang aton lang ya responsibility is to be ready by working, by praying, by being very faithful in the service of the Lord. A good nga pagkari niya we are ready.
3: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Cagayan, Negros Occidental. God bless you.

0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadulong sa inyo sang Jesus Dos DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 58 Tubtob 65.
3: Kamu nga mga pangulo, matarong ba lang inyo paghukom sa mga tao? Hindi, kayang inyo lang ginahuna-huna amo ang paghimo sang malain. Nagapanghalit kamu sa inyo lugar. Ang mga malaot nagapalayo sa Dios kag nagabutig halinpas sang ila pagkatawo. Dalitan sila pareho sa mga manog. Pareho sila sa kubra nga indi magpamati sa tingog sang hanas nga manuganta. Ginoong Dios kuhaa ang ila ikasarang sa pagpanghalit nga daw sa nagabingaw ka sa mga ngipon sa mga leon. Madula kuntani sila pareho sa tubig nga nagakahubas. Kag kun magpana sila, indi kuntani sila makaigo. Mangin pareho kuntani sila sa taklong nga daw sa nagakatunaw ang iyalawas, samtang nagakamang, o kun pareho sa bata nga natawo nga patay nga wala nakakita sang kasanag. Laglaga sila, bata man o kuntigulang, laglaga sila nga mas madasig pa sa pag-init sang kulon nga ginadabukan sang tunukon nga mga kahoy-kahoy. Malipay ang mga matarong kung makita nila nga ginabalusan mo ang mga malaot, kag nagaagay ang ila dugo. Dayon magasiling ang mga tao, matuod gid man nga may padya para sa mga matarong, kag may Dios nga nagahukom sa mga tao sa kalibutan. O Dios, luwasa ako sa akon mga kaaway. Protektari ako sa mga nagakontra sa akon. Luwasa ako sa malaot nga mga tao nga manugpatay. Ginoo, tanawa kun paano sila nagahulat sa pagpatay sa akon bisan wala ako nakasala sa ila. Wala ako sing may nahimo nga sala, pero handa sila sa pagsalakay sa akon. Sige na, Ginoong Dios nga makagagahom, Dios sang Israel, talupangda ako kag buligi. Siluti na ang mga katawhan nga wala nagatuo sa imo. Indi pagkaluuyi ang malaot nga mga traidor. Nagabalik sila kung gabi nga nagangurob pareho sa ido samtang nagalibot sa syudad. Pamati ang ila ginapanghambal, makasakit ini pareho sa espada. Nagasiling pa sila, wala sing may makabati sa amon. Pero ginakadlawan mo lang sila Ginoo. Kinasuyaan mo sila tanan nga wala nagatuo sa imo. O Dios, ikaw ang akon kusog. Magahulat ako sa imo kay ikaw ang akon dalangpan. Kag ikaw ang Dios nga nagahigugma sa akon. Pangunahan mo ako kag ipakita mo sa akon ang pagkapierde sang akon mga kaaway. Pero indi sila pagpatya gulpi agud malipatan sang akon katawhan. Kun paano mo ginasilutan ang imo mga kaaway. Ginoo nga amon manug protektar. Patalanga kag laglaga ang akon mga kaaway paagi sa imo gahom. Nagapakasala sila sa ila ginahambal. Gani kabay pa nga masiud sila sa ila pagkabugalon. Nagapakamalaot sila kag nagabinutig. Gani sa imo kaakig, laglaga sila hasta nga magkaladula sila. Dayon mahibaluan sang bugos nga kalibutan nga ikaw o Dios nagahari sa Israel. Nagabalik ang akon kaaway kung gabi nga nagangurob pareho sa ido samtang nagalibot sa syudad. Pareho sila sang ido nga nagalibot-libot sa pagpangita sang pagkaon, kag nagataghol kun indi mabusog. Pero ako iya magakanta parte sa imo kusog. Kada aga, magakanta ako sing malipayon sa pagdayaw sa imo gugma. Tungod kay ikaw ang akon dalangpan, ang nagaprotektar sa akon sa tion sang kalisod. O Dios, ikaw ang akon kusog. Magakanta ako sa mga pagdayaw sa imo. Kay ikaw ang akong dalangpan, ang Dios nga nagahigugma sa akon. O Dios, ginsikway mo kami kagin papierde. Naakig ka sa amon, pero karon talupangda kami. gintayog mo kaginpalitik ang duta sang Israel. Pero karon nagapangabay ako sa imo, nga kayuhon mo ini kay daw matiphag na ini. Ginapaantos mo sing puwertigid kami nga imo katawhan. Nagadalang-dalang kami, daw pariho lang nga ginhubog mo kami sang bino. Pero ginpaandaman mo man kami nga nagatahod sa imo agud makalikaw kami sa mga pana sang kaaway. Luwasa kami paagi sa imo gahom. Sabta ang amon mga pangamuyo agud maluwas kami nga imo mga hinigugma. O Dios, nagsiling ka didto sa imo templo. Magadaog ako. Bahinon ko ang Shechem kag ang kapatagan sang Sukot kag ipanagtag sa akon katawhan. Akon ang Gilead, subong man ang Manase. Ang Ephraim amo ang akon manugdipinsa. Kag ang Huda amo ang akon manugdumala. Ang Moab akon sulugoon, kag ang Edom akon ginapanagiyahan. Nagasinggit ako sang kadalagan kontra sa Filistia. Sino ang magadala sa akon sa Edom kag sa siyudad sini nga napalibutan sa mga pader? Indi bala ikaw, o Dios, nga nagsikway sa amon kag wala na nagaupod sa amon mga soldado? Buligi kami kontra sa amon mga kaaway kay wala sing pulos ang bulig sang tawo. Magadaog kami paagi sa imo bulig, o Dios, kay pierdihon mo ang amon mga kaaway. Pamatii ang akon pagpanawag, o Dios. Pamatii ang akon pagpangamuyo. Diri sa malayo gid nga lugar nagapanawag ako sa imo, tungod nga nadulaan ako sang paglaom. Dala ako sa lugar nga wala sang peligro. Kay ikaw amo ang nagaprotektar sa akon. Pareho ka sang tore nga nagaprotektar sang syudad kontra sa mga kaaway. Paistara ako sa imo templo hasta sano, kag protektari ako pareho sang pagprotektar sang pispis sa iya mga buto sa idalom sang iya mga pakpak. Kay nabatian mo, o Dios, ang akon mga promisa sa imo, kaginhatagan mo ako sang mga butang nga ginahatag mo sa mga nagatahod sa imo. Palawiga ang kabuhi sang hari, kag paharia siya hasta sano, paagi sa iya mga kaliwat. Kabay pa nga maghari siya hasta sano nga ginaupdan mo, o Dios. Protektari siya sang imugugma kag katutom. Dayon magakanta ako permi sa mga pagdayaw sa imo, kag tumanon ko permi ang akon promisa sa imo. Sa Dios lang ako may kapahuayan, ang akon kaluwasan nagahalin sa iya. Siya lang ang akon palalipdan nga bato kag manuluwas. Siya ang akon dalang pan gani indi gid ako matublag. Kamutanan nga akon mga kaaway, hasta sano pabala ang inyo pagsalakay sa akon agud laglagon ako. Pareho ako sa pader nga daw marumpag ukon sa kudal nga nagahilay. Gusto lang ninyo nga pahalinon ako sa akon mataas nga posisyon. Nagakalipay kamo sa pagbinutig. Nagahambal kamo sing maayo sa akon. Pero sa sulod sang inyo tagipusoon, ginapakamalaot ninyo ako. Sa Dios lang ako makaangkon sang kapahuayan kay ginahatagan niya ako sang paglaom. Siya lang ang akon palalipdan nga bato kag manluluwas. Siya ang akon dalangpan. Gani hindi ako matublag. Ara sa Dios ang akon kaluwasan kag kadungganan. Siya ang akon mabakod nga palalipdan nga bato, ang akon manugprotektar. Kamo nga mga katawhan sang Dios, magsalig kamo sa iya sa tanan nga tion. Isugid sa iya ang tanan ninyo nga palaligban kay siya ang nagaprotektar sa aton. Ang mga tao, dongganon man o kunkubos, hindi masaligan. Palariho lang sila nga wala sing pulos. Mamag-an pa sila sa hangin. Hindi kamo magsalig sa pagpangwarta. Hindi kamo maglaom nga may makuha kamo paagi sa pagpangawat. Bisan magdugang pa ang inyo manggad, hindi ini pagsaligi, hindi lang kaisa nga nabatian ko nga nagsiling ang Dios, nga sa iya ang gahom kag ang gugma. Sigurado nga magabalos ang Ginoo sa mga tawo, suno sa ila mga binuhatan. O Dios, ikaw ang akon Dios, ginapangita ko gid ikaw. Nauhaw ang akon bugos nga kabuhi sa imo, pareho nga nauhaw ako samtang ara ako sa mamala nga duta, nga wala gid sing tubig. Nakita ko gid ang imo pagkagamhanan kag pagkahalang don sa imo templo. Dayawon ko ikaw tungod kay ang imo gugma mas bilidhon pa sang sakabuhi. Pasalamatan ko ikaw samtang nagakabuhi ako. Bayawon ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo sa imo. Mangin kontento ako pareho sa tawo nga busog gid sa punsyon. Kag magadayaw ako sa imo nga nagahugyaw sa kalipay. Samtang nagahigda ako, ginadumdum ko ikaw. Sa bilog nga gabi, nagapamalandong ako sa imo, kay ikaw ang nagabulig sa akon. Magahugyaw ako sa kalipay samtang ginaprotektaran mo ako. Parehos ang pagprotektar sang pispis sa iya mga buto sa idalom sang iya mga pakpak. Nagapalapit ako sa imo kag ginauyatan mo ako, agud indi ako maano. Ang mga nagatinguha sa pagpatay sa akon magakadto sa lugar sang mga patay. Magakalamatay sila sa inaway kagang ila mga bangkay kaunon sang talunon nga mga ido. Magakalipay ang hari tungod sa ginhimo sang Dios sa iya. Magakalipay man ang tanan nga nagapromisa sa ngalan sang Dios. Pero pahipuson sang Dios ang mga baba sang mga butigon. O Dios, pamatii ang akon reklamo. Tipigi ang akon kabuhi sa pagpamahog sang akon mga kaaway. Protektari ako sa malain nga plano sang sinang grupo sang mga malaot. Masakit sila kun maghambal, daw pareho ini sa espada kag pana. Maabtik sila maghambal sing masakit sa mga tawo nga wala sing kasawayan. Kag wala sila nahadlok maghambal sini. Nagahangkatanay sila nga himuon nila ang ila malain nga mga plano kag ginaplanuhan nila kun diin nila ibutang ang ila mga siod. Nagasiling sila, wala sing may makakita sini. Nagaplano sila sing malain kag nagasiling sila. Maayo gid ang aton plano. Indi gid matungkad ang hunahuna kag tagipusoon sang tawo. Pero panaon sila sang Dios kag sa hinali lang mapilasan sila. Pagalaglagon sila sang Dios tungod sang ila mga ginapanghambal. Ang tanan nga makakita sa ila magalungo-lungo sa pagyaguta sa ila. Dayon mahadlok ang tanan nga tawo. Pamalandungan nila ang ginhimo sang Dios kag isugid nila ini. Magakalipay kag magadayaw sa Ginoo ang tanan nga matarong tungod sa ginhimo niya. Kag magapangayo sila sang proteksyon sa iya. O Dios, dapat kanamon dayawon

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Isa ini kakalantahon nga ginakabig naton Hymn of Assurance, kalantahon sang kasiguruhan. Diri naton niya makita sa sini nga kalantahon kag subong man ang ginhambal sang pulong sa Ginoo nga ikaw kag ako dapat magtuaw kita sa iya, magpangayo kita sing bulig kag siya magabulig sa aton. Dra sa Isaiah chapter 45 verse 22, ginambalan dra, "Look unto me and be ye saved, all the ends of the world." Nawala lamang ini siya, naghambal parte sa ginatog naton kaluwasan sa aton espirituhanon nga kaimtangan, kunindi sa tanan-tanan nga aspeto sang aton kabuhi. Tanan-tanan nga halit kag subong man pahito sang yawa, maluwas kita sang aton nga Ginoo. Tanan-tanan nga halit kag pahito sang sala, maluwas kita sang aton nga Ginoo. Amuning katahom sa aton ni Ginoo kay kun aton gili nga lantahon ang kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon, kumplito kag himpit na. Wala na kita dapat si maidugang o kun wala makita sing dapat nga ibuhin, kay ang iya kaluwasan tuma na para sa tanan-tanan nga kinanglanon naton. Kung kaisa ko mangayo kita bulig sa aton balaisig kapareyo, mabuligan niya kita pero tunga lang. Mabuligan niya kita pero kung kaisa ang pulong ginagamit naton parsyal lang. Mahulam kita amuni kadako ang kantidad, hatagan lang kita sang amusin niya kantidad. Mangayo kita sang amuni nga bagay, hatagan lang kita sang amusin nga bagay. Sa aton niya Ginoo, kung mangayo kita, buligan niya kita sang tanan-tanan nga kinanglanon naton. Amo niya kung aton niya nga lantahon sa pulong sa Ginoo katahom sini, no? Kaya sa aton niya pagpangabuhi, may mga tinion gid nga nag-abot ang kahadlok, ang tion nga ginakulang kita, kag bisan pa may mga tinion nga indi kita mapahamtang. Pero ang nagginapasalamatan naton kay sa tunga sini tanan-tanan tuman ang bulig sang Ginoo sa imo kag sa akon. Amo ini nga kun aton nga lantahon sa pulong sa Ginoo, kun yara si Kristo sa aton, na panagian naton si Kristo kag si Kristo nagapanagiya sa aton, tuman na ini kag amo ini ang aton niya nga kasiguruhan. Amo ni nagambalang ini kalantahon, "Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace." Kabay pa ngayad to nga kalantahon, magpabilin sa aton pangunauna kag mag-aman subong sa pagtuon naton sa pulong sang aton niya Ginoo. Now, sa ginhambal na kon, palayuno naton ining pagtuon naton, the hope of Isaiah. Ano naman niya ang paglahaom ni Isaiah? Ilabinigid sa iyadri nga kasulatan para sa aton. Now, nahibaluan naton nga si Isaiah, isa inisya sa mga ginakabig naton, major prophets, isa ka manalagna sang aton ni Ginoo. Kag ang iya nga kasulatan, ginakabig ini major prophets, kay nga man malawig, malaba ang iya nga mga sinulat diri. Kag ining Kapitulo 40, diri nato napasad ang aton subong pagtuon, kag pamalandong, ang isa kabutan diri nga makita nato, nga isa ini kadinalan nga ginpahayag ni Isaiah sa mga katawan sa Israel, nga didto na sa Babylonia. Ara na sila sa ginatawag naton exile. Kag aton niya nakita sa nagligad niya pagtuon naton, ang kabangdanan o kun ang gintunaan nga agin exile sila tungod sang ila nga pagpabaya, pagtalikod, kag subong man pagsikway sang kasuguan kag katipan sang Dios sa ila. So kinanglanon gid nga ibutang sila sa Ginoo sa amo sini nga kahimtangan, nga kwaon sila, lukahon sila, gikan sa dutang saad, kagdalon sila sa duta sang mga iban nga pungsod. Kagsunod sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, ilabinigid sa kay Jeremiah nga magatinir digto sila sang 70 katuig. Amoy na nga nagambaldra si Jeremiah niya, magpatindog ka mo sa inyo balay, magtanom ka mo ulubasan, pangasawa, ipamanaha ang inyong nga mga kabataan kay magapabilin kamo digto. Indi lang kamo magatinir digto 7 kasimana, 7 kabulan, o kon 7 katuig, kun hindi 70 katuig. Ang iban sa inyo digto mapatay, ang iban sa inyo didto magtinigulang, kag may mga kabataan kamo pila kadlaw nga digto matawo, apang sa pagkatapos ng 70 katuig, magabalik kamo, inaamo ang ginatog naton, the return. Amoy ng pulong gingamit nila pagkatapos ng 70 ka tuig. So ang ining Isaiah chapter 40, kag ang mga madason ng mga kapitulo diri, makita nato niya amo ini ang ginpahayag ni Isaiah sa mga katawhan nga ato na sa Babylon tungod gin-exile sila. Now, isa sa mga tinutuyo nga ginakuha sang mga pungsod nga nagdaog sa tiyon niya ila atakihon ang isa ka pungsod, kag magadaog sila, may ginakuha sila nga mga katawhan sa sina nga pungsod niya ila nga napirde, kag ini nga makatawan dalon nila sa ila nga pungsod. Ila na iya pinamatasan, ining ginatog naton deportation, no? Kagati sa daan niya katipan ang pulong gingamit, re-exile. Tinga aamos ini, may mga nagakalanhain sila nga mga rason sini. Isa sa mga rason nga ang nagdaog nga pungsod sa tiun nga madaog niya ang ginsalakan niya nga pungsod, pagbalik niya sa ila digto nga pungsod, updo niya ang iban nga mga ginatawag linupig nila nga mga katawhan. Ang isa diri sa rason, agud nga ila nga maistudyuhan, matun-an ang kultura sang sini nga mga katawhan nga ila nga linupig, kag paagi sini ila nga mahibaluan ang ila nga mga pinamatasan kag pamaagi sa pangabuhi, agud nga ila nga maduminar kag mapanguluhan sing maayo ang ini nga makatawan, agud indi magrebelde batok sa ila. Isa ina ka mga rason. Now, ang ikaduwa, may mga tinion ang ini nga mga linupig nila nga mga katawan nga gindala nila balik sa ila nga pungsod. Ginahimo nila ini nga mga advisors nila, mga manginalamon nga amo ini ang nagalaygay kag naghatag sang nagakalainhain nga mga palanawon para sa hari, agud nga ang ilang hari makadesider sing maayo paagi sa pagbinagbinag kun sino ang maayo nga laygay nga mahatag dira. Kun madumduman nyo pa, amo ini si Daniel kaupod sang iyang nga mga abyan niya, si Meshach, si Sadrak, kag si Abednego. Amo inang tatlo niya ka mga upod dira. Now, may isa pagid katinutuyo. Amo nga ang ini nga mga katawhan nga binihag nila nga gindala nila sa ila nga lugar. Amo ini ang gamiton nga ila nga hostage. Agod nga ang nabilin digto nga mga kaparintihan nila indi magrebelde batok sa ila. Kaya nga man, kung magrebelde ining sinakop nila, anong matabo? Ang ila nga gindala nga mga kaparintihan nila, patyon nila. So, agod nga hindi sila makaribildi, himuon nila ini nga ginatog naton dira political hostage ang ini nga mga sinakop nila nga gindala nila balik sa ilang duog. So amo ini ang mga tinutuyo nga may ara ginatog kita dira deportation. Apang gingamit man ini sa Ginoo, agod nga paagi sini amo ini ang iya nga gamiton agod nga matuduan sang leksyon ang iya katawhan nga dapat mangintampad kag mangin maminutudon sa ila nga katipan sa tunga niya kag sa ila. So amo ining makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan. So ang natabo ato na sila sa Babylonia. Kag ang iban sa ila may dako ang kasubo nga nag-abot sa ila kabuhi. Kay nga man pila na ihan katuig ang nagligad kag nagaanto sila sa pagpigo sa mga Babylonianon batok sa ila. Kag tungod sini nagtuaw sila sa Dios, nangayo sila bulig sa Dios. Kay nagalibog ang ilang ulo nga ang wala pagyapon nag-abot ang bulig sang Dios sa ila sa pagluwas sa ila gikan sa kamot sang mga Babylonihon. Amo ini kon aton diri nga lang taon sa pulong sa Ginoo, abi nila nga nalipatan na sila sang Dios. Kag nga ang Ginoo nagpatumbaya na sa ila. Nagtalikod na ang Dios sa ila. Kag wala na sing anuman nga butang nga labot ang Ginoo sa ila. Amo ini ang yara sa ila nga tagipasuon. Ila binagid nga antes sadto nga tion nga magsalakay ang taga Babylonia sa Jerusalem, nagapati sila nga hindi magtugot ang Dios nga malupig kag masunog ang siyudad sang Jerusalem. Nga amo sini tungod yara dira ang templo sang Dios. Amo na nga ang ila permi nga ginahambal, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Kang ila ginahambal amo sini hindi giniya pagtugutan sa Diyos. Kaya kung tugutan sa Diyos, mahuyaan ang iyang halan. Sunugon sang mga malahaot na makatawan sa Babylonia, ang balay sa Diyos. Do katulad lang na, naginsunog man siya. Kag hindi na magtugot ang Diyos. Kay mahuyaan ang Diyos. So pagkamatuod, kung lang taon na ton, antes pa nahuyan ang Diyos sa katawhan sang Babylonia, nahuyan na ang Diyos sa iya mismo katawan, ang katawan sang Israel. Kag-abi nila, hindi magtugot ang Diyos. Pero kung lang taon na sa pulo sa Ginoo, gintugot sang Diyos nga maguba ang kuta sa Jerusalem, masunog ang templo sang Diyos sa siyudad sang Jerusalem, kag ang tanan-tanan nga bulawan nga mga galamiton sa sulod sang templo kuaon kag dalon sang taga Babylonia balik sa ila nga pungsod. Kag bisan pagani ang Ark of the Covenant, iban nga mga Bible scholars nagapati nga amo atong tion nga nadula ang Ark of the Covenant. Di wala takabalo kung ano gina natabo. Gintago sa Diyos o kung ginkuha sa mga taga-Babylonia kagindala sa ila digto o kung may nagtago ng mga Hudiyo na wala na nabalaan. So, amo ining makita na ito, Andre. Now, isa kabutang man bala nga aton gid nga dumdumon nga hindi naton pwede mamanipular ang aton nga Diyos suno sa aton niya nga handom kag tinutuyo. Katulad sa katawan sa Israel, abi nila, hindi niya matabo, kay mahuyaan ang Diyos. Pero nagambal ang Diyos, ang inyo pangunauna, hindi akong pangunauna. Ang akong plano, hindi inyo plano. Ang ako niya pamagi, hindi inyo pamaagi. Kagintugutan sa Diyos nga mapukan kag masunog ang siyudad sa Jerusalem upod na ang iyadri nga templo. So tungod sini nakita sa Jerusalem kung ano ang ilang nga kahimtangan, wala na sang may mabulig sa ila. Ginsikway na sila. Kagtungod sini nagahulat sila kung saan o ang Ginoo magabulig sa ila. Apang dawala gid ang Ginoo nagasabat sa ila. Nagaantos sila. Kagnibaluan na to niya sa una nga panahon. Sa tiyon niya ang duwa kapungson bag inaway, hindi lang nigali, pakusog-kusog sang mga soldado. Kun hindi, pakusog-usog sini sang Diyos nga ila nga ginasimba. Kay kun ang Diyos nimo gamhanan, ikaw ang madaog sa patag-awayan. Kay ang imo nga Diyos magabulig sa mga soldado ninyo. Amunin akong aton niya lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga sang nahulog ang Jerusalem, ang mga Babylonhon, may kalipay sila, hindi tungod nga makusog ang ilang soldado, kag sa pagkamatod makusog yun man ang ilang soldado, kung hindi nakita nila nga ang ila Diyos-Diyos gamhanan kumparar sa Diyos nga ginatuuhan kag ginalagad sa mga katawan sa Israel. Kag tungod sini, may dako nga kalipay sila. Tinibaluan taman ha. Nga sang ulihi, gintudluan gid sa Diyos kung sinong gamhanan si Haring Nebuchadnezzar, ginhukman sa Diyos. Tubtob nga nagbalik siya sa iya nga Pinuino kag nagdayaw, kag nagpasalamat kung ano kagamhanan ang Ginoo sa iya nga kabuhi. So nagaantos ining makatawan sa Israel. Kag amo ini akon aton nilang taon, maisa diri ka din nalan sa kasulatan nga makita naton diri sa Psalm 137, 1-6. Amo ini ang ila diri nga pagpahayag, by the rivers of Babylon, there we sat down. Yea, we wept when we remember Zion. We hanged our harps upon the willows in the midst thereof. For there they that carried us away captive required of us a song. And they hath wasted us, and they that wasted us required of us mirth, saying, sing us one of the songs of Zion. How shall we sing the Lord's song in a strange land? If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth. If I prefer not Jerusalem above my chief joy.
1: Tiini nga kalantahon, no? Actually, may isa ni karakbad nga amo ini ang ilang kanta diri. Now, ang ini nga kalantahon, Salmo 137, amuni ang kalantahon sang mga katawan digto sa Jerusalem. Digto sila sa Babylonia. Kag sa kilid sang suba sang Babylonia, nagatangi sila, nagahibi sila. Kay nga man, madumduman nila ang Jerusalem. Ti amo ini ang context diri sang sini nga pagpahayag ni Isaiah sa aton. Kagkaron sa aton niya paglantaw, sini ano ang kamatuuran nga makita naton sa ginhambal ni Isaiah na tuhoy sa sini nga mga katawan sang Diyos? May tatlo lamang kita diri kabutang nga pagatanaon. Number one, a reminder to remember. Number two, a proclamation to ponder. And number three, a figure to familiarize. Amulay ning tatlo ka mga butang, kag ang aton subong pagatalakayon, ang una lang diri nga punto nga makita naton. Diri sa versikulo 28. Diri naton makita ang una diri nga kamatuoran sa pagpahayag naton sa paglaom katulad sa katawan sa Israel. Amo ini ginambal diri ni Isaiah sa ila, wala ka bala makahibalo, wala ka bala makabati. Ang nagapadayon nga Dios amo ang Ginoo, ang manunuga sang mga ukbong sang duta. Wala siya ginapunaw o kun ginalapyo, wala sing pagpatungkad sang iya paghangop. Ano diri ang gusto itudlo ni Isaiah sa mga katawan sa Israel? Ang iya diri gali ginangkat amo sini, mga katawan sa Israel, wala nyo bala na dumduman, wala nyo bala na ibaluan, wala nyo bala na batian ang ini nga kamatuoran nga ang aton nga Dios buhi nagapadayon, gamhanan siya among Ginoo, manunuga siya sang tanan-tanan. Ang kamatuoran dirgili nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan nga amo sini, in order for us to build our hope is to remember, because comfort is rooted in memory. Kung sa aton pa, diri naton makita nga may paglaom diri. Kag ining paglaom naton mga ligon, ining paglaom naton sa tiyon nga ibalik naton ang panguna-una sa nagliligad. Indi lamang kun ano ang ginhimo sang Dios sa kalibutan, nga siya amo nagtugas sang kalibutan, kag siya nagapadayon sang tanan-tanan sa siniya kalibutan, kun indi kun ano ang ginahimo sang Dios sa imo kag sa akon kabuhi sang nagligad. Amo ini makita naton, makambal kita nga God is powerful, yes, kay siya amo nagtugas sang kalibutan. Pero labaw pagidra nga aton ibalik ang aton pangununa kung paano siya nangin gamhanan sa aton kabuhi. Paano siya naglikaw sa aton sa katalagman nga may tinion sa aton kabuhi, nga kung wala niya kita ginlikaw, kung tani na aksidente na kita. Gamhanan siya sa aton kabuhi kay siya naghatag sa aton sing kaalam nga nakapasar kita sa board exams o kung sa aton dra nga promotion. Gamhanan siya kay siya amo ang nagimuno sang aton kinanglanon. Wala-wala gid kita apang ginbugayan niya kita, ginmunan niyang aton kinanglanon. Sa tion nga ihanduraw naton ang ina nga butang ginhimo sang Ginoo sa aton kabuhi, amo ina magabulig sa aton nga magligon ang aton nga pagtuo. Amo na nga kun aton niya ng taon ang ginhambal diri ni Isaiah tam-an na ginikasimple. Ano nga butang nga imo na batian sa Dios? Ibalik ina nga mga butang. Ano nga mga butang nga imo nga naibaluan parte sa Dios? Ihibalua ina liwat. Agod nga paagi sini, ikaw kag ako matudluan. Kag amu ini ang makahatag sa aton sang ginatawag naton comfort, hope, faith, trust sa aton nga Ginoo. The people of Israel found their consolation by remembering their identity with their God. And you know what? That is also the same with us. Naibaluan naton nga ang imo kag ang akon nga kinaugali kag kinabuhi yara sa aton nga Ginoo. The people Israel thought that God forgot them, but it's the other way around. They forgot God in their midst. Kag paagi sa kay Isaiah ginpanumdom sila, you need to remember God. Amo man ini ang ginatudlo sa aton sang pulong sang Ginoo. Kung mag-abot ang mga pagtilaw sa inyo kabuhi, sa akon kabuhi, ibalik naton ang aton panguna sa nagliligad. Kay amo ini ang magaligon sa aton sa tunga sang mga pagkadihamtang nga pagpangabuhi naton. Sa madasun naman yung broadcast, ininyo abyan, alagad sa kninan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamayo.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang magandang araw sa inyo, mga suki at mga avid listeners natin sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako makakasama niyong muli sa loob ng 30 minutes o kalahating oras na pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang PPSY o Pag-asang para sa iyo is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Yan. Ako po'y medyo nalulungkot kasi isa sa mga dalawang magagaling na NBA teams ang natalo. Hindi ko alam kung kanino kayo nagro-root for, pero natapos na yung laro. Eh, no? Natapos na. Maganda itong NBA Finals na to dahil sinusundan ko talaga to. At sa mga natalo, eh, I'm sorry, ganun talaga buhay. So, sabi nga, panapanahon lang yan. Pero alam po ninyo, sa kaharian ng Diyos, walang natatalo. Lahat tayo panalo. Basta tayo lahat ay naglilingkod sa Diyos. Kahit kanino ka pa nagro-root for, no? Talagang tayo ay palaging panalo dahil palagi natin kakampi ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Kaya tayo po ay patuloy na kumapit lang, no? Kagaya po ng basketball, ang buhay ay minsan up and down, eh. Minsan may natatalo, minsan may nananalo. May mga pinagdadaanan po tayo ng mga suliranin o mga problems o mga struggles sa buhay na sometimes we think na ito na ba yung talagang hanggang dito na lang ba ako? Hindi ko na ba talaga kaya itong iangat? Pero wag po kayong mag-alala dahil kapag sabi nga ng Panginoon, no, sabi nga sa Biblia, sabi ni Hesukristo mismo, in this world we will all have troubles. Pero sabi niya, may encouragement siya. Be of good heart. Sabi niya, I encourage you. Be of good heart. I have overcome the world. Yun ang panghawakan natin. That our Lord Jesus Christ, our God, has overcome the world. So whatever problems you may have been going through right now, lahat po yan ay may katapusan at lahat po yan ay may solusyon. No, mananalo rin tayo hanggang sa katapusan dahil kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Malamig na yung panahon ngayon. Talagang nag-uulan na. Siyempre, kalagitnaan na ito. Ito na yata yung panahon na talagang sisimula na yung mga bagyo. Pasok na kasi ang July, papasok na ang August, tapos papasok na yung bare months natin. No? Magiging busy na naman lahat. Last week po ay meron po tayo naging special guest. No? Napahinggan naman natin yung mensahe ng Diyos sa pamagitan ng ating special guest na si Pastor Menen Roque, yung Father of God. Ngayong linggo, dahil nabitin tayo last week, no? Maganda yung mga shinare ni Pastor Menen about the Father of God. Nag-share din siya ng kanyang testimony that he grew up without a father. Hindi niya naranasan, hindi niya na-experience kung paano magkaroon ng isang relasyon sa isang earthly father, no? Pero sa kabutihan ng Diyos, no? Dahil ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay talagang nagpapala ng mga tao na nananampalataya sa Kanya, binigyan siya ng isang relasyon na talagang hindi lamang temporary, kundi permanent and eternal relationship with our God the Father. Yun ang kanyang tinuran last week. So ngayon, tutuloy natin. Medyo nabitin tayo. So we would like to welcome once again sa ating programang PPSY, si Pastor Menen Roque. Magandang araw muli sa iyo, Pastor Menen.
2: Magandang araw muli, Pastor Rodel. And yeah, thank you for having me.
1: Again.
2: No?
1: Oo nga, pangalawang linggo na natin ito. So kami natutuwa na ikaw ay may oras para sa programa nating pag-asang para sa iyo. Baka may gusto kang batiin.
2: Binabati ko yung aking mahal na asawa, yan. Si Ate Bing.
1: Si Ate Bing.
2: At yung inaanak mo, si Aaron James. Oo,
1: si Aaron James, si AJ, tsaka si Patrick. Yan. Yun, oo. Magkumpare kami natin, Pastor Menen. Si Sister Bing, kumusta pala ngayon? Ano bang pinagkakaabala ni Sister Bing?
2: She still works from home.
1: Okay. Uso-uso work from home ngayon. Eh, no?
2: Yep. Tapos, monitoring din siya sa kanyang health. So almost every week nagpapa-check up kami sa medical sa hospital.
1: Okay. Okay, good. Kung si Sister Ming ay dumaan sa isang medical procedure the last 2 years or 1 year ago?
2: That was 2018 yata.
1: 2018.
2: Yeah, he had a total thyroid gland
1: na removal.
2: Removal.
1: Okay, oo.
2: Dahil sa stage 3.
1: Pero okay na siya ngayon, di ba?
2: Yes, okay. Monitoring siya, but she's doing good, maayos ang kanyang kalusot.
1: Amen, amen. Oo. Eh, syempre, ang ating Diyos ang ating great physician. So, oo, so talagang tayo, claim natin yung healing para kay Sister Bing during that time na na-operahan si Sister Bing sa kanyang thyroid gland nga, ano, dahil cancerous. So, praise God at mabuti ang kalagayan ni Sister Bing ngayon. Yan. So, Pastor Menen, I'm sure marami ka pang gustong sabihin sa amin, marami pang gustong i-share sa amin ngayon.
2: Oo, amen. So, punong-puno ako ng pagmamahal ng ating Diyos Ama.
1: Amen. Oo.
2: Parang yung kanta, so blessed I can't contain it. So much I have to give it away.
1: Amen. sa church ba ninyo, Pastor, through every Sunday, nandun ka? Kasi nabanggit mo last week, dalawang church sa pinagpapastoran mo. So, paano mong hinahating oras mo doon?
2: Every other Sunday ako sa magkabilang church. Okay. Thankfully, I already, by the grace of God, we have the pastoral staff na nagre-relieve sa akin every time na wala ako sa isang church at ganun din sa isang church. So, I have been mentoring ang mga church leaders, kaya I was so at peace and so blessed na nakakaalis ng isang simbahan papunta sa kabilang simbahan.
1: Ayun. Oh, so every Sunday, for example, first Sunday nandito ka, next Sunday na sa kabila. Tapos balik ka naman. Talagang nagare, no?
2: Opo, walang pahinga, kuratsa.
1: Sa church niyo, Pastor, paano bang ang setup ngayon sa church niyo? May online service ba kayo?
2: Yes, hybrid.
1: So, hindi tumigil yung online ninyo?
2: Hindi na talaga siguro patigil yon, Pastor, kasi hindi lang naman yung mga members namin ang audience. Naka-establish na tayo ng audience from other mga non-religious, no? Mga ibang mga nagko-comment sa ating program.
1: Oh, yan ang magandang nangyari during the pandemic. You know? Kasi although nag-online tayo, kala natin hindi natin kaya. Yes. Diba? Pero lahat ng simbahan, lahat ng kapastoran, natuto.
2: And thanks sa AP Media na AP nagtitrain, Media. Nagbibigay ng mga training, seminars, workshop. Ang dami kaming naatinan yan. Thank you, AP Media.
1: Thank you, AP Media. AP Media po ang ating partner dito sa programang PPSY. And hindi lamang sa PPSY, they've been helping churches sa kanilang mga media
2: issues. Cross-denomination yun, Pastor. No?
1: Amen. Cross-denomination yun. Wala silang pinipili. Basta ang AP Media, kailangan nyo ng tulong about video recording, audio recording, lahat ng klase ng media. Kaya nga AP Media, makipag-ugnayan lang po kayo sa Asia Pacific Media Ministries. Yun. Pastor, hindi natin patatagalin to. Excited na kaming marinig yung karugtong ng tinuran natin na mensahe.
2: Excited na rin ako.
1: From last week.
2: Salamat,
1: Amen.
2: Pastor.
1: Pastor, the floor is yours.
2: Okay. Ito po ang ikalawang bahagi ng ating pong usapin o ating pinag-uusapan patungkol sa Fatherhood of God. Yung una po, sabi po natin, our Father graciously adopts us. Ngayon po, our Father generously provides for us. Matthew chapter 7, verse 7, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Dito po sa passage na to, makikita po natin mga salita ng Panginoong Jesucristo. Kabahagi po ito yung tinatawag na Sermon on the Mount. Dito, ina-encourage ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga followers to pray and to go to God, their heavenly Father, with their requests. Jesus wants to instill confidence in His audience and that God not only hears their prayers, but desires to hear them. Nakakatuwa po na maunawaan po natin, our Father in heaven wants to give good things for His children. Para po bang sinasabi rito sa atin ng Panginoong Jesucristo, lumapit kayo, very basic yan. Basic fact, our Father in heaven wants to give us good things. Tapos sabi niya din sa verse 11, no, kung kayo na mga evil dads ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ayan po, kung ang Diyos po o ang ating mga amang nasa lupa ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, lalo pa po ang Diyos, hindi lang siya nagbibigay, kundi meron talaga siyang kakayanang magbigay ng kahit ano paman sa atin na kanyang mga anak. Kung totoo po ang na tayo po mga tatay, ako mismo, tatay ako ng dalawa naming anak, lagi kong ninanais ang mabuting bagay para sa aking mga anak. It gives me great pleasure na makita sila well-fed, well-dressed, at ang mga bagay na kanilang pangailangan ay natatagpo. Eh ako limitado lamang, lalo na po ang ating Diyos. Higit po ang kanyang magagawa, higit po ang kanyang maibibigay, higit po ang kapangyarihan ng ating Ama na walang imposible, walang hindi kayang ibigay ang ating Diyos Amang nasa langit. Kaya God's fatherhood is better, no po, kaysa sa ating mga fathers o yung pagiging father natin dito sa lupa. Pangatlo, our Father lovingly pursues us. Ang ating Diyos Ama ay mapagmahal tayong patuloy na hinahanap. Grabe, no po. Narito po ang salita ng Diyos in Matthew chapter 18 verses 12-14. What do you think? If a man has 100 sheep and one of them has gone astray, does he not leave the 99 on the mountains and go in search of the one that went astray? And if he finds it, truly, I say to you, he rejoices over it more than over the 99 that never went astray. So it is not the will of my Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Ganun ang Diyos. Hindi niya nanais niya na sino man sa atin ay mawala. At kapag ka nagwala, iniiwan niyo mas marami para hanapin yung isang nawawala. God pursues us with His love. We are wanderers. We live that which is good for temporary pleasures and short-lived highs. We live the safety of God's path for paths of destruction disguised as adventures. Pero kahit na ganoon, ang Diyos patuloy tayong hinahanap, patuloy tayong pinupursue ng kanyang dakilang pagmamahal because we are His beloved sheep. Hindi lamang tayo lovingly pursues ng Panginoon, kundi He tenderly loves us. He tenderly loves us. Our Father tenderly loves us. This next attribute of God's fatherhood is closely tied to what we have just learned about God's loving pursuit. Pakinggan po natin, alam po natin lahat ito pong parable patungkol dun sa two sons, no po, in Luke chapter 15. Hindi ko na po babasahin, pero ang sinasabi lang po dito ay ang pagmamahal ng Panginoon ay very tender. Hindi lamang doon sa prodigal son, maging doon sa elder son. Patuloy ang paghahanap ng Panginoon, hindi lang sa mga nawawala na talagang lumayo, maging doon sa mga naroroon na pero ang puso ay malayo sa Diyos. Hindi tayo hinuhusgahan ng Panginoon sa ating kalalagayan, sa halip, inaabot niya tayo ng kanyang pagmamahal. Mga magulang, mga kapatid, ang Diyos bilang ating Ama, ang kanyang pagmamahal sa atin ay wala pong sukat. Hindi niya tayo minamahal dahil tayo ay mabuti. Hindi, minamahal niya tayo dahil mahal niya tayo. Hindi niya tayo, ang pagmamahal ng Diyos, hindi ka maaaring mahalin ng Diyos nang higit sa minahal ka na niya. At yung pagmamahal niyang yon ipinakita niya doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi doon, while we were yet sinners, God demonstrated His love toward us. Jesus died for us. That is the greatest expression of God's love for all of us. Yung pong kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, alam niyo po, ano man ang inyong pakiramdam ngayon, ano man ang inyong kalalagayan ngayon, kung itinuturing mo o kinikilala mo ang Diyos bilang iyong Ama, revel in His love towards you. He is never mad at you. He is madly in love with you. And last but not the least, our Father powerfully protects us. Ito ang sinasabi naman sa John chapter 10 verses 22 hanggang 30. Na kung saan, sabi po rito, at the time that the feast of dedication took place at Jerusalem, it was winter, and Jesus was walking in the temple in the colonnade of Solomon. Ang istoryang ito ay pumapatungkol at nagpapakita doon sa pag-iingat ng Diyos sa bilang ama sa kanyang mga tinuturing na anak. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 8 then, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay suma sa atin, walang anumang bagay na maaari makatatalo sa atin. Karamdaman, His love is God's love toward us will bring healing sa ating mga katawan. Kaguluhan ng kaisipan, God is our peace. Siya rin ang iyong kapayapaan. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalalagayan mo, ang pag-iingat ng Diyos ay laging nasa sa atin. Ang protection ng Diyos ay laging nasa sa atin. Siguro marami sa inyo, paborito ang Psalms 91. No po, that he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Naroon lagi ang pag-iingat ng Panginoon. He can protect us from everything and from anything, and nothing is too difficult for God. God loves us so much. God is for us. Jesus is in us. And the Holy Spirit is with us. Tatandaan po natin yan. Walang higit. There is none greater than God. None stronger, none mightier, none wiser or smarter. None more powerful. God is the greatest force in all existence. And He has purpose that His children will have eternal life. Thus no one can change that. Wala pong makapagbabago niyan sa ating mga buhay. So again, mga magulang, mga kapatid, the fatherhood of God, I want to close out ngayong araw na to sa isang salita ng pasasalamat. God is our Father. This is very special. This is unbelievable. We are His children. But this shouldn't be. But it is. And it is only by grace, incredible grace, that stretches further than we can imagine. And knowing God is as our Father should change who we are. It should define who we are. And as we find our identity in God, the Father, we should be filled with joy, immersed in comfort, and totally secured in our future. Mga magulang, mga kapatid, as we celebrate the fatherhood of God, nawa ito ay magdala ng pagbabago sa ating mga buhay. Our Father graciously adopts us. We are God's children. Our Father generously provides for us. We are cared for. Our Father tenderly loves us. We are abundantly loved. Our Father lovingly protects us. And because of that, we are eternally secure. Again, pinagpalang umaga po sa bawat isa. I hope and I pray that you are encouraged and strengthened, knowing that our God is our Heavenly Father. I'm Pastor Menen, and thank you for listening dito po sa Pag-asang para sa iyo.
1: Maraming salamat, Pastor Menen, sa pag-share mo at pagbahagi ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil Ikaw ang Diyos na tinatawag naming Ama. Ikaw ang Diyos na kahit kailanman hindi nagpabaya sa amin na iyong mga itinuring at inampon ng mga anak mo sa iyong kaharian. Alam namin, O Diyos, sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus ng iyong nag-iisang anak na si Jesu Kristo, kami ay naging kabahagi at kaparte ng iyong pamilya. At ngayon, meron kaming kaligtasan. Ngayon, makasisiguro kami ng aming kinabukasan na tiyak na magiging kasama ka namin sa kabilang buhay kung kailan mo kami tawagin. Maraming salamat na Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Dalangin namin, O Diyos, ngayong araw na ito sa mga ama na nakikinig na nag-struggle sa kanilang relationship sa kanilang mga anak. Dalangin namin na Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng wisdom, magbigay sa kanila ng karampatang lakas ng pag-iisip at ang lakas ng kanilang kalooban upang ipagpatuloy ang kanilang responsibilidad bilang mga ama sa kanilang mga anak. Turuan mo sila na maging mga ama na matatawag na nagbibigay ng pangangalaga at pag-aaruga sa kanilang mga anak nang naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo sila, O Diyos, at gayon din sa lahat ng aming mga ginagawa. Dalangin namin na ikaw ang aming pagpala, ikaw ang aming maitaas at ikaw ang aming maluwalhati. Ikaw lang ang Diyos na aming paglilingkuran at dalangin namin, O Diyos, na sa lahat ng mga pagkakataon na kami man ay naguguluhan, kami man nalilito at kami man, Panginoon, ay nahihirapan sa struggles namin sa buhay. Dalangin namin na ikaw ang sumama sa amin, ikaw magbigay sa amin ng kasugurihan na kahit kailanman, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. We thank you, we love you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
0: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
4: Anak, anong binibilang mo?
3: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
4: Ano nga yun, anak?
3: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi, mami, ang dami ko na pong sins.
4: Eh, bakit mo binibilang?
3: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
4: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
3: Ilan po?
4: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
3: 70 times 7? Parang dami po, mami.
4: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
3: Hindi po siya nagsasawa?
4: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

0: Umawit, mag-recite ng verse, makinig ng story, magsaya at magdiwang kasama si Teacher I dito sa Paaralang Lingguhan. Tara na!
1: Yes, tara na, Paaralang Lingguhan na natin, boys and girls. Good morning, everybody. Praise the Lord for this brand new Sunday. Kumusta kayo, boys and girls? I hope that you are all doing well. I hope na kayo nga ay nasa safe, nasa ligtas, at maayos na kalalagayan. Praise the Lord sa kanyang pag-iingat. Patuloy na paggabay at patuloy na pagtaguyod ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ang mga bata ba dyan sa may North Cotabato area ay okay na okay lang? I hope na kayo nga ay nasa ligtas na sitwasyon. Saan man kayo nakikinig ngayon, saan man po kayong bahagi ng radio na naabot ng ating himpilan. We pray that you continue to enjoy ang goodness ng ating Panginoong Jesus. Dito sa ating himpilan, ang 1062 DXKI. And praise the Lord dahil meron nga tayong opportunity to listen to

anak. Kaya ngayon pong umaga, tanggapin niyo po ang aming pasasalamat, ang amin pong mga pagpupuri, dahil kayo nga lang po ang nararapat para dito. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isang bata na nakikinig po ngayon, maging ang aming mga pamilya, sa mga friends who are in need of your guidance, patuloy niyo pong ipakita ang inyong paggabay, Panginoon, para naman sa mga nangangailangan ng inyong help at ng healing para sa mga may sakit, and for those who are grieving right now, we pray for your healing, dear God. Salamat dahil ikaw nga po ang Panginoon na tapat sa lahat po naming mga pangangailangan sa amin pong mga situations, Father God. That's why we commit all these things to you in your mighty name, Lord Jesus. We pray, Amen. Amen, mga bata. Yes, paalala nga sa ating lahat na maaari nating iasa sa Panginoon ang lahat nating mga sitwasyon. Ano man ang ating mga kinakaharap, ano man ang ating mga pinagdadaanan, lagi nating tatandaan, the Lord has promised His presence. The Lord has promised His help. Kaya naman, lagi tayong makipag-usap sa Kanya. Lagi nating sabihin sa Panginoon yung ating mga pangangailangan, ating mga situation through our prayers. Diba? Always remember, prayer is talking to God. We can tell God yung mga fears natin. Maaari natin sabihin sa Panginoon, ano ba yung mga bagay that frustrates us? Yung bang, napipikon na ako talaga, Lord. Ano ba yung mga sitwasyon na yon na nahihirapan tayo? Diba? Kaya, boys and girls, always remember, you have a Father in heaven na makikinig at handang maggabay, handang tumulong, handang magprotect, dahil yun naman na talaga ang kanyang ginagawa. At patuloy nga niyang ipapakita sa atin, sa iyo, ang kanyang kabutihan at pagmamahal. Di ba ang galing nun? Ang Panginoon is not a distant God. Hindi siya Diyos na walang concern sa kanyang mga anak. Though He is high and mighty in His throne, yet He is a personal God who is with His people. Lagi nating tatandaan yun. Kaya pwede tayong lumapit, pwede tayong humingi, pwede nating sabihin ang mga concerns natin. Kaya naman, dapat lang na atin siyang purihin, sambahin, pasalamatan, dahil ang Diyos is Almighty. He is great. Ito, sabayan natin ang Kids Praise Kids, ang Salty Kids Praise with the song, God is Great. I-declare natin na ang Diyos nga ay walang kapantay, walang katulad. Ang kanyang katapatan, ang kanyang kabutihan, laging maaasahan natin. Kaya come on, boys and girls, let's sing this song, God is Great.

Amen! Blessed is the name of the Lord. Wala ngang katulad ang ating Panginoon, mga bata. And yes, He is great. Ang lahat ng kanyang mga pangako, tinutupad niya. Kaya dapat lang alamin natin kung ano-ano ang kanyang mga ipinangako. Dahil kung hindi naman natin alam ang mga pangako ng Panginoon, ano naman ang ating aantayin? Ano naman ang ating aasahan? Ano naman yung mga bagay na we would claim kung hindi natin nalalaman kung ano nga ang kanyang mga pangako? That's why, boys and girls, it is important to know and memorize God's Word. Dahil ang kanyang mga pangako, isinulat niya na ngang lahat sa kanyang salita. Ang Bible is complete. Hindi kailangang dagdagan, hindi kailangang bawasan. Ito ay dapat naaralin, alamin, sauluhin, at sundin. Ito nga ang mga pangako ng ating Panginoon na sa bawat araw maaasahan natin. Kaya this morning, alamin na naman natin ano ba ang isa sa napakagandang pangako ng Panginoon. Praise God, dahil nakasama natin sila at maging ang mga little friends natin sa ating mga values education classes sa public school. Alam ko marami ang nakikinig. Kaya itong promise ni Lord na ating aaralin this morning, ito ay pabaon para sa next na naman ng mga chapters ng inyong pag-aaral. So, ito ay mahahanap, mababasa ninyo sa Psalm 32 verse 8. Ang Psalm is a book of song, mga bata. Ito ay kinakanta, ito ay ginagamit sa pagsamba sa templo ng Panginoong Diyos. Ang mga awitin dito ay awitin ng pasasalamat, awitin ng pagsamba, awitin ng pagluluksa o pagsisisi, awitin din na mga paghingi at pagpetisyon sa ating Panginoong Diyos. At may mga awitin din dito na paalala sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaya itong babasahin natin is a song of promise. A song na isinulat ni King David, a maskil of David. Psalm 32 verse 8. At ito nga ay paalala sa lahat na ito ay pangako ng Panginoong Diyos para sa bawat isa. Sabi sa ESV version, Psalm 32 verse 8 says, "I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you." Psalm chapter 32 verse 8. Paalala, mga bata, ng Panginoong Diyos na may likha, our Almighty God, the good Father in heaven, promise His instruction, personal instruction, personal na pagtuturo sa iyo at sa akin. Sabi niya, I will. At kapag ang Panginoon ay nangako, maasahan natin yan, mga bata. Dahil He is our perfect God. Hindi naman siya nangangako na hindi niya gagawin. Hindi naman siya katulad nating mga tao na nakakalimot. Hindi naman siya limitado sa kanyang mga magagawa. Kaya when God has promised, I will, maasahan natin ito. Lagi nating tatandaan na ito ay kanyang gagawin. At ano yung gagawin ng Panginoon? Ano yung pangako niyang gagawin? Sabi dito, instruct you and teach you. Ituturo ng Panginoon, gagabayan tayo ng Panginoon sa bagay that is good. Teach you in the way you should go. Dahil mga bata, kung walang magtuturo, paano natin malalaman kung anong dapat gawin? Nakaranas na ba kayo na utusan kayo, magsaing ka na,
Tapos hindi ka naman tinuruan paano magsaing. Hindi mo naman na-observe kung anong gagawin. Hindi mo alam kung anong mga gamit, kung anong mga saan ka kukuha ng bigas, paano kang mag-turn on ng gasera, o paano yung gagamitin yung pagluluto. Hindi mo naman alam paano gawin. So, mahirap gumawa kapag hindi ka pa natuturuan. Remember, gradual or dahan-dahan yung pagtuturo sa atin. Nung baby pa tayo, tinuruan tayo paano dumede. Ginabayan ng mama ang mga bibig saan magdede. Diba? At tinuruan pa na paano mag-burp, ginagabayan. At nung lumalaki na, ginagabayan para matutong maglakad, para matutong kumain, anong dapat kainin. Hindi naman agad-agad. Hindi naman agad fried chicken ang kinain ninyo, boys and girls. Kumain din ng mga lugaw, malalambot na pagkain, mashed na mga fruits, mashed na mga vegetables, para kaya ng katawan. Ganun din si God. Alam ni God kung anong mga pangangailangan natin. And every step of the way, the Lord has promised, He will give instructions. Siya ang magtuturo sa iyo at sa akin. Dahil nga, He is our Father in heaven. Ayaw ng Panginoong Diyos na mapariwara tayo or masayang yung ating oras, masayang ang ating panahon, ang mga bigay niya sa atin, ang mga resources, ang mga talents, ang mga time, opportunities natin. Ayaw ng Panginoon na masayang yun. Kaya ang pangako niya, He will give instructions. At saan niya tayo gagabayan? Sa mabuting daan lamang. Sa tamang daan lamang. In the way you should go. Remember that verse natin din na tinuro natin dati? Yung mga pagkakataon na bigay ng Lord is already prepared in advance. Na maari nating gampanan. Na maari nating ma-enjoy. Kaya naman, knowing na siya nga ang Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng gabay, maasahan natin na sa mabuting daan tayo dadalhin ng Panginoon. Hindi tayo ipapahamak ng Panginoong Diyos, mga bata. Kaya hindi tama yun na ito man ang nangyari, ito ang kabubuton sa Ginoo. Yung mga masasamang bagay na nangyari sa atin, maaring God allowed it, pero hindi ang Panginoon ang nagdisenyo niyan, mga bata. Maaring God allowed us na maranasan yung mga bagay na mahirap, masakit, na maaring may napahamak, pero hindi ang Panginoon ang nagplano niyan para sa atin. Remember ang isa pang pangako ng Panginoon? His plan is not to harm. His plan is to give hope and future. Kaya naman, dito tandaan natin, in the way we should go, sa mabuting daan na dapat nating tatahakin. At ito pang napakaganda, I will counsel you with my eye upon you. Siya ang magbibigay ng gabay, siya ang magbibigay ng comfort. Ang pagbigay ng counsel, ibig sabihin encouragement, ibig sabihin motivation, ibig sabihin lakas ng loob, tutulungan niya tayo at hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Kaya when we read from the Bible, I will counsel you with my eye upon you, pangako ng Panginoon, laging-lagi siyang nandiyan. Lagi niya tayong iingatan. Dahil kung hindi naman siya titingin, naku, paano na lang? Diba? So, with his eye upon
you and me, ang ibig sabihin, hindi kanya iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya boys and girls, sa panahon na nalilito ka, sa panahon na nahihirapan ka, sa panahon na kailangan mo ang paggabay ng Panginoon, remember this promise. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Bakit kailangan natin ng paggabay, mga bata? Dahil kung tayo lamang, maaring masira natin ang mga pagkakataon. Dahil limitado tayo, boys and girls. Limitado ang ating pananaw. Hindi natin nalalaman kung ano ang mabuti para sa kinabukasan. Hindi natin nakikita kung ano ang buong picture. Dahil tayo nga ay tao, hindi naman natin nalalaman what is best para sa mga darating pang mga panahon. Kaya kailangan talaga natin ang Panginoong Diyos na nangakong gagabay at tutulong. Kaya bata, kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa iyong puso, pinaghari mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, tandaan mo ang pangakong ito, hindi ka pababayaan. He will instruct and teach you. He will give counsel. At lagi kanyang iingatan, lagi mong kasama ang Panginoong Diyos. Kaya magtiwala ka sa Kanya. Learn to talk to God lagi-lagi. I-practice mo ang kipag-usap sa Panginoong Diyos sa lahat ng panahon. Hindi yung natatakot ka lang, hindi yung during exam lamang, hindi yung may kailangan ka lang, kundi sa lahat ng situations, makipag-usap tayo sa ating Panginoong Diyos. At ikaw naman bata, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon na maghari sa buhay mo, ito ang araw para gawin yun. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, kailangan ko po ang inyong gabay. Kailangan ko po ang inyong pagtulong. Dahil mga bata, gaya ng sabi ko, limitado tayo. At kung sa sarili nating kakayanan, wala tayong magagawa dahil nahiwalay nga tayo sa ating Panginoong Diyos na nagmamahal sa atin. Tandaan, ang likas na kondisyon ng puso natin ay kasalanan. So, selfish ang default natin. Wala tayong kapangyarihan na piliin ang tama dahil laging sarili ang uunahin natin. At yun ang nagiging dahilan na napapahamak. Kaya naman, tawagin mo ang Panginoong Jesus na maghari sa buhay mo at linisin niya ang lahat ng kasalanan upang matanggal ang kapangyarihan nito. Dahil tanging ang Panginoong Jesus ang siyang nagbigay ng kanyang sarili upang maging bayad sa kasalanan ng lahat ng tao. At ang pangako ng Panginoon, ang sino man na mananampalataya ay maliligtas mula sa parusa nito. So, maaring magkaroon ng kalayaan na sundin ang nais ng Diyos. Kung si Jesus nga ang iyong paghariin. At itong kanyang pangako, mararanasan mo din. Diba, ang galing mga bata? Kaya, tawagin mo ang Panginoong Jesus, paghariin mo siya sa buhay mo. Kung ikaw naman bata, gaya ng sabi ko kanina, matagal mo nang tinanggap ang Panginoon. Yes, always ask the Lord's help. Dahil God is happy, He is delighted to help ang bawat isang anak niya. At ang pangako niya, He will give counsel with His eye upon you. Kaya naman, as you end itong chapter na to ng inyong pag-aaral, sa inyong graduation at sa paghahanda na ninyo sa next na naman na mga chapters
Ibang school na siguro pupuntahan ninyo. Iba na naman ang magiging mga classmates ninyo. Iba na naman ang mga teachers na makakasalamuha. Tandaan, magbago-bago-bago man ang mga situations natin, the Lord has promised Siya ang magtuturo paano tayo mamuhay sa mga bagong sitwasyon at pagkakataon. Kaya, trust in the Lord's promises. Yon. Kaya, boys and girls, itong verse natin na inaral, Psalm 32:8, i-memorize natin ito. Isa puso natin yan para maging gabay natin sa bawat araw. Pasalamatan natin ng Panginoon dahil His Word is always true. Maaasahan natin ito. Maari natin hingin ang Kanyang paggabay always dahil promise Niya sa atin. Kaya come on, ipagpipray kayo ni Teacher Ai. Let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for your wonderful, wonderful promises. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nangangako at tutuparin nga po ninyo ito dahil you are able to complete what you started, Father. At kayang-kaya nyo pong tuparin ang inyong mga pangako dahil ikaw nga makapangyarihan at mabuting Panginoon. Kaya Panginoon, in your mighty name, manguna ka po sa buhay ng batang ito na nakikinig po ngayon at maging ang kanyang buong pamilya. Maging kinananay, tatay, lolo, lola, ate and kuya, patuloy mong bigyan ng instruction ang bawat isa po sa amin. Nais naming matuto, O Diyos, at nais naming gampanan nga ang inyong mga pinlano sa buhay po namin. Thank you for every boys and girls, Father. Salamat sa inyong pagtulong at pag-ingat sa kanila sa buong school year ng taon pong ito. At sa next na naman na mga opportunities po nila, we pray that your presence ang patuloy po nilang ma-enjoy at ang inyong pag-iingat, ang inyong instructions, ang inyong pong paggabay ay patuloy po nilang asahan, patuloy po nilang hilingin at i-honor sa buhay po nila. Thank you, Father God, that we can come to you, that we can call on you, dahil ikaw nga ang Diyos na nagpapakilala ng inyong sarili. That's why we praise you. In Jesus' name we pray, Amen. Happy, happy birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays today. And congratulations din sa mga mama and papa na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversaries. Para sa dagdag na information, just contact CEF South Cotabato, ang ating FB page, or ako mismo, just message me sa Facebook, Aileen Alfonso Quilojano, or sa 0968-306-3840. Ayan. O dito sa ating himpilan sa 1062 DXKI. Thank you, boys and girls. Continue to grow in God's Word at huwag umabsent sa Sunday School. Bye-bye! Ingat lagi!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang bago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
1: Magandang umaga po sa lahat. Nais kong batiin ating pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong nakabang sa ating programa. Sa lahat ng dako ng Sultan Kudarat, Davao del Sur, South Cotabato at ilang bahagi po ng Maguindanao, sana kayo po ay natiling masigasig sa ating pong pananampalataya at paglilingkod sa ating makapangyarihan na Diyos. Sa lahat na ang diriwang ng kanilang karawan, happy birthday po sa inyo at sa lahat na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Patuloy din po tayong nagbibigay ng pasalamat sa ating mga kaibigan na nagbibigay ng financial support sa ating programa. Naway marami pang pintuan ng pagpapala ang bubuksan ng Diyos at kayo ay patuloy na pagkalooban ng marami pang biyaya sa buhay, malusog, malakas na pangangatawan sa bawat araw. Sa umagang ito, nais pong buksan natin ang atin pong mga Biblia dito sa Epeso, Kabanata 1, Talatang 7. Pakinggan po natin ang sinasabi sa wikang Ingles. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace. Sa Kanya, nagkaroon po ng kapatawaran tayo sa pamagitan ng Kanyang dugo. Tayo ay pinatawad sa atin pong mga kasalanan ayon sa mayaman na habag ng atin buhay makapangyarihan ng Diyos. Ang lahat ng tao dito sa ibabaw ng mundo, mga kapatid at mga kaibigan, ay dala-dala po nila yung awareness deep inside sa kanilang kalooban. Ang mga nakalipas po na kapalpakan na nangyari sa kanilang buhay. Failures. Dala-dala. Mga mistake, mga pagkakamali, pagsisisi sa buhay. Kahit na yung tinatawag po nating guilt feelings dahil sa nakalipas na mga pangyayari nararanasan nila sa buhay na kung saan talagang kung pwede lang ibalik ang panahon ay iwasan na ang mga bagay na yaon ay mangyayari. Maaring iwasan ang tinatawag po nating failure. Yung kapahamakan kung saan hindi po nagtagumpay yung tinatawag po natin na pinagsikapan upang tayo po ay makaakyat sa tuktok ng tagumpay. Subalit marami pong mga pagkamali na tayo ay mahulog sa tinatawag po natin na failure. Hindi na nagtatagumpay, naging palpak na. Talunan tayo sa atin pong pinagsikapan na sana tayo po ay magwawagi at magkaroon ng tinatawag magandang buhay, magandang kinabukasan ang atin pong buhay dito sa ibabaw ng mundo. Iniisip palagi ng karamihan kahit siya ay isa ng Kristiyano yung brokenness sa kaniyang buhay, yung pagkawasak ng kaniyang buhay na kung saan ito po ay dapat mawala na at maari nang mag-shape yung kaniyang paningin sa buhay na binigay po ng ating makapangyarihan na Diyos. So many people spend trying to outrun the weight of the past. So they compensate it with the inner shame that they have in life. Dahil nahihiya sila na bumagsak, naging palpak yung kanilang buhay. So, lumalayo, isolating themselves from the crowd. Lumalayo sila at umiiwas sa maraming tao sapagkat ayaw po nila na mapansin yung tinatawag po natin na failure sa kanila pong buhay. Nahihiya. And their life now is become broken due to these failures that happened into their life. Hindi nakapasa ng tinatawag po natin na mga board exam, mga bar exam, o any exam na sana magkaroon ng titulo yung kanila pong buhay, pangalan dito sa ibabaw ng daigdig at makamit po nila yung word of congratulation. Mayroon pong mga celebration sana nangyari sa kanila pong buhay. Subalit, hindi po ito siya nangyari sapagkat iniisip dahil sa mga kamalian. Andito po nang galing yung regret na kung sana pinagsikapan ko lang, nag-focus lang, hindi nag-sidetrack, hindi lang lumihis ng landas kung ano-ano ang ginagawa, nagkaroon sana ng magandang kinabukasan, buhay. Ang pinagsikapan ay maaari sanang magtagumpay at magkaroon ng selebrasyon ang mga pamilya. Subalit, yun po ay nangyari na kalipas na. At ayon sa atin pong nabasa dito sa Ephesians chapter 1 verse 7, redemption means being bought back. Tayo po ay girestore na and we are being released from the bondage of the past, from the failure that we have done against ourselves and against our God. It speaks of the value being restored through the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Yung sinasabi ng karamihan na dapat mag-move on ka na o dapat naka-move on ka na out of the failure of the past in your life. Pagbutihin mo. Pagbutihan, pagsikapan mo na mas maganda pa ang maaring mangyari sa buhay mo dahil you are being redeemed by our Lord Jesus Christ at ayaw na niya na mapalpak ka, ayaw na niya na mapilyor ka, kapatid at kaibigan. The reason why He redeemed you are being bought, you are being restored, and you are being released from the bondage of sin in the past. As I said, it speak of the value being restored through the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Ito siya po ay nagsasabi sa manners, sa kaugalian na kung saan you are being restored by the sacrifice of our Lord Jesus Christ. So the redemption is not being earned by our merit, kung ano yung ginawa po nating mabuti upang matabunan, matakpan yung mga kapalpakan natin sa buhay. Subalit, yun po ay ultimate sacrifice na ginawa ng ating buhay na Diyos doon sa cross sa Kalbaryo. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, yung cross na makikita natin saan man tayo magpunta reveals the forgiveness of our Lord Jesus Christ at hindi po ito siya barato. Yung grace na ginawa po ng ating Panginoon sa pamagitan ng kaniyang sakripisyo doon sa cross sa Kalbaryo, doon po nagmula yung grace. Siya po ang nagsakripisyo at ibinigay na lang na walang kabayaran ang kapatawaran sa atin pong mga kasalanan. Yung restorations of our failure and we are being restored by the sacrifice of our Lord Jesus Christ, ginawa po yun libre sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa cross sa Kalbaryo. This means that our failure do not have the final word in our future. Yung atin pong kapalpakan sa nakalipas na mga panahon, wala po siyang final na salita. Hindi po niya maaring i-condemn ang kinabukasan ng mga Kristiyano. Nasabihin, wala ng pag-asa. Hindi ka na uunlad dahil napalpak ka na, naging failure ka na, talunan ka na. Hindi po natin maaaring sabihin yun sa buhay ng isang tao na mayroon ng pagbabago, na restored na yung kanyang relationship sa Panginoon. Dahil malaki pa ang room for improvement. Malaki pa, malawak pa ang room for success sa pamagitan ng malaking habag ng atin pong makapangyarihan na Diyos na si Jesucristo. Kaya kapatid, the final word is always in the hand of our Lord, the hand of our God. Yung final say, yung huling salita ay hindi po manggagaling sa mga tao sa ating paligid. Yung huling salita ay nasa Panginoon na po tungkol sa atin pong success, kaunlaran, pagtatagumpay sa darating na mga panahon. Sinasabi ni Apostle Pablo, in Him we have redemption. Sa pamagitan kay Kristo, nagkaroon po tayo ng kapatawaran. Tayo po ay being bought back. Tayo po ay biniling muli, being redeemed. So, it is not being earned by our sacrifice, by our hard work. It is being given through the grace of our Lord Jesus Christ. Forgiveness is not certain for those who will not trust our Lord Jesus Christ. But forgiveness and redemption is so certain to those who trust our Lord Jesus Christ. Karamihan sa atin pong mga kapwa Kristiyano was still imprisoned by the past sin, old identities. Bakit? Yung constant condemnation ay nandoon pa rin sa kalipas dahil hindi po natin binuksan ang atin pong isipan at puso upang si Jesucristo ay magkaroon ng trono, upang mag-reside ang banal na espiritu dito sa atin. Dapat magkaroon ng change of direction, magkaroon ng identity, pagkakilanlan ang buhay po natin na kasama si Jesus Christ na nandyan sa atin pong buhay bilang kaniyang mga anak. Yun po ang tinatawag na forgiveness, mga kapatid at mga kaibigan. Bagong pagkalalang ng isang tao, new identity. So wala na yung constant condemnation, maging mawala na siya kung ikaw po ay magbalik loob sa Panginoon. Yung intellectual struggle po natin, mga kapatid at mga kaibigan, you are being condemned, you are loose, di ba? You lost from the fight because of your failure. Ito po ay maaring ma-overcome sa pamagitan ng malaking habag ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang pagpapatawad sa atin pong kasalanan. After we are being forgiven, mga kapatid at mga kaibigan, dapat po tayong mag-move forward. Kailangan po natin magpatuloy, and the expectations that we have from the past by our loved ones, relatives, and friends, it will be fulfilled more than what they expected through the sacrifice of our Lord Jesus Christ through His blood in the cross of Calvary. More than what they expected from you na maaari mong gawin sa buhay mo, maaari po yung mangyari. Dobli-dobli pa. Thousands folds of blessing, thousands fold of success ay maaari pong mangyari sa buhay mo sa pamagitan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, sa pamagitan sa pag-submitar, pag-surrender sa buhay mo sa kamay ng Panginoon at ikaw po ay maglilingkod sa Kanya. Then, the pull of grace of our Lord Jesus Christ will pull upon your life. And the greatness, the mercy of God, yung greatness na yung Panginoon ay makikita sa buhay mo, kapatid at kaibigan. Just receive the forgiveness fully. Do not keep carrying what Christ already paid in the cross of Calvary. Kung ano man yung mga kapalpakan, kasalanan na atin pong nagawa sa buhay, huwag mo nang dalhin. Itapon mo na, kapatid at kaibigan. Jesus Christ said, carry your cross. Carry your cross. Deny yourself and follow our Lord Jesus Christ. Ang cross na ni Kristo ang dalhin mo. Sundin mo na siya. At dapat i-deny mo na ang sarili mo. Si Kristo na ang siyang masusunod sa buhay mo, kapatid at kaibigan. Stop defining yourself by the past failures that you have. But start defining yourself by the grace of God that He is more than to what the others expected to happen to us. More than, sobra pa ang maaaring maibigay po ng ating Panginoon. Live in the redemptive plan of God. Dapat maging mamuhay po tayo sa pamamaraan na kung saan tayo po ay iniligtas ng ating dakila at makapangyarihan na Diyos. Magkaroon tayo ng gratitude sa habag ng Diyos sa buhay natin na kung saan everyday sinishape ng Panginoon yung buhay po natin from failures to success, mga kapatid at mga kaibigan. So pasalamat po tayo through the cross of our Lord Jesus Christ. He paid total payment of our failures in the past. Total payment of our sin. Yun po ay binayaran na ng ating Panginoong Hesukristo. So, this time, we need to choose. Dapat piliin po natin na sundin kung ano yung nararapat na magbibigay ng karangalan at kalawalatian sa Diyos. Yung expectation ng tao sa atin. We cannot make it, but we need to meet the expectations of God from us to us by following His will, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya, huwag kang bulakbol sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Dapat naka-attend ka ng prayer meeting. Yung business sa business mo ay hindi po maaring maghadlang sa panalangin at paglapit sa trono ng Diyos upang maging successful ka sa buhay mo, kapatid at kaibigan. Dapat wala pong araw, wala pong excuse na atin pong gagawin na hindi po tayo makapagsamba sa Panginoon sa araw ng linggo. We have so many excuses. Dapat mawala na yun. Yun po, excuses is part of the failure in the past. Huwag na nating dalhin sa buhay Kristiyano natin, mga kaibigan, sapagkat yung payment ng Panginoon sa atin pong mga failure ay fully paid. Hindi po yun siya partial payment lang, staggered payment. When Jesus Christ was hung in the cross of Calvary, the last word that He uttered from His mouth, "It is finished. Into thy hand I commend my spirit." Natapos na. Natapos. Fully paid na yung atin pong kaligtasan. Yung success na binigay po ng Panginoon sa atin, it was being fully paid through His death in the cross of Calvary. Kaya kapatid at mga kaibigan, huwag po tayong mag-alinlangan na maging faithful sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Huwag ka pong mag-alinlangan sa pagbibigay ng ikaw po mo sa generous giving mo. Parang takot ka. Ayaw mong mag-participate sa mga fellowship, sa mga contribution. Ayaw mong mag-participate sa mga pledges. Lalo na pag mayroong mga Thanksgiving celebration, gusto mong mag-excuse, gusto mo na Pasko lang muna, sa susunod na lang. O baka wala nangyari na Thanksgiving celebration sa simbahan, last na, dahil hindi ka na mabubuhay sa susunod na taon. Sayang, kapatid. Huwag mong palampasin, huwag mong hayaan na ikaw ay hindi po makaparticipate sa pagdalo, sa papasalamat sa Panginoon at sa pagbigay anything na kaya mong ibigay para sa kalawalhatian ng ating Panginoon. Yung iba, mag-fast sila sa mga contribution sa simbahan. Yung iba, hindi mangkatin kasi nahiya, hindi nakapag-contribute. So, yung iba, kung mawala na yung kanilang mga resources, kanilang mga income, nalunod na dahil sa lindol, yung kanilang mga niyugan, yung kanilang mga farm, mga basakan ay natabunan na ng lupa, mawala na yung kanilang pera, natabunan ng lupa dahil sa lindol, doon pa sila magsasabi, how much I am going to contribute for the celebration of thanks? How much I am going to give for the building of the church building for renovations, or to build another church, or to buy a church lot? Doon pa sila magtatanong, pero wala ka nang magawa. Huli na, sapagkat wala ka nang kakayahan na ibigay kung ano ang nasa puso mo, nasa isip mo, na sana kaya mong ibigay para sa gawain ng ating Panginoon. If there is chance God has given you to participate, to celebrate Thanksgiving, kung mayroon kang pagkakataon na binigay ng Diyos upang ikaw po ay makaparticipate sa pasalamat ng Panginoon, mag-donate ka ng kaya mong i-donate isang litson na baboy o isang litson na baka. Kaya mo, magbigay ka ng pera to make the celebration worthful upang mabigyan ng karangalan ang atin pong makapangyarihan buhay na Diyos na siyang nagligtas sa atin. Ibigay niya ang kaniyang buhay doon sa cross sa Calvary. How much more, wala ba tayong maaring ibigay valuable things from us para sa gawain ng Panginoon upang siya po ay mabigyan ng karangalan, mga kapatid at mga kaibigan, yung buhay mo, even the most valuable things in your life, hindi lang pera, not just monetary things, hindi lang po ginto, silver. Subalit ang buhay mo, kung hindi mo kayang ibigay ang buhay mo sa paglilingkod sa Diyos, hindi mo rin kayang ibigay yung sintabo mo mula sa kamay, mula sa bulsa mo, kapatid at kaibigan. Tandaan mo po yan. The first thing that we are going to do is to give ourselves to God, because God gave Himself through the death of our Lord Jesus Christ in the cross of Calvary. In Christ, your fast is forgiven, your life is redeemed, your failures is recovered by the grace of our Lord Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyo. Sa inyo pong salita na amin pong natatanggap at napag-aralan sa umagang ito. Salamat, nawa ito po ay magkaroon ng parte, magkaroon ng kahalagahan sa buhay po namin na sundin ang inyo pong kalooban at ibigay namin ang aming buhay upang susunod na lang yung treasure, yung time, yung talent namin para sa inyo pong kaluwalhatian. Basbasan mo po ang inyong salita sa aming pong isipan at sa aming pong puso na ito ay makita sa araw-araw namin na buhay, that your word will shape us from our failures to success. Thank you, loving Heavenly Father, sa inyong salita na amin pong napag-aralan sa umagang ito. Ito aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Ray Kaa. Hanggang sa susunod na linggo, magandang umaga, mabuhay po kayo.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062 DXKI.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. 30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.
2: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ito si Kuya Gordo Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. At maririnig nyo rin kami sa DXKI Coronadal, your friendly voice.

kaibigan. Naranasan mo na bang maghintay? Maghintay sa pila, maghintay sa trapiko, pang mas mahirap na maghintay sa sagot ng Diyos sa iyong matagal nang itinadalangin. Sa gitna ng paghihintay, ano ang mas nanaig sa iyo? Ang init o ang pananampalataya? Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang ang bunga ng paghihintay. Kaibigan, kumusta ang iyong pasensya sa mga panahong tila hindi o hindi pa ang sagot ng langit? Ang paghihintay ay isa sa pinakamahirap na disiplina ng buhay. Madalas, kapag matagal ang hinihintay natin, dumarating ang pag-aalinlangan, inip, at kung minsan ay gusto na nating gumawa ng sarili nating paraan. Alam niyo ba, ang mga magsasaka ay may malaking aral na itinuturo sa atin. Pagkatapos nilang itanim ang binhi, hindi nila ito pwedeng piliting tumubo agad. Kailangan nilang maghintay sa ulan at sa tamang panahon. Habang naghihintay, hindi sila nakatunganga. Sila ay nagbubungkal ng lupa at nag-aalaga sa paligid nito. Ganyan din ang buhay natin sa Panginoon. Sa Biblia, sina Abraham at Sarah ay naghintay ng maraming dekada bago nila natanggap ang pangakong anak ng si Isaac. Sa gitna ng kanilang katandaan, tila imposible na ang lahat. Ngunit sa Roma 4:18, sinasabi na kahit para wala ng pag-asa, nanalig pa rin si Abraham at naging ama siya ng maraming bansa. Ang paghihintay ay hindi sayang na oras. Ito ay panahon ng paghahanda ng ating karakter. Sabi nga sa Isaiah 40:31, ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila ay lilipad na parang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi manghihina. Kaibigan, kung ikaw ay nasa waiting room ng buhay ngayon, huwag kang mainip. Ang plano ng Diyos ay laging on time. Hindi siya huli at hindi rin siya maaga. Habang naghihintay, manatiling tapat at magtiwala na ang aanihin mo ay higit pa sa iyong inaasahan.

Tayo manalangin. Panginoon, aming Ama, aminin po namin na mahirap para sa amin na maghintay. Madalas po ay gusto namin ng mabilisang sagot at solusyon. Tulungan mo po kami magkaroon ng pasensya at pananampalataya habang kami ay nasa gitna ng paghihintay. Ipaalala mo po sa amin na ang iyong mga pangako ay totoo at ang iyong oras ay perpekto. Bigyan mo kami ng kapayapaan na magtiwala sa iyong proseso. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar at nagpapasalamat din tayo kay Chini Munilla Davila na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mo magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febbc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
2: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Kwentong kalusugan.
1: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong kalusugan.
0: Usapang wellness and proper diet
1: para sa healthy and happy family.
0: Kwentong kalusugan.
2: Hello kaagapay, magandang araw sa iyo. Ang ating programa ay Kwentong Kalusugan. Ako po ang inyong kasama, Jo Cabrera Alabastro. And lagi po nating kaagapay.
3: Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
2: Yes, at Miss Mirna, ang ating pong discussion for today.
3: Ang importansya ng gamutang walang bayad. Bakit ito importante? Simula na ba ako?
2: Okay. Gamutang walang bayad, mga kaagapay, ano? Talagang ito naman yung goal natin, magkaroon ng maayos na pangangatawan, kalusugan, paano mapanatili na tayo ay in good shape. At kung ikaw naman ay not so feeling well today, tamang-tama ang programa kung saan ka naka-tune in over 702 DZAS. Pakinggan po natin si Ms. Mirna Arcega.
3: So, first of all, ano yung gamutang walang bayad? Ano, ex? Sa kanyang definition, alam na natin na nagagamot ka nang hindi ka na kailangan maglabas ng pera sapagkat ito yung natural na pamamaraan para ikaw ay gumaling na tinatawag na best doctors pag ito ay ating ginamit o ating inaksyonan sa ating buhay, mapiprevent ang mga sakit. So, usually, kapag ikaw ay madalas pumunta sa doktor, bawat punta mo sa doktor, siguradong-sigurado may prescription niya ng gamot. At kaagapay noon o kasama noon ay mga side effects ng mga gamot na hindi natin maiiwasan. So, tulad ng mother ko, 50 long years na diabetic, abay dakot-dakot na nagamot ang iniinom niya at dahil hinahabol niya ang blood sugar level niya para pababain, eh hinahabol niya rin dagdag ng mga side effects ng mga gamot until one day it bled her to death, namatay siya dahil siya ay nagkaroon ng bleeding. So yan ang mga epekto yan na dapat nating maintindihan, no, na kung maaari nating gamutin ang sarili natin ng walang bayad o walang paggamit ng mga toxic chemicals na kaakibat ng mga gamot na yan, ay siguradong tatagal ang buhay na free of diseases. Kasi akala natin, ang pag-asa lagi natin ay mga drug prescription, yung pala ito ay magpapaikli ng ating buhay at number 3 killer na yan sa Amerika. So, nandito tayo ngayon upang talakayin ano-ano ba itong gamutang walang bayad na ito. So, sisimulan ko na, no? Yan ay ating ano lang muna yan, ang ating introduction, ano. So, ang ating katawan ay talagang umaaray at ang ating katawan ay kapag mataas ang umidad na tayo ng 40 years old, umaaray na yung katawan natin sa pamamagitan na makikita natin sa mga laboratory natin, high cholesterol, high blood sugar, high blood pressure, yan ay high uric acid, yan ay nagsisimula na umaaray ang ating katawan sa umaga, pagising, puro aray, hindi ka makabangon dahil maraming sumasakit sa iyo. So, can you imagine na ito pala ay kaya nating i-prevent, no? Hindi na kailangan, mahal na ngayon, especially mahal na ngayon ang uminom ng gamot at pa-i-clean pa yung buhay. So, nandito tayo ngayon para talakayan. Ano ba itong mga gamot ang walang bayad? Of course, top of the line natin ay, anong top of the line natin? Sunshine o araw, pag-aaraw. So, pagising sa umaga, before 9 o'clock, after 3 o'clock, kailangan nagpapaaraw tayo. Bakit, no? Dahil ang araw ay merong vitamin D. Ano mang baby pagkagising sa umaga? I mean, pagkapanganak, inaano agad yan, pinapaarawan. Isa yan sa mga protocol kasi